0: alla socio singolo pono umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Friday, June 26, last Friday of June. Next week, July na. Next week, simula na ng second semester ng 2026. Ibig sabihin, tapos na ang unang kalahati ng taong 2026. Kailan lang nagpapasasa kayo sa mga Christmas bonus ninyo? Hindi magtatagal, magpapasasa na naman kayo sa mga Christmas bonus nyo. Sige, hala, ubusin nyo ulit. Usapang impeachment na naman tayo. Wala, wala talaga, ganun talaga. Ano ba naman, di ba? Hindi pa tapos yung shooting sa Tacloban, andun na tayo sa impeachment. May lindol sa Venezuela. Huwag kakalimutan. Kasama po ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Tacloban shooting, pinaiimbestigahan ni Congressman Toby Chanco. 14 anyos na nagbanta ng panibagong pag-atake sa paaralan sa Leyte. Pinalaya na. Dalawang menor de edad sa Tacloban shooting, restricted sa rehabilitation center. Dalawang biktima ng school shooting sa Tacloban. Nasa critical naman na kondisyon. Mga magulang, humihingi na hustisya. Firearms law, pinaamyendahan ni Interior Secretary John Vicremulla. Sa impeachment case, Mary Grace Piatos, ipipresentang witness sa impeachment trial ni VP Sara. Good luck. NBI Chief, hinamon si dating Congressman Mike Defensor. Kasuhan ng asawa sa aligasyon sa flood control. ICC Prosecutor Karim Khan, dapat patalsikin sa inappropriate sexual relationship ayon sa ICC Bureau. Walang Pinoy na nasawi o nasaktan sa kambal na lindol sa Venezuela ayon sa Department of Foreign Affairs. Pangulong Bongbong Marcos, nagramay sa mga biktima ng magsunod na lindol sa Venezuela. Habang ang visa on arrival sa United Arab Emirates, pwede na sa mga Pilipino kung malalaman nyo mamaya kung ano yan. Malalaman nyo mamaya kung ano ang dahilan. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan, tihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian. Happy weekend. Bago ang lahat, si Kaal Mendoza. Si Al Mendoza, nandyan, nanonood. Ay, nako. Good morning, Kaal. Magandang umaga sa iyo. Kita-kita tayo next week, ha? Kita-kita tayo next week, road trek na, ha? Makakasama ko na naman si Kaal. Doon kami, malamang nandun kami sa Cebu. Pakita ko kaya si Gwen Garcia. Gusto kong makita si Ma'am Gwen. May gusto kong itanong sa kanya, eh. Kaming dalawa ni Kaal Mendoza. May gusto kaming itanong kay Gwen Garcia. Si Angel Loreda, happy weekend. Lodi ka, bandido, Kuya IRV Panganiban. Kaya po day, magkarinigan sa Lunes, Malolos, Bulacan. Oo nga, sa Lunes tayo magkakaalaman. Angel Loreda, bad news. Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa payday Tuesday, June 30. Oo nga. Angel Loreda pa rin, kape-kape, parang Mount Samson Bully din na Manila Bulletin, sabi niya huling Friday ng June kay MRP. Oo nga, like and share na. Done, like and share na si Angelo de Redaha. Condolences daw kabandido Lodi, Kuya Johnny Gomez. Condolences Johnny, ha. Unlike and share, mga kabandido at kay MRP. Rekorasyon, maayong buntag kanimo, Sir Ira B. Panganiban. Have a blessed weekend to you, sir. Salamat. Rekorasyon. Si Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Thank you, Mark Mallorca. Kimura Dolores, happy Friday morning, Sir Ira B. Panganiban. Kape-kape, galit sa Japan. O nga. Si Ferdinand Enriquez, good morning po, sir. Good morning, Ferdinand Enriquez. Si Rekorasyon, the shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban could have been avoided. Kasi nga daw may na-predict si Senator Bim Bam Boom. Ekse na yan. Talaga, papapaniwala. Ewan ko ba? Papapaniwala kayo sa press release. Yung mga boy press release yung mga yan. Roxanne Costo. Good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne Costo. At si Jaime Samoya Bernante. Good morning, Sir Ira. Morning, MRP. Greet ko lang, Sir Ira, my boss in life. Happy birthday, Judeline Baltasar Bernante. Good health. More birthday to come. God bless you. Today is yours. Happy birthday, Judeline Baltasar Bernante. Rekorasyon, naka-black ang profile picture ni Sir Johnny G. Kaya my condolences to you, sir. Sorry for your loss. Ah, ganun ba? Tignan natin. Sige na. Okay na. Babalikan ko yung mga comments ninyo. Pansamantala, narito ang weather report. Napanatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang gumagalaw. Hilagang kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea. Ang mata ng bagyong Gardo ay tinatayang may 1,280 kilometro ang layo sa silangan, hilagan-silangan ng extreme northern Luzon. Ito ay may kargang lakas ng hangin mula sa gitna na umaabot sa 90 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 115 kilometers per hour. Bumabaybay si Gardo sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang naunang bagyong si Francisco ay lumabas na sa Philippine Area of Responsibility kahapon. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.29 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.29 ng gabi. Asahan po ang mga manakanakang pag-ulan dito sa may northern Luzon. Si Rekorasyon, I heart and shared already, Sir Ira. Thank you, Rekorasyon. Nagpala ka. Si Kaal, oh, tuwan-tuwa, oh, binati ko. Kaal, lagi kitang babatiin pag alam kong andiyan ka, Kaal. Ha? Kaal Mendoza. Oh, yan. Alam kong andiyan ka, Kaal, lagi kitang babatiin. Para alam mo, kasi alam ko nagpapadala ng dollar sa'yo yung mga apo mo, ha? Yung mga apostolic mo, nagpapadala ng dolyar sa'yo. Pag nagpadala sa'yo, ito ang exchange rate. Ang exchange rate ng dolyar sa piso, ha? Ang piso, ang dolyar, isang dolyar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 37 centavos. Yan. Pagka may $1 ka, pwede mo siyang maging 61 pesos and 37 centavos. Pagka meron kang $10, 613 pesos and 70 centavos siya. Pag meron ka $100, magiging siyang 6,137 pesos. At pag meron kang $1,000, magiging siyang 61,370 pesos. Ayan. Oh, yan. Na-exchange rate natin ngayon. Diba? Yung mga OFW natin, tumantua. Yung mga negosyante natin, lumuluha. Diba? Alam kung sino talaga gusto nating paligayahin. Ni Kaal, gastusin natin, dolyar natin sa Tokyo Mobility Show. Next year pa yon, Kaal! Next year pa yon, hihingi pa ng pang-grocery yung anak ko sa Amerika. Good Captain Nicky Levis Rasputin. Good TGIF morning, Boss Idol Ira Sang. Good morning, Pedro. Sa mga balita natin, isa pang resolusyon na humihiling sa House leadership na magkaroon ng House inquiry sa nangyaring Tacloban shooting, school shooting na inihain sa Kamara ni Navotas Representative Toby Tiangco. Layunin ng resolusyon na alamin ang mga circumstances sa likod ng trahedya at tukuyin ang mga kakulangan sa mga batas ukol sa kaligtasan sa paaralan, regulasyon ng baril, proteksyon sa bata at juvenile justice. Ay kay Tiangco, ang naganap sa Tacloban City School ay nagpapakita ng problema ukol sa juvenile delinquency, madaling pagkuha ng baril, responsibilidad ng magulang at ang pagiging epektibo ng mga programa para sa mga at-risk youth. Binigyan din ng mambabatas na panahon na upang suriin kung sapat at maayos na may patupad ang mga kasalukuyang batas tulad ng Juvenile Justice and Welfare Act, Comprehensive Firearm and Ammunition Regulations Act, Anti-Bullying Act at Mental Health Act. Kabilang sa mga tatalakayan sa pagsisiyasat ang mga school safety protocol, mga programang anti-bullying, mental health support, emergency response, at kung paano napunta sa kamay ng mga minor de edad ang mga armas. Nilinaw naman ni Tiangco na ang hakbang na ito ay hindi lamang para sa pagpataw ng parusa, kundi para sa mas malawak na solusyon. Inaasahang makikibahagi sa planong pagdinig ang mga ahensya ng pamahalaan, opisyal ng paaralan, mga lokal na pamahalaan, child protection advocates, mental health professionals, at mga otoridad upang makabuo ng mga reforma na magpoprotekta sa mga mag-aaral na Pilipino. Dami ninyong pinagsasabi. Alam niyo yun, ang dami ninyong pinagsasabi. Ha? Nung bata kami, nung 70s at saka 80s, pagka batang hamog ka, alam nyo yung batang hamog dito sa Metro Manila, yung pakalat-kalat ng mga bata sa kalye. Alam nyo, nung 70s at saka 80s, pag batang hamog ka, hahakutin ka ng Metrocom. Dadaling ka sa Camp Krame, pakukuskus sa'yo yung pader ng Krame at saka Aguinaldo. Susweldohan ka naman. Pero pagka ano ka, yung street children, yung pakalat-kalat na bata ka sa kalye, maski yung homeless, yung pakalat-kalat sa kalye ng mga ano, ng mga tao na walang ginagawang mabuti. Iikutan ka ng PC o kaya ng Metrocom. Uhahakutin kayo, dadaling kayo sa Aguinaldo tsaka sa Krame. Papakuskus sa inyo yung pader. Sweldohan naman kayo. Hindi ko alam, naalala ko noon, 2 piso isang araw ang sweldo noon eh. Susweldohan naman kayo. Pero aalisin kayo sa kalye para hindi kayo nakapanggugulo. Ngayon, hindi mo pwede galawin yung bata eh. Bawal. Dahil dun sa anong batas yun? Juvenile Justice and Welfare Act. Pwedeng galawin yung bata kahit nang gugulo na yung bata, hindi mo pwedeng galawin. Nung bata kami, hindi kami pwedeng magkalat. Pag nahuli kami sa curfew, nung bata kami, hindi naman kami kukulong eh. Pag nahuli kami sa curfew, dadalhin kami sa Krame. Oo, magbubunot kami ng damo sa Krame isang araw. Uwi namin, ayaw na naming lumabag sa batas kasi ang hirap magbunot ng damo sa ilalim ng araw. Kaya yung juvenile justice nyo. Pag nahuli yung bata, pauwiin. Oh, sabi ng bata, ay okay lang. Walang parusa gumawa ng kabalbalan. Tapos nagtataka kayo. Diba? Ang dami-dami ninyong satsat ngayon. Diba? Dami-dami ninyong pinagsasabi. Samantalang ang solusyon eh, di ba? Ibabalik ko, bagamat katawa-tawa sa ilan, ibabalik ko ang slogan nung bata kami. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Si Jaime Samoya Bernante, Sir Ira, tanong ko lang si Senador De La Rosa at Senador Junger Estrada. Bawal na bang bumoto sa impeachment trial ni BP Sara? Di pa naman sila convicted. Si Jinggoy suspended ng 90 days. So kung magkakaroon ng botohan, malamang in absentia yung kanyang boto. Kasi hindi pa sigurado kasi kung suspended siya sa impeachment, suspended lang siya sa pagiging sa functions niya as a senator. Pero sa function niya as a senator judge sa impeachment trial, hindi pa sigurado. Si Bato, well, pwede siya mag-cast ng vote. Pwede niya ipaalam na ang boto niya ano. In any case, pag hindi lumitaw at hindi bumoto ng convict ang isang sitting senator base dun sa kasalukuyang sinusunod na pamantayan, eh ano yun? Acquittal yun. Ganun yun. It will be considered an acquittal. Kasi yung non-vote, hindi ako sasali dyan, acquittal na yun eh. Kasi kailangan yung boto, 16. Para, ano, hindi, 16, 17. Diba? Diba? Kung makakuha naman ng 8 yung ano, hindi pwedeng tabla eh. Hindi ko pa matuko yan eh. Kasi 16 plus 8 is 24. So, hindi pwedeng tabla. Yeah, discuss natin yan. Sandali, ha? Inihayag naman ni Senador Bam Aquino na napigilan ng CIDG ng PNP ang panibagong banta ng pamamaril sa ibang paaralan sa Leyte kasunod ng kaharasan sa San Jose National High School. Isang pahayag, sinabi ni Aquino na natanggap niya ang tip mula sa ibang bata sa kanyang pagdalaw sa Tacloban City noong Miyerkules na may nagbabantang gumawa ng panibagong kaharasan o pamamaril sa ibang paaralan sa lalawigan ng Leyte. Anya bumisita siya sa Tacloban City noong Miyerkules para magpaabot ng personal na pakikiramay sa mga magulang ng mga napas ng bata at bisitahin ng ilan sa mga nasaktang bata sa ospital. Dahil dito, kaagad dito ipinagbigay alam kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang impormasyon kaya't mabilis sa pinakilos ng CIDG sa posibleng lugar. Anya mabilis sa kumilos ang pulisya at napigilan ang nasabing banta, ngunit pinabuting hindi nabanggitin kung saan at kung may nahuli o natukoy na suspect o grupo sa particular na lugar. Sinabi ni Aquino na hiniling ng mga pamilya ng biktima at mag-aaral sa lugar na mabigyan ng hustisya ang napatay at huwag na maulit ang insidente sa alinmang paaralan. Kasunod nito, sinabi din ng mga babata sa sinusuportahan ito ang pag-review at pag-amyenda sa juvenile justice law kabilang ang pagbabawal sa social media sa batang may edad 15 pababa. Kawain ka ni Kiko Pangilinan dyan. Malabang yung nagsumbong sa'yo, ano eh, bully yun eh. May binubully na bata yun. Ipa yung nagsumbong sa'yo, oh, may, Senator, merong nagtatangkang pumatay sa amin dito. Yung mga batang, ano, yung mga normal na bata, hindi basta-basta nagaganon yun. Yung bully, gagawin niya yun. Kasi meron siyang pinagtitripan. So pupunta siya sa'yo, Senador, sabihin niya, oh, ano, yung lukulukong yan, oh, gusto pumatay na para lang pag-initan. Itong si Bam, kasi palibasa, hindi ka nabully buong buhay mo eh. Joy Barbosa Doria, si brother, sabi niya, Kiko Lo, hilaw, asa na si Erwin, daming bunganga. Still John, maganda yung disiplina noong 80s and 90s, pati ngayon, idisiplina mo lang ng tama ang bata o anak mo sa pamamahay, may mag-report agad sa bantay bata, hay ambot. Mercy Fernandez Narciso, good morning Sir Iro P. Dekorasyon, ay nako bim bam boom. Tell that to your late uncle. Joy Barbosa Joria, sinusubukan nilang ibenta si Bam kaya pati yung pagkakadiskubre ay ginagawang big deal. Kaya nga pinalaya yung 14 anyos na estudyante sa Tolosa Leyte na nahuli matapos na mag-post sa social media na maglulunsad ng pag-atake sa paaralan nito. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang estudyante ay tinurn over na sa DSWD. Kalaunan ay pinakawalan din ang menor de edad dahil hindi ito maaaring sampaan ang reklamo sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ang problema at kahinaan ng Juvenile Justice Act, iginiit ni Remulla. Sa kustudiya na ng Regional Rehabilitation Center for the Youth ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang dalawang children in conflict with the law na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, sinabi ni JJWC Executive Director Trisha Claire Oco na sumasailalim sa psychological assessment at iba pang pagsusuri ang dalawang minor de edad upang matukoy yung mga dahilan ng kanilang pagkakasangkot sa insidente. Anya, makahiwalay silang inoobserbahan at hindi muna isinasama sa ibang kabataan sa pasilidad. Binigyan din ni Oco na sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, nakatuon ng batas sa rehabilitasyon ng CICLs o children in conflict with the law habang nananatili silang may pananagutan sa kanilang mga nagawa. Anya, mahigpit ding binabantayan ang dalawang minor de edad sa loob ng pasilidad at limitado ang kanilang galaw katulad ng mga persons deprived of liberty. Posible ring maharap sa kasong sibil o kriminal ang kanilang mga magulang, depende sa resulta ng investigasyon ng pulisya. Ayon naman kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, mahigpit na nililimitahan sa pasilidad ang galaw, pagbisita at iba pang aktibidad ng mga CICLs bilang bahagi ng kanilang rehabilitasyon. Sinabi naman ng DSWD na sasagutin nito ang gastusing medikal at pagpapalibing ng 3 nasawi, magbibigay ng 20,000 cash assistance sa bawat naulilang pamilya at sasagutin din ang gastusing medikal ng 13 sugatang estudyante sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Muling iginiit ni OHO na bukas ang JJWC sa pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act, ngunit sinabi niya hindi sapat natutukan lamang ang minimum age of criminal liability upang masolusyunan ang karahasang kinasasangkutan ng mga kabataan. Oo nga, disiplina nga, disiplina. Kung pakakawalan mo, eh di sabi nila, ah, okay lang. Hindi kami madidisiplina. Ulitin namin. Oh, kita nyo, nasa critical na kondisyon na ang 25 high school students sa tinamaan sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sa ulat, ang isa sa mga biktima ay tinamaan sa ulo habang sa tiyan naman ang isa. Ang grade 10 student na si Joan Vinias ay nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo habang ang grade 9 student na si Nathan Candelario ay tinamaan sa tiyan. Humihingi naman ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Kuha muna tayo ng report, libreng bigas pinamahagi sa mga citizens sa ilalim ng programa ng pamahalaan sa Quezon City. May report si John Manlapas. John, good morning.
1: Nagpasalamat si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay First Lady Lisa Araneta Marcos para sa patuloy na pagpapatupad ng libreng pamamahagi ng bigas sa mga pamilyang nangangailangan. Kasama ni Mayor Belmonte ang First Lady sa Barangay Bagong Pag-asa para sa ikalawang yugto ng rice distribution sa ilalim ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Sa programa, tumatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 10 kilo ng bigas kada 2 buwan sa loob ng 1 taon bilang ayuda sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Belmonte, naging masusi ang pagpili sa mga benepisyaryo sa tulong ng Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority upang matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga kabilang sa vulnerable sector at sa mga pamilyang hindi pa nakakatanggap ng ibang programa ng lungsod. Ipinagmalaki rin ng alkalde na ang mga ipinamahaging bigas ay binili mula sa mga lokal na magsasaka sa umagitan ng pagpapatupad ng Sagip Saka Act. Anya, bukod sa pagtulong sa mga pamilyang Q-citizens, nakatutulong din ang programa sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representante, samantala ang Antong Dam and Irrigation System sa Sultan Kudarat ay bukas na. Ulat mula kay Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Chona, good morning.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon sa Antong Dam and Irrigation System sa Lutayan, Sultan Kudarat. Ayon sa Pangulo, pagpapatibay at pagsasaayos ito sa mga dam at irrigasyon para sa mas matatag na agrikultura at sapat na supply ng pagkain sa bansa. Nasa mahigit 1,500 na hektarya ng lupang sakahan ang makikinabang at 355 na mga magsasaka at ng kanilang mga pamilya. Natigil ang operasyon ng dam noong 2021 dahil sa malawakang pagbaha. Tiniyak ng Pangulo na maayos ang supply ng patubig para sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat. Magiging daan-anya ang proyektong ito sa mas maasahang supply ng tubig, mas mataas na ani at mas malaking kita para sa mga magsasaka habang patuloy na pinatitibay ng administrasyon ang food security sa Pilipinas. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu sa Palasyo ng Malacañang. Benchimeg, galaw-galaw po, exercise mga kabandido. Good morning po sa lahat, Sir Ira P. Edwin Melissa, marami nang gagaya sa batang kriminal kasi pag nahuli, palalayain sila. Shirley Uyang, good morning Sir Ira. Good morning Shirley Uyang. Pagbabalik ang inyong morning report Pilipinas, pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, 8:30 na po ng umaga.

Nagbabalik kayo yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag niyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang niyo po ang keywords DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy na tayo sa ating balitaan at balitaktakan, kwentuhan at huntahan. Si Colonel Babette Estrada watching. Good morning. Oh, nanonood siya. Good morning, Ma'am Babette. Balita, mariing nanawagan si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na amyendahan ng firearms law sa bansa. Sinabi ni Remulla ito upang mapatawa ng mas mabigat na parusa ang mga irresponsibleng gun owners sa bansa. Bukod dito, bunsod nito, ginawa ni Remulla ang payag matapos ang pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan na tatlo katawa na sawi. Napatid na kinuha ng isa sa mga sospek ang baril ng kanyang tsahing polis. Ayon kay Remulla, nakasaad sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na walang criminal liability ang may-ari ng baril na nagpapahintulot na magamit ng ibang individual ang kanyang baril sa paggawa ng krimen. Bakit walang criminal liability? Tanging kasong malversation lamang anya, maaaring ikaso ngayon sa may-ari ng baril. Kaugnay nito, umapela si Remulla sa Kongreso na gumawa ng implementing rules and regulations ng batas para maglagay ng criminal na aspeto sa illegal na paggamit o illegal na pagbibigay ng kanilang mga baril. Hirit pa ni Remulla, dapat ring permanenteng iban ang online games na bayolente tulad ng open world gaming platform na Gorebox. Samantala, nauna nang sinabi ng Philippine National Police na makikipag-ugnayan ng kanilang hanay sa Cybercrime Investigation Coordinating Center para palakasin ang monitoring sa video games at online application. Pinaigting naman ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kampanya laban sa mga ilegal na baril at armadong kriminal bilang bahagi ng malawakang hakbang upang maprotektahan ang mga estudyante at paaralan mula sa banta ng karahasan. Ito ay matapos nagdaan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order No. 29, Series of 2026 na nagtatatag ng Manila School and Community Safety Task Force na mangunguna sa pagpigil sa mga insidente ng pamamaril at iba pang karahasang maaaring magdulot ng maraming biktima. Sa kanyang State of the City address noong June 24, binigyan din ni Dumagoso na mahalagang maagapan ang mga banta bago pa ito mauwi sa trahedya. Sa ilalim ng kautusan, inatasan ng Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa mga loose firearms, gun for hire groups, illegal na bentahan ng baril at iba pang armadong sindikato na maaaring magbanta sa kaligtasan ng publiko. Magtatatag din ang MBT ng Threat Monitoring and Assessment Desk na magsisilbing sentro ng pagtanggap at pagsusuri ng mga ulat kaugnay ng posibleng kaharasan sa mga paaralan, pampublikong pagtitipon at iba pang mahalagang pasilidad sa lungsod. Kasabay nito, obligahin ang mga paaralan na magkaroon ng sariling school safety and threat assessment teams upang agad na matukoy at matuguran ang mga estudyante o sitwasyong maaaring magdulot ng panganib sa komunidad ng paaralan. Magkakaroon din ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga paaralan, barangay at pulisya upang mapalakas ang pagbabantay at mabilis sa pag-uulat ng mga banta at ilegal na armas. Ang problema nyo ho, school shooters are generally ignored people, quiet types. Kung pupuntahan nyo ho ninyo yung experience sa Amerika at sa ibang bansa, karamihan ng mga mass shooting suspects o perpetrators ay mga taong ni hindi pinag-isipan na gagawin yung bagay na yon. Mga binubuli, mga akala nila kakaya-kayanin nila habang buhay isang araw, bumigay, they snap. Dumampot ng baril at namaril. So, yung sasabihin ninyo, titignan natin yung threat assessment. I don't think threat assessment ang kailangan nyo ayusin. Ang kailangan nyo ayusin is yung inyong community, ano, yung inyong community safety and relationship status. Dahil ang kailangan nyo unang tutukan,
Hanapin ninyo yung mga bullying incidents. Hindi nyo naman makikita. Kung hindi ninyo actively nahahanapin yung bullying, kung hindi nyo actively imbestigahan ang bawat insidente ng asaran, violence, minsan pikunan, hindi nyo makikita ang pattern ng bullying. Kasi matanda na kayo, hindi nyo na naiintindihan yun. Kailangan actively nakikipag-usap kayo, nakikipag-engage kayo sa mga estudyante ninyo. Pero today, saan ka nakakita ng principal na actively nang-engage sa mga estudyante nila? Sige nga, sabihin mo sa akin. Saan? Sino? Wala, ang principal nasa trono niya, sa itaas. Di ba? Guidance counselor, saan ka nakakita actively ng guidance counselor na actively umuupo sa loob ng classroom at pinagmamasdan lahat ng mga estudyante, iniisa-isa? Saan? Nakaupo sa trono nila ang guidance counselor. Di ba? Mga teacher. Mga teacher ang kawawa. Kailangan may ano, kailangan active yung ano niyo, engagement niyo sa mga estudyante niyo para makita niyo, because you cannot see bullying until someone has been very very hurt badly. Totoo po 'yon, hindi ho biro 'yon. Until may namatay na, may na-ospital, may nabalian ng buto, hindi po ninyo makikita ang bullying. Because bullying is a very silent torture. Sila-sila lang magpipierce, sila-sila lang magkakaklase, sila-sila lang magkakaedad at magkakaibigan at magkakasama at magbabarkada ang nakakaalam na may bullying na nangyayari. Tayong mga tatanda, and kasama ako dyan, diba? Pag tinignan natin sila, naglalaro sila. Kasi bata ang tingin natin sa kanila, eh, naglalaro lang yan. Kung detached tayo, malayo tayo, ganun. Pag tinignan natin yan, naglalaro lang yan, nagbibiruan lang yan. Ganun yun. Kailangan aktibo tayong lumapit, aktibo tayong pumunta sa kanila, aktibo tayong makipagkwento, ipakita natin sa kanila that we care. Then and only then will they open up. Diba? Napaka-reactive sa mga ano eh, ng mga nakikita kong ginagawa ng gobyerno ngayon eh. After that Tacloban shooting eh. Diba? Ayusin yung Juvenile Justice Welfare Act. Diba? Higpitan yung paghawak ng baril. Ipakulong yung mga bata na nagkakasala, parusahan. Hindi! Lahat ng gagawin ninyong yan, diba, mauulit pa rin yan kung hindi nyo ina-address yung ugat. Ano yung ugat? Hindi natin alam kung ano nangyayari sa mga kabataan natin sa loob ng mismong paaralan natin. Hindi natin alam. Masyado tayong Ivy Tower. Lahat tayo, whether you're Secretary Secretary Angara, whether you're Secretary Angara, whether you're CWC head Ms. Oco, whether you're Francis Pangilinan, you're all too detached. Whether you're a principal, whether you're a guidance counselor, you're all too detached. Masyado kayong malayo sa kanila. Magsusumbong sa iyo ang binubuling tao. Dahil ang fear nila, baka hindi ka maniwala, paglabas niya, bubugbugin ulit siya, ibubuli siya lalo na mas matindi. Hindi nyo naiintindihan yon? I'm sure hindi nyo naiintindihan yon. Bakit siya matatakot? Eh, nagsumbong na siya sa akin. Eh, kung hindi ka maniwala. Tapos paglabas niya, naalaman na nagsumbong siya. Ano sa tingin nyo mangyayari sa kanya? Eh, di pagtutulungan ulit siya ng mga bullies. Hindi nyo get yun. Para sa inyo, ginawa ko na ang magagawa ko. Diba? Pajaline De Salisa, good morning Sir Ira, na imbestigan ba kung under the influence of drugs sa mga bata? Yun nga yung problema ng Juvenile Justice and Welfare Act eh. Hindi mo po pwedeng gawin ng basta-basta yan eh.
Neil Joan, hindi naman nag-iikot ang principal at guidance counselor. Nag-aantay lang na may pumunta sa office nila. Talaga naman. Neil Joan, sa umpisa lang yan, kilos ng gobyerno, ningas gugon. After mga ilang linggo, tapos na, tahimik na. Tapos na yung cycle. Itong new cycle na to. Nakalista bilang bahagi ng mga weakness ng prosecution team ang kamera si Mary Grace Piatos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lumutang ang pangalan ni Mary Grace Piatos pagdinig yung 2024 ng House Good Government and Public Accountability sa paggamit ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Kung saan ang acknowledgement receipts ng confidential funds disbursement ay nagpakitang isa ito sa mga tumanggap ng confidential fund mula sa mga opisina ni Duterte. Sa kabila nito ay sinabi ng Philippine Statistics Authority na wala silang birth, death o anumang identification records ng tao may pangalang Mary Grace Piatos. Ang iba pang lumabas sa pangalan sa acknowledgement receipts ay sina Xiaomi Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sikuya at iba pa. Ayon sa pre-trial brief, si Piatos ay ipipresenta bilang witness para sa Article 1 na nag-aakusa sa Vice Presidente ng culpable violation of the Constitution, grave corruption at betrayal of public trust sa umano'y maling paggamit ng 612.5 na halaga ng confidential

Kasama naman ni Manila Congressman Joel Chua, ang defense team ni Vice President Sara Duterte na iharap si Mary Grace Piatto sa darating na impeachment trial upang tuluyan ang mawakasan ang kontrobersiya sa maling paggamit ng confidential funds. Sinabi ng mababatas ang hamon sa kampo ni Duterte sakali kwestiyonin ng depensa pagkasama kay Piatto sa mga testigo. Tinabla rin ni Chua ang mga haka-haka na posibleng isang codename lamang ang nakasulat sa resibo. Congressman ka, may briefing sa inyo. Merong, ewan ko ha, kung kasali ka sa Defense and Security Committee, di ba? Law and Order, Peace and Order Committee. Pero kasama sa briefing nila yan, yung paggamit ng confidential funds at saka mga confidential agents at saka mga confidential informants. Kung kasali ka doon, alam mo yung katotohanan, yung sinasabi mo. Yan ang hirap sa mga politiko. Selective ang truth na inilalabas. Ito, Steel John, yung Namarel na nabully dahil sa buhok niya, nabugbog pala sa concert ng isang rapper artist at paratay daw na isang linggo ata o higit pa. Nung nakarecover, yun na ang naisip. Kahit mali, pumatay talaga ang plano. Nakababahala ang mga kabataan ngayon sa kanilang mga pag-iisip. Go back to my earlier discussion. Rewind nyo na lang, pakinggan nyo. Sinabi naman ng Malacanang na strategy ng prosecution team ng Kamara de Representantes kung itutuloy nito na ipresenta ang isang Mary Grace Piatto bilang testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng PSA, ang sinabi ng PSA na wala silang mga record na kapanganakan, kamatayan o anumang pang pagkakalilanlan ng taong nangangalaga, nanggangalang Mary Grace Piatto. Unang naging prominente ang pangalan ni Mary Grace Piatto sa investigation ng Congress noong 2024. Ayon sa pre-trial brief, haharap si Piatto bilang testigo para sa Article 1 ng reklamo kay Duterte. Noong Pebrero, sinabi ng kampo ni BP Sara na handa sila ipaliwanag ang paggamit ng mga alyas sa mga para sa mga confidential funds tulad ng Mary Grace Piatto sa ewan ko. Kung itong mga to, mahilig sila mag-imbento ng ebidensya. Tignan natin, di ba? We will see. Shirley Uyang, tanong lang po, pwede ba isama sa firing range sa isang minor de edad? Wala bang kaso ang tsahin? Wala namang kasama sa pagbabawal yun. Yun yung problema dun. Yung rules, wala. Although ang minors ay bawal pahawakin ng baril ng hindi supervised. Yun lang yun. Hindi pwedeng hindi supervised. Huli M30, Munggo Friday sa lahat. Late viewing, hindi pa din ako makapag-kape mode. Happy lang ako dahil bumaba ang presyo ng langis. Anything else, hindi. Tataas next week. Ano ko ba? Umaasa naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na matatapos na ngayong hapon ang pre-trial conference para sa impeachment case laban dito. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa legal counsel ni Duterte ang pagbumarka ng good documentary evidence para sa Article 1 and 2. Ay inaasahang matatapos ng hapon ang pre-trial conference ay nasa ikalimang sesyon na. Natapos na ng dalawang kampo ang pre-marking sa mga ebidensya para sa Articles 3 and 4.

Inirekomenda ng oversight body ng International Criminal Court ang pagpapatalsik kay Prosecutor Karim Khan matapos itong mapagpasyahan na nagkaroon siya ng hindi angkop na sexual relationship sa isang junior staff member ayon sa mga dokumentong nakita ng Reuters. Ito ang unang pagkakataon na lumabas sa mga detalye ng desisyon kaugnay ng reklamo inihain noong 2024 ng isang babaeng abogado laban kay Khan, 56 anyos na British barrister. Kabilang sa rekomendasyon ng kanyang pagtanggal sa pwesto dahil sa umano'y seryosong misconduct. Ang Pasyan Executive Bureau ng Assembly of State Parties, ang governing body ng ICC, ang magiging batayan sa botohan ng 125 member countries ng korte na nakatakdang idaos sa New York sa July 24. Mariing itinanggi ni Khan ang mga aligasyon. Binanggit ng kampo ni Khan ang naunang pagsusuri ng tatlong external judges na nagsabing hindi sapat ang ebidensya upang patunayan ang mga aligasyon beyond the reasonable doubt. Gayunman,

0: sinantabi ng Bureau ang naturong opinyon at iginit na sapat ang ebidensyang nakalap mula sa isang taong investigasyon ng United Nations sa pinagawa ng ICC ayon sa dokumento na may petsang June 8 na patunayan umano beyond reasonable doubt na nagkaroon ng sexual relationship si Khan at ang complainant na nagsimula noong March 2023 at lumala habang tumatagal. Sinabi rin sa dokumento na dahil sa umiiral na power imbalance sa pagitan nila, hindi kailanman naging angkop ang naturang relasyon. Patay sa ulat ng UN na sinipi sa dokumento, nagkaroon pa ng mga insidente ng non-consensual sexual contact sa opisina ni Khan sa kanyang pribadong tirahan at habang nasa official mission. Inireklamo naman ang tatlong judge ng International Criminal Court noong Miyerkules si US President Donald Trump at ang administrasyon nito sa mga sanction na ipinataw sa kanila noong nakaraang taon. Ang lawsuit ay inihain sa Federal Court sa Manhattan kung saan sinabi ni Judge Kimberly Prost ng Canada, Solomi Balungi Bosa ng Uganda at Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu ng Benin na ang mga sanction ay nakadisenyo upang ipakita ang extrajudicial pressure na sa layuning parusahan at gipitin ang mga judge. Wala pagtugon ng State and Treasury Departments at ang White House kaugnay nito. Nagpataw ng sanctions ang Trump administration sa ilang judge sa International Criminal Court noong nakaraang taon bilang ganti sa pag-i-issue ng war tribunal na arrest warrant para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang desisyon na buksan ang kaso na umano'y war crimes ng mga tropang Amerikano sa Afghanistan. Ginitaman ng lawsuit na ang mga sanction ay ilabag sa batas dahil lampas na ito sa sakop ng International Emergency Economic Powers Act at hindi nakabatay sa tunay na national emergency or extraordinary threat. Sinabi rin ng mga judge na pinipigilan ng mga sanction ang pagpapasa ng ebidensya at argumento sa anumang pending o future proceedings sa kanila. Early Uyang, pwede ba i-bend the law para makasuhan at makulong habang buhay ang 14 anyos kasi ang napatay nila niya sa baril niya galing ang balang pumatay sa tatlong namatay at 30 times siya nagpaputok. Hindi ko alam. Wala akong alam dyan. Wala nang Pinoy ang naiulat na nasaktan o nasawi kasunod ng dalawang napakalakas na lindol na tumama sa northern coast ng Venezuela. Sinabi ni Department of Foreign Affairs, Philippine Embassy sa Bogota, may jurisdiksyon sa Venezuela, masusi nitong minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan na sa Filipino community sa South American country kasunod ng June 24 earthquakes. Ang embahada ay nakipag-ugnayan na sa mga Filipino sa capital, Caracas at sa lungtod ng Barinas. Pinayuhan ng mga ito na sumilong ng ligtas sa isang lugar at i-monitor ang updates mula sa lokal na otoridad. Ayon sa DFA, tinatayang 74 na Pilipino ang nakatira sa Venezuela. Marami sa mga ito ay religious missionaries. Iniulat naman ng Venezuelan authorities na may 32 katao ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan matapos ang twin earthquakes. Dahilan ng malawak na pagkawasa sa loob at sa palibot ng Caracas, sinabi ni Acting President Delcy Rodriguez na ang La Guardia State ang itinuturing na hardest hit area kung saan maraming gusali ang gumuho habang nagpapatuloy naman ng rescue operations. Samantala, sinabi ng DFA na ipagpapatuloy nito ang pagmonitor sa mga kaganapan at magbibigay ng updates kung kinakailangan. Labis naman na nalungkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang sunod-sunod na malalakas na lindol na yumalik sa Venezuela noong June 24, 2026. Sinabi ni Pangulong Marcos, ang Pilipinas ay naninindigan sa pagkakaisa kasama ang Venezuelan people sa napakahirap na panahon at umaasa para sa ligtas at mabilis sa pagbangon sa lahat ng komunidad na apektado. Nauna rito ayon sa USGS, ang unang lindol ay may magnitude na 7.1 at ang kasunod ay mas malakas sa 7.5. Makalimas lamang ng isang minuto, ang epicenter ay malapit sa Moron sa estado ng Carabobo at naramdaman hanggang sa kabisera ng Caracas. Maraming gusali ang tubuho, kabilang ilang matataas ng gusali sa Caracas at libo-libong residente ang nagtakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan at opisina. Oops. nuclear energy program. Tinalakay ng Philippine Congressional Delegation sa US. May report si Jong Manlabas. Jong, good morning.
1: Nakipagpulong ang mga miyembro ng kauna-unahang Philippine Congressional Delegation on Nuclear Energy sa mga opisyal ng US State Department sa Washington, D.C. upang talakayin ang pagpapalawak ng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon kay Congressman Odi Tariela, Vice Chair ng House Committee on Nuclear Energy, binigyan diin sa pagpupulong ang mahalagang papel ng civilian nuclear program sa pagpapalakas ng ekonomiya at seguridad sa enerhiya, kabilang sa mga benepisyong tinalakay ang pagkakaroon ng mas matatag na supply ng kuryente, pagbawas sa pagdidepende sa importe ng langis at pagprotekta sa mga industriya at mamimili laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pangdaigdigang merkado. Inilahad din sa pagpupulong ang mga umiiral na polisiya at akbang ng pamalaan upang maisulong ang ligtas, responsable at makabagong paggamit ng nuclear energy bilang alternatibong pinagkukunan ng kuryente sa bansa. Nagpasalamat naman si Tariela sa US State Department sa pagkakataong makibahagi sa mahalagang talakayan hinggil sa pagpapaunlad ng nuclear energy program ng Pilipinas. Ayon sa mambabatas, mahalagang pag-aralan at paghandaan ng mga makabagong teknolohiya upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa enerhiya ng bansa. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. At ang huling balita natin ngayong Linggo, pwede na makakuha ng visa on arrival sa United Arab Emirates sa mga Pilipino na babiyahe patungong United Arab Emirates sa gamit ang Philippine passport sa kung ito ay may, eto na, valid visa, residence permit o green card mula sa ilang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang grant ay epektibo Huwebes, June 25 para sa mga Pilipino na may travel documents mula sa United States of America, European Union member states, Australia, Japan, Singapore, Republic of Korea, Canada at New Zealand. Sa mga nagnanais na manatili sa United Arab Emirates sa loob ng 14 araw ay magbabayad ng UAE dirham, 100 dirhams at pwede palawigin ng karagdagang 14 na araw sa bayad na 250 dirhams. Kailangan naman ang bayad na 250 dirhams para sa mga biyahero na nais manatili ng 60 araw na non-extendable. O yan, ha? Yan. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Siniguro naman ni Auntie Claire na yung above 16 ay below 16. Above 15 ay below 16. Timora Dolores, salamat po Sir Ira V. Panganiban. Happy weekend, happy weekend. Peter Nicalebes Rasputin, happy weekend Boss Idol Ira. Lahat ng solid kay MRP, kabandido. Balik-balik sa Monday po. Shirley Uyang, wow, concern sa nangyaring lindol sa ibang bansa. Sana ganyan ka rin sa mga nalindol sa Mindanao. We! Susunod ang buhay at batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolás sa ating palatuntunang Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Hindi pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I will see you on Monday. See you on Monday. Bye-bye, guys. I love you. Bye-bye.

0: views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-sari mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Kamusta mga katropet sa beautiful Tuesday morning, June 23.
1: Ang bilis.
4: 2026. Mm-hmm. Oh, di ba? Malapit na mag-July. Matatapos na tayo kalahati ng taon.
1: Mm-hmm. Tapos pag nag-July na, alam naman natin, susunod ang August. Tapos September, 4 months na.
4: Wow, diba? Kaya actually sabi nga nila, every gising is a blessing. So, kaway-kaway gumising ngayon, diba? Kahit marami kang problema, basta maayos ka, nakagising ka pa rin. Minsan okay na rin lang yun. Of course, I know, no, sa mga nanonood ngayon na may mga pinagdadaanan sa buhay, kapit lang, no? Kapit lang. And things, you know, ganun.
1: Will get better.
4: Life will always surprise you in different ways, hindi ba? At mga katropa, kung meron po kayong problema na maari po namin matugunan bilang abogado, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala ng private message. At pwede rin po lumahok dito live, no? Punta po kayo sa Facebook page ng DZRJ 810 AM at live po. Basta iksian nyo lang pong inyong katanungan, amin pong babasahin yan. And of course, Attorney Carlo, don't forget to like, follow, and subscribe sa aming YouTube, TikTok, Facebook, at Instagram.
1: Mm-hmm.
4: Sige, oy, meron na tayo dito mga buena mano. Si Angelo Redaha, magandang Tuesday morning, kabandido, Attorney Nikki at Attorney Carlo, Malolos, Bulacan.
1: Good morning, Angelo.
4: Sabi niya, wala rin po silang walang pasok sa Maynila at San Juan Watawata Festival o Basaan bukas Miyerkules.
1: Bukas pala yun.
4: Alam niyo po ba, dati lumaki rin ako sa San Juan eh. Talagang ganyan, no? Basaan na good fun. Pero I think parang marami na rin napipikon kasi naawa rin ako. Ha? Hindi, kahit nang babasa ako dati, hindi ako nang babasa. Usually yung mga parang mga bata lang, ganyan. Pero kawawa yung mga papunta.
1: Napasok ng opisina?
4: Sa opisina. Kasi kailangan nilang magtrabaho, hindi ba?
1: At saka naka-makeup, naka-bihis sila, tapos biglang, ayun, basa.
4: Oo, kasi parang kawawa naman eh, pera rin naman nila yun, di ba? At anyway...
1: good news nga, no? Bababa yung presyo ng petrol. Alam niyo po, since last week, matagal ko na po inaantayan, last week hindi po ako nagpakarga, sabi ko ngayon linggo na lang. Kasi malaki daw bababa ng presyo ng gas at diesel.
4: Okay. Ayan. All right. Okay, so meron lang flash ano dito, news, no? Meron po ditong mensahe o statement si Senator Bongo. Official po 'to. So babasahin ko lang po ang mensahe ni Senator Bongo. Sabi niya, nakikiramay ako sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at mga nasugatan sa karumal-dumal na pamamaril ngayong araw sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Bilang isang magulang, napakasakit tanggapin ang trahedyang ito, lalo na't mga kabataan at mag-aaral ang naging biktima. Bilang chairman ng Senate Committee on Youth, mariin akong nananawagan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng immediate and full investigation kung paano nakakuha at naipasok ang baril na dala ng mga sospek na pawang mga menor de edad. Nananawagan din ako sa ating mga kababayan na huwag magpakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon upang hindi madagdagan ang pangamba ng publiko. Schools are supposed to be zones of peace and learning. It is deeply troubling that our students are exposed to such unnecessary risks instead of being able to focus on their studies. What is even more alarming are reports that the suspects themselves are minors. Tututukan ko ang isyung ito. Kung meron dapat ayusin sa mga kasalukuyang batas katulad ng Juvenile Justice and Welfare Act as amended at mga regulasyon, ayusin na natin ngayon. Huwag na nating hintayin pang merong panibagong trahedya na naman. Samantalang, nananatiling bukas ang aking tanggapan upang makapagbigay ng tulong sa mga magulang at kabataang apektado ng insidente sa abot ng aming makakaya. My prayers are with the eternal rest of those who lost their lives and for the healing of those who sustained injuries and trauma. It is my earnest hope and prayer that we will uncover the truth behind this tragedy and ensure that such an incident will never happen again. Ito po ay mensahe ni Senator Bongo ukol po doon sa naging news po kahapon, I think, yung may pamamaril doon sa isang eskwelahan sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte.
1: Isa po sa isa sa mga pinakamabibigat po na isyu ngayon po kasi po meron po exemption po yung mga bata po sa penalties po ng ating criminal laws, pero yun po ang kailangang suriin ngayon po ng ating mga mambabatas.
4: Oo, at maraming salamat Senator Bongo na sa iyong message of support and hope, no? Ang hirap po kasi naman, grabe po yung nangyari doon. Hindi na ako mag-aano diyan dahil syempre ano, medyo mabigat ang usapan doon. Anyway, ito rin babasahin ko dito si Rick Orasyon. Sabi niya, "Good morning mga kabuhay at batas at sa inyong dalawa, Attorney Carlo Nicolas and Attorney Gorgeous Nikki De Vega."
1: Wow,
4: thank you, kinilig ako sinabi gorgeous.
1: Oh.
4: 'Di ba? Sabi rin ni Rick, "Attorney House or Juvenile Justice, paano yung mga young felons angkot sa pamamaril sa isang school sa Tacloban?" Yun nga, no, Rick, kasi meron tayong juvenile justice system, no? So,
1: policy issue to ng ating pamahalaan.
4: Kasi pagka minor, hindi po yan basta-basta na kukulong.
1: Oo.
4: Meron po kasing naintindihan ko both sides, no? Kasi po ang bata, hindi kasi buo pa o formado ang kanyang pag-iisip.
1: Yes.
4: So sabi nga ng batas na yun, no, kaysa ihahalo sila sa mga hardened criminals kasi baka hindi nakakabuti, kaya hindi imprisonment ang pinapataw dyan. So balit meron namang ano doon eh, pagka i-acted with discernment, pwede siyang makulong. Ibig sabihin ng discernment ay alam niyang ginagawa niyang mali at ay ginawa pa rin niya. Pero siguro we have to take a look at that more, no, kasi hindi rin pwede na dahil may ganyang klaseng sort of immunity ay na-embolden din ang kabataan. Oh. Diba?
1: Malaki pong issue po ngayon yan, lalong-lalo na po na kailangang pag-usapan ng ating mga legislators, mga congressmen at senators. Kasi alam naman po natin na hindi lang po sa Pilipinas nangyari yan. In fact, sa atin lang po nagsisimula yung mga ganitong krimen na babalitaan. Pero sa ibang bansa po, tulad ng Estados Unidos, marami na po tayong naririnig na ganitong klaseng sitwasyon sa mga schools.
4: Alam mo, naalala ko tuloy how timely, no? Kasi alam niyo yung pag number one yata siyang show ngayon sa Netflix, yung Teach Me a Lesson.
1: Oh.
4: Binanood namin yan. Kasi actually, agree rin ako kasi paminsan masyado tayong lumambot dahil nga yung mga batas natin, no? So yung mga teacher, hindi sila makapagtrabaho. Kasi sa totoo lang, kasama rin naman sa trabaho ng mga teacher, hindi lamang magturo ng lessons, kundi magturo rin ng value sa mga kabataan. At dahil may paminsang abusadong kabataan, nahihirapan tuloy yung mga teachers na magturo o magdisiplina. Pero sa totoo, Attorney Carlo, ang disiplina nagsisimula sa ating mga magulang.
1: Sa bahay.
4: Kasi of course, yung mga teacher, pangalawa lamang yun. Pero tayong magulang, dapat, hindi naman sa naninisi ako na magulang, pero kasi dapat medyo mag-isip-isip rin tayo sa sarili natin. Kung tama ba, dinidisiplina natin. Kasi nakita ko ha, sorry kung tamaan kayo, masasaktan kayo, pero meron kasing ibang lumaking walang disiplina kasi sa bahay, hindi kinokorek. Halimbawa, mali. Hindi kinokorek, takot sa anak, ewan ko bakit.
1: Hindi sila emboldened pa, diba?
4: Oo, so parang, or sasagot-sagutin ng anak, okay lang yun. Siyempre, within the bounds of the law, dapat talaga dinidisiplina din kasi hinuhulma natin ang kanilang pag-iisip eh. Kung hindi natin hinulma yan, kung sa tingin nila, pwede nilang gawin kahit ano, nang walang consequence. Yun ang importante, alam niyo tayong bata.
1: Lalaki sila ng ganun. isipin nila, pwede nilang gawin maski ano.
4: Katulad ko, 'di ba? Syempre pagbata kasi mula lang naman, kaya ka naman sumusunod ka, ayaw mong paluin ka, 'di ba? So parang ano ko, kumbaga nagsisimula sa ganun. Tapos hanggang ikaw na mismo habang tumanda ka, alam mo na na parang ay mali kasi 'yun eh, hindi dapat ginagawa. Pero paano Attorney Carlo kung pinalaki ka na parang walang hangganan ng pwede mong gawin in a sense kahit na mali? So yun, I think, no, kailangan, hindi naman sa nagbe-blame ako sa parents. Kasi paminsan din, kawawa din naman yung mga magulang na dinisiplina yung anak, pero napabarkada sa mali. Paminsan ganun yung bata, di ba? Parang pag napabarkada ka sa barkada mo, eh mali-mali yung tinuturo. So kawawa rin naman yung ganung klaseng magulang. So maraming kasing, sabi nga nila sa isang kwento, there are many sides to a coin. Oh. Sabi nga, two sides lang actually. Pero sa buhay,
1: multifaceted po ang buhay natin. Marami pong mga variables na kailangan nating intindihin isama sa ating paggawa ng desisyon.
4: Okay. Alright. So ngayon, sige, ano na? Irish Smith. Good evening, Attorney. Ask ko lang po, pwede po ba akong makulong? Yung nagkakahalagang 63,000 sa isang loan. Di po ako gumamit ng pera na yan, Attorney. Pero pangalan ko yung ginamit para makapag-loan siya. 1,000 lang yung binayad niya until now, di na nakapagbayad ulit. Pinadalhan ako ng demand letter ngayon, Attorney. Ano pong gagawin ko? Makukulong po ba ako? Kung may work lang sana ako, babayaran ko. Kaso preggy ako ngayon. I hope mabasa niyo aking message para malinawan ako. Sobra na stress ko nito, Attorney. Okay, Irish. Okay, ang hirap talaga ng ganyan. Pero bago ang lahat, again, paulit-ulit ko sinasabi, huwag niyo pong pagagamit yung pangalan niyo para makautang. Kahit barkada niyo yan, kahit ka-close niyo yan. Alam mo, actually, even kahit kamag-anak niyo yan, hindi sa nagiging masama ako. Pero kasi
1: may pagtulong po, maraming paraan ito. Pero yung pagpagamit ng pangalan
4: mo
1: para ipangutang ng iba, medyo mabigat na po na pagtulong yun. Kumaga, magbigay kayo ng pera, pero wag po yung ganitong sitwasyon na...
4: Kasi, oo, ang hirap niya, no, sabi nga ng nanay ko, anak, isa lang ang pangalan mo.
1: Mm-hmm.
4: Imagine, tinaguyod mo yan ng ilang taon, pinoteksyonan mo yung reputasyon mo, tapos sisirain lang ng iba.
1: Mm-hmm.
4: Hindi naman lahat na hindi magbabayad, pero paano kung hindi? Ako sa buhay kasi sigurista ako. Kung sa tingin ko rin naman malalagay ako sa alanganin, may posibilidad. Hindi na lang.
1: Oh.
4: Sa mga kamag-anak naman tsaka sa mga kaibigan, wag po kayong eto ha, wag kayong makigamit ng pangalan ng iba.
1: Wag niyo naman po i-pressure din kasi nipe-pressure yung kaibigan niyo yun, kamag-anak niyo yun, pinsan niyo yun.
4: Kasi kawawa alam niyo, sila ang may pananagutan. Oh, let's go to the legal attorney, Carlo.
1: Alam niyo po kasi sa batas po natin, meron tayong tinatawag na privity of contract. Doon sa isang utangan po, yung nagpa-utang siya ng utang. Now, kung ikaw, pinahiram mo yung pangalan doon sa isang tao na hindi naman talaga siya yung nakapangalan doon, pero siya yung lumalabas tumanggap ng pera na inutang, wala pong pakialam yung nagpa-utang doon, yung creditor. Dahil po sa privity of contract, ang pakialam niya lang is mabayaran siya base din sa kontrata ng tao na pumirma ng kontrata na yun, pumayag sa pagkakautang na yun. So, Irish Smith, ganito, Huwag kang mag-alala kasi hindi ka makakulong sa pagkakautang. Hindi ka makukulong doon. Pero ultimately, ikaw pa rin ang sasagot ng obligasyon na yun.
4: Oo, kasi ikaw yung nandun eh.
1: Now, pwede ka syempre manghihingi ng reimbursement dun sa kaibigan mo na pinagamitan mo ng utang pangalan mo para makautang siya. Pero at the end of the day, kung hindi niya ito kayang bayaran sa'yo, ultimately, ikaw ang mananagot nito. Pero civil matter lang to. Hindi ka makukulong.
4: Ito na lang isipin mo red flag.
1: Mm.
4: Kung may kakayanan siya magbayad, bakit na gagamitin yung pangalan mo?
1: Oo nga.
4: Oh, kasi ibig sabihin, nasira na siya sa financing. So, gusto naman niya, ikaw naman ang gamitin niya. At since may record na siyang nasira siya sa financing, malamang hindi siya makapagbayad, ikaw naman ang masisira sa financing.
1: Mga pag-usos na Attorney Nikki, yung mga kulang raw sa dokumento, ay naku, ano po, kahit gustuhin po man nating tumulong, hindi po sa ganitong paraan.
4: Oo, ganyan. So pag inano kayong kamag-anak nyo, sayo, pasensya na po, hindi po kasi ako pwede magpagamit ng pangalan. Oo, kasi baka mapahamak po ako doon sa kumpanya. Ganun na lang kunwari sasabihin mo, di ba?
1: Sabihin nyo po ayaw ni Attorney Nikki.
4: Sabi po niya, panood mo, sabi ni Attorney Nikki, hindi naman bawal ha, pero wag po.
1: Ayun.
4: Di po wise yun.
1: Ayun. Sabihin mo na lang yun.
4: Ako na lang gamitin nyo. Sanay naman ako dyan eh.
1: Okay.
4: Ayan. Okay. So, meron naman dito ang tanong si Norby. Direkta po akong magtatanong, ma'am, sir. Tungkol sa binili namin at ng tatay ko, na gustong ang kininabunsong kapatid ko. Pero patay na kasi ang tatay ko at buhay pa ang mama ko. Pero nasa kanya kasi ang papel ng lupa. Paano po namin ito mapipigilan lalo't siya pa ang nakapag-aral sa aming magkakapatid? Salamat po. Ay, naku, to si Bunso talaga. Sabi mo nga kay Bunso, wag naman ganit. Ganito yan eh. Kung kayong dalawa ng tatay mo ang bumili niyan.
1: Uh-huh.
4: Okay. As in digit sila. Mm. Let's say co-owner, 50-50 yan sila. Hindi yan full sa tatay mo.
1: Mm.
4: Okay? So kalahati niyan sa'yo. Okay? Right. Tapos yung kalahati na yon, yun naman ay ang pagmamanahan ng heirs.
1: Mm-hmm.
4: Which means yung kalahati nun sa nanay mo, conjugal share,
1: mm-hmm.
4: at yung kalahati na yon, paghahatian yung magkakapatid kasama ang nanay nyo. Ganun ang magiging halian
1: so,
4: dyan.
1: So, 1/4 sa nanay mo plus meron pang 1/4 divided by 3. Yung kapatid mo na bunso na umaangkin daw ng lupa, sa kanya ay 1/3 ng 1/4. Kung kaya mo i-divide.
4: Oh, ganda mag-mat. Ang hirap na maisipin yan.
1: Okay.
4: So, nako, Norby, or patu ako sa ganyan kasi mamaya, ano nga, patulong ka sa PAW.
1: Mm-hmm.
4: No, kasi...
1: No, isa sa mga pinakamainam para hindi may transfer ito, magpatataka sa likuran ng tinatawag nating ano, affidavit of adverse claim. Kung para lang maproteksyonan yung interest mo doon.
4: Mm-hmm. Okay. Eto, merong tanong si Obito. Pwede po ba ako mag-file ng illegal dismissal kahit may settlement na sa DOLE?
1: Okay. Bakit naman? Ang pag-settle pa na eh.
4: Wala ko bang isang salita, Obito. Ano ba yan? Okay, bago tayo punta sa legal. Obito, wag naman ganyan. Kasi kaya nga may mga ano, series of settlement yun eh. Kasi kung pumayag ka, tapos ito yung pang-compensate sa'yo, hindi dapat panindigan mo yon. Pero ayan, nandiyan na tayo. General rule, kung ano yung settlement yung sa DOLE, igagalang yan.
1: Igagalang yan.
4: The only time na yung mga settlement ay hindi igagalang kung it was done, not voluntarily. It was either done by force, fraud, intimidation.
1: Or manifestly unjust. Yung talagang hindi karapat-dapat. Mali, kulang, sobrang kulang.
4: So yun yun.
1: Mm-hmm. Pero kasi... pag DOLE ang pag sa harapan ng Department of Labor ka nakipag-execute ng settlement agreement, lalong-lalo na kung nakapagbayaran na, irerespetuhin talaga ito.
4: Kasi ganito yan, ha? Baka matalo ka.
1: Mm.
4: So, kung i-force mo yung issue, huwag na, hanap ka na ng ibang work, di ba? Kung maayos na may settlement mo, okay na, hanap ka na yung iba. Kasi kakahiring-hiring eh. Tsaka syempre, yung kumpanya mapipikon o pag ano, hanggang appeal-appeal yan.
1: Okay lang rin ko pala yung konsepto, Attorney Nikki. Sabi kasi na Attorney Nikki, pag pinuwera sa ka-force or intimidation, pero yung force or intimidation po na para mapabaloanan o mapareverse pang isang settlement, kailangan po ay at the knife point po, yung tipong nasa peligro na yung buhay nyo, kaya kayo napilitang tumanggap na ganung klaseng agreement.
4: Which, ma-re-refute yan kasi sa DOLE kayo sa harap.
1: Sa opisina po nangyayari.
4: Hindi yan mabait, tinutukan ka doon ng kutsilyo. Kung ano man, okay?
1: Ganun galing kay Reggie. Sabi ni Reggie, may problema kasi yung nanay ko. Pinasok sa loob ng bahay. Senior citizen na po siya. May sakit, pinagbintangan dahil sa chismis. Natapos na po yun sa barangay. Naakyat na po sa RTC. Ngayon po, nag-counter po siya ng paninirang puri. Ano po ang may papayo ninyo? Hindi sa akin malinaw, Reggie, kung ano yung naiakyat na kaso sa RTC. Pe-presume ko na lang criminal na kaso to. Kasi sabi mo, barangay pas RTC. Ano ba yun? Criminal na kaso ba? Parang hindi pwedeng criminal na kaso, civil case lang ito. Alam mo, para sa lahat ng mga kliyente na hinahawakan natin na maraming mga issues, ang ina-advise ko, kung maaari, gawin natin isa-isa munang matatapos ang mga kaso. This way, makakapag-focus ka one problem at a time. Okay lang kung meron kang kontrademanda na paninirang puri, pwede naman yon. Pero since meron nang naka-file na kaso sa RTC, doon mo na lang banggitin yung depensa na yon at the same time, antayin mo matapos yung kaso na yon. This way, hindi mahahati yung oras mo at panahon mo sa pag-handle ng dalawang kaso na magkaiba.
4: Okay. Basahin ko dito si... Nabasa ko na to ba to?
1: Mm.
4: Ayan, si Jaime Samoya Bernante. Good morning, Attorney Nikki, Attorney Carlo sa Buhay Batas. May kaalaman ka na sa batas. Iwas bukas sa San Juan City. Baka maligo ka.
1: Oo, okay, hindi ka San Juan. Ha? Sana malinis sa tubig. Ha?
4: Ayaw, alam mo dati. Ha? Nung bata ako. May nakita ako iba. Kinukuha sa kanal.
1: Huwag naman ganun.
4: Huwag ganun. Bad yun. Diba?
1: Kung tradisyon ito na maganda, panitiliin natin ang maganda yung tradisyon, yung pagpapalakad dito. Maayos na pamamaraan dapat. Huwag naman ganun.
4: Nung bata ako, alam mo, mahilig ako maglaro sa kanal. Kasi pinapanood ko yung mga kitikiti. Tapos, di ba doon may lalagay yung bangkang papel, di ba? Lalagay mo doon, tapos habulin mo kung saan kanal sunod pupunta.
1: May pasibot pa ba?
4: Hindi ko alam. Kasi alam niyo naman po, di ba, like sa city, wala naman tayo ditong river. So, ang nilalagusan ng bangkang papel ko, kanal. So, tapos manunod ako, may kitikiti doon. Uy, tapos hawakan mo pa, no? Grabe dati. Eh, bakit ba? Kabataan ko yun na. Kaya kita nyo, healthy ako. Tingnan mo, kasi sanay ako sa mikrobyo.
1: Oo, di ba?
4: Oo, okay. Ito, sige, basahin naman natin. May tanong si Jay. Attorney, ayaw po umalis ng anak ng dating buyer ng bahay na nakuha namin through negotiated sale. 2004, rematang bahay na yon under developer. Nagpunta po kami sa barangay at di po sila sumipot sa lupon. Ano po ang gagawin ko? Actually, natitempt talaga ako rin kasi mura yung mga negotiated sales. Yung po yung parang narimata sila.
1: Yes.
4: Oo. So, tas parang hindi auction, parang nakailang auction yata tapos negotiated sale, pwede. Subalit, may mga risk.
1: Ganyan, tulad yan.
4: Katulad niya na may occupant. May mga occupant na
1: hindi mo pwedeng palabasin. Palabasin yun, ha? Pwede maging grade coercion yun o grade stress.
4: So, anong pwede niyang gawin?
1: Pag ito ay tinorclose, niremata ka, sa through court proceedings, baka available po yung tinatawag natin na writ of possession.
4: Isa-isa. Kung hindi court nga, sa developer, negotiated sale.
1: Negotiated sale sa developer, hindi umabot sa court, walang foreclosure o pagreremata na nangyari, magpapa-eject ka niyan.
4: Kailangan unlawful detainer.
1: Ejectment case, unlawful detainer tinatawag. Hindi to, hindi mo pwedeng sabihan ng masama para lumabas siya, hindi mo pwedeng putulan ng kuryente kasi baka unjust vexation to. Alam naman natin na wala na siyang claim kasi hindi naman siya talaga yung may-ari.
4: Oo, pero yun nga yung ano.
1: May proseso kasi, you cannot take the law into your own hands.
4: Pero to naman sa akin, dun sa yung narimata na nga ayaw pa umalis. Pag kinasuhan ka, mapapagastos ka pa sa abogado.
1: Yung damages.
4: Oo.
1: Yung mga gamit mo sa bahay, pwedeng gamitin yung pangbenta yun para pangsagot ng damages kung di mo kaya.
4: May damages kasi na ano. Oo. So, ano po, yun yung suggestion ko. Although sometimes kasi pang-isip mo, the law is on your side such that hindi ka basta-basta mapapaalis. Pero sa akin, sa buhay pa minsan, sabi nga nila, merong mga laban na nilalaban. Merong iba na pinalalampas na lang.
1: Ito yung pick your battles wisely.
4: Oo, kasi ano eh, alam mo namang mali rin eh, legally.
1: Yes.
4: Legally, tapos morally, I think also, kasi narimatay, hindi mo na fully paid, di ba? So, I think, pag sa mga ganyang sitwasyon, mag-way ka na rin lang na wag na lang yung nakakahassle sa'yo at sa iba. O, sige. Andali, basahin ko to. Okay. Sino pa to? Sabi ni Rico, anong nangyari sa ating education ngayon? Mga bata sangkot sa pamamaril. Tapos may mga sangkot rin daw sa scandal sa isang school. Oo nga eh. Di ba buti pa yung panahon natin, may pagkasimple buhay natin eh, no?
1: Yun siguro. Alam niyo yung mga technology na yan, dapat tutulungan tayo ng para gawing simple yung buhay natin. Pero parang mas complicated siya ngayon eh.
4: Dati ano, takot ko lang, paluin ako ng, ilang beses na ako napalo ng ruler, ng teacher, ilang beses na rin ako nabato ng chok, kasi talking.
1: Parang komplikado na buhay
4: ngayon, ano? Ako eh, estudyante ako eh, ilang beses ako na, kasi alam mo yung nakikipagchismisan ka, eh, nagsasalita, binato akong chok, eraser pa nga. Okay lang sana chok eh, pero eraser mabigat po yun eh. So, medyo shout out po sa mga teachers ko. Alam ko naman eh, pagka ano ako eh. Pero nag-aaral ako, I mean, hindi mo ako nag-aaral. Ibig sabihin, pinapasa ko naman yung mga ano ko. Nice. And with flying colors naman ako. Doon ako po sa Section A. Nung panahon po namin, alam mo, ganun ba siya? Alam mo yung group kami according to intelligence. Dating, alam niyo ba yung section? Section A, yung mga pinakamatalino. B, matalino. C, sakto lang.
1: Sakto lang, ano?
4: D,
1: needs improvement.
4: Needs improvement. E,
1: ewan.
4: Hanggang ano kami? Ewan. F, ay, wala tayo dyan. Talagang mukhang magre-repeat to. Ano man, ganun kami.
1: Ganun dati.
4: So, syempre, parang pride
1: ngayon,
4: to.
1: Hindi na ngayon, homogenous.
4: Ay, So, oya, ako, Section A all the way. Talagang takot ko yung next school year na parang maging Section B ako. O, alam mo yun, so imagine mo how hindi ganun ka-politically correct. Yung parang may stigma. Section F ka, Section F ka. Actually, ganun din ako pag inaway ako ng Section F. Sabi ko, ikaw ah, Section F ka. Sabi ko, anong pinagmamalaki mo sa akin? Section A ako.
1: Anong pinagmamalaki mo sa akin?
4: Grabe po kami noon. Saya-saya po ng buhay dati nang walang video camera. Diba? Saya natin noon eh. O, sige na.
1: O, technically tanong ni Baldassar, good evening po. Sana po, saan po dadalhin ang injunction? If may hawak ka nito for implementation. Uy, injunction ah. Mahirap po makakuha doon.
4: Explain mo muna yun.
1: Alam niyo po, meron po tayong mga civil cases po na meron tayong pinipigilan na gawin ng isang tao na hindi natin gustong gawin o lumalabag sa karapatan natin. At pwede po tayo manghingi ng tinatawag nating writ of preliminary injunction sa judge para matugunan ito, hindi nagagawin ng defendant o ng kalaban natin yung ayaw niyang gawin ito. Now, pag nakakuha po tayo ng writ of injunction, may kapangyarihan po yung korte na enforce po ito. Baltasar, dadalhin mo to sa sheriff. Yung sheriff ang mag-enforce nito. At yung sheriff, para pigilan yung tao na gawin kung ano man yung pinagpipigilan ng korte na gawin niya, pwede siyang kumuha ng tulong sa police. Meron siyang aid ng law enforcement to enforce the writ of preliminary injunction.
4: Ayun, lalim naman. Umaga-umaga, ano ba?
1: Oh, pero ganito kalakas yung injunction. Isipin mo, kung ayaw, kung kunwari yung pelikula nag-i-air tapos meron kang ayaw dun sa pelikula na nakakasira ng siguro ng imahe mo or labag sa karapatan mo, korte ka pupunta para pigilan yung pag-air ng pelikula sa buong Pilipinas. Ganun po kung makapangyarihan yung injunction.
4: Okay, si Recorasyon sabi niya, ako para akong nag-aaral sa FEU ng mga professors ko magagaling na abogado ng bayan. Oy, thank you so much, Ray. Oy, alam mo ba, nakakatawa. Kasi merong evaluation ng mga professors. So, of course, anonymous naman yon. So, pinadala sa akin ng dean namin yung mga evaluation sa akin ng mga estudyante ko. Uy, natuwa ako, touch ako ha. As in, na-appreciate nila yung pagiging strict ako. So, and wala, nakakatawa. Uy, I passed with flying colors.
5: Uy, diba?
4: Course, but nakakatuwa na nakita nila yun kasi paminsan mas madaling makita na ay ano ba yan, ang hipit-hipit, nagpapamemorize, pero sila parang na-appreciate nila yung ganon. So keep it up.
1: Okay, tanong galing kay Juliet. Tanong ko lang po, ako po ay may utang na 50,000 at pinapirma na magbabayad ng 3,000 kada linggo. Wala naman po silang permit ng 5,600. Ayaw po kasi nilang pumayag na bababa sa 3,000 ang hulog ko. May karapatan ba akong magbawas ng hulog ko kasi 3,000 lang po ang sahag ko, paano na po ang pagkain ng mga anak ko at bahay at ilaw at tubig? Pwede po ba nila akong pwersehin na 3,000 ang ihulog? Pag hindi po ako tumupad, magpapaabogado na lang daw sila. O Juliet, unang-una, kailangan tumupad ka sa usapan, pero sabi mo hindi mo kaya. Now, ito yung consequence kung hindi ka tutupad. Nakasaad yan dapat dun sa pinirmahan yung loan agreement. Normal nakalagay, de okay po kayo, hindi po kayo papatawan ng interest. Pero po, nakapasok na yung interest. Pero pag mas mababa dun sa napagkasundo ang installment, syempre may dagdag na interest, baka may penalty pa yan. Now, Juliet, hindi ka talaga nila pwedeng persay na magbayad ng kung anong gusto nila kung hindi mo naman kaya. Pero meron tong consequence. At syempre, yun nga, hindi rin usapin kung meron silang business permit o hindi ah, kasi kung labas ito sa usapan ninyo ng utang. Now, pag nagdemanda sila at sabi mo 5-6, ubod ng taas ng interest, doon mo nilang dalhin yung issue ng interest. Pero unang-una sa huli, pag hindi ka nagbayad ng tama, merong consequence ito which is additional interest or penalties.
4: Okay, pero sige, bigyan ko kayo ng practical advice naman. Bago po kayo mangutang, magkalkula po kayo.
1: Okay.
4: Sa sweldo niyo, sa monthly na sweldo niyo, i-calculate niyo ano na nineto niyo, let's say nakakaneto kayo yung 20, 'di ba? Tapos i-calculate mo magkano yung ako kasi pag ganyan may baong pa dapat. Kumbaga ano yung araw-araw mo na allowance ang tawag ko sa sarili ko
1: noon. Tayo eh.
4: Yung so may allowance ako, let's say, ano ba yan, 500 a day ba o kung ano man. Ano mo yan, tapos bayan ang expense mo. O tapos magkano bayarin sa bahay, kuryente, everything. Yan. Tapos make sure may sa 10% ng neto mo, net nakita mo, naka-inbox sa banko.
1: Yung savings.
4: Tapos yung matiiwan na yon, yun yung amount na kaya mong bayaran kada buwan.
1: So pag mangungutang ka, dapat ganun yung computation mo.
4: Computation mo, i-compute mo yan. Halimbawa, ano ba yung 1 year to pay? O, di ba? So dapat you have those sufficient funds. Yun yung sureball na pambayad. Alam niyo po, aside from dapat talaga binabayaran ng utang, maganda rin ho na babayaran ng utang kasi walang palya.
1: O, alam niyo po, yung mga banko, magkakaibigan po sila. Tapos, pag nasira ka dun sa isa, syempre mag-uusap sila. At pag nag-uusap po yung mga banko at nagkaalaman na medyo negative po ang credit rating nyo sa isa, damay po yung iba at baka hindi kayo pautangin ng iba kung sakaling kailanganin ninyo.
4: Kaya yun nga nakakatulong din sa credit rating mo. Mm-hmm. Tapos, pag na-fully pay mo na siya, maari kang bibigyan ka na makapag-loan ka ng mas mataas na amount. So, yun ang style dyan. So, ako kaya, no, ganyan ko yan. Nako, kaya yung mga pamisyan yung banko na nga tumatawag sa akin, attorney, gusto mo ba mag-loan? Kasi good payer talaga ako. Talagang walang mintis. Talaga nababayaran ko. Ang laki-laki na rin ang gustong pautang sa akin. Ganun dapat. Kasi sa buhay, parang habang nag-a-advance ka sa life, yung kumbaga reputational credit mo yan na alagaan mo. Okay? Alright, mga katropa, it's 9:32 at kailangan po namin magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik ang buhay at batas.
3: Radyo Bandido News Flash Report.
5: Hinihiling ng grupong Coalition 169 sa Ombudsman na naimbestigahan ang 3.1 bilyong pisong Dermalag LTMS Component A contract na napasunan noong May 13, 2026 at kung bakit pagkatapos lamang mag-expire ng kontrata, pinag-uusapan ng isang transition support agreement. Napaulat na binabalangkas ng DOTR, LTO at Dermalag ang isang 90-day na transition arrangement. Ayon sa tagapagsalita ng Coalition 169 na si Johnny Gomez, kulang ito sa prinsipyo ng maayos na pamamahala. Paliwanag pa ni Gomez na ang mga hakbang para sa pagpapatuloy ng mga kritikal na sistema ng pamahalaan ay dapat pinaplano ng matagal pa bago mapaso ang mga kontrata, hindi pagkatapos nito. Ang LTMS ay isang sistemang pagmamayari ng pamahalaan na operational na simula noong July 2023. Nagpahayag din ang grupo ng pangamba hinggil sa patuloy ng mga contractual claims at impluensya sa operation ng Stratcom Corporation sa LTO. Binigyan din ito na kinakailangan ng pag-aproba ng NEDA na ngayon DepDev para sa mga extension ng kontrata. Batay sa mga ebidensyang nasa mga otoridad na nag-iimbestiga, walang ganitong pag-aproba na nakuha para sa mga extension ay binigay pagkatapos ng February 10, 2013. Pahayag pa ni Gomez, walang pribadong kasunduan ang maaaring mangibabaw sa Built, Operate and Transfer Law sa mga regulasyon ng PPP o yung Private-Public Partnership sa mga prinsipyo ng konstitusyon sa pananagutang pampubliko. Hinihimok ng Coalition 169 ang Ombudsman na suriin ang mga isyong ito at tukuyin kung dapat bang i-refund ang mga nakolektang computer fees pagkatapos ng February 10, 2013, alinsunod na rin sa transparency at protection ng interes ng publiko. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
3: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
6: Inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
6: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
6: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
6: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: At kasalukuyan po namin sinasagot ang mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. So magtungo naman tayo dito sa tanong ni Sheik. Wanna ask po, may asawa si Boy, siya first kasal, wala silang anak. Tapos naanakan niya ako. Tapos ngayon, nagloko naman siya. Ano pong dapat ko gawin? Pwede po ba makahingi ng child support sa kanya? So in short, no, si Sheik ay kabit, no? Tapos ngayon, yung kanyang ano, ang tawag sa kanya?
1: Paramour.
4: Yung kanyang boyfriend na may asawa ay nang girlfriend pa ng iba. Okay, unang-una bago kasagutin ni Atty. Carlo, eh tingnan mo ha, the fact nga na, hindi naman sa ano ha, yung mga kabit, huwag kayong magalit sa akin. Pero the fact nga na binitray niya yung asawa niya at nangabit. So malamang sa hindi, eh maghahanap din yan.
1: Hindi malayong mangyari yun.
4: Mm-mm. Kaya medyo be wary no, kung pwede sana huwag may asawa.
1: Tsaka, diba? Kung nangyari nga po yun, pwede maulit ulit. So, expect na rin po, dapat eh, mag-exit na kayo. Lalo na kung yung relationship niyo ay forbidden.
4: Okay, o sige, sagutin mo na ito ni Carlo.
1: Okay, Sheik, ganito. Of course, pwede ka mangin ng child support sa kanya. Ang suporta ng, ang karapatan ng isang bata na mangin ng suporta sa kanyang biological na tatay ay nasa batas po yan. It's an inherent natural right. And obligasyon po ng tatay po yan na suportahan yung anak. So, yes na yes, pwede. Kahit na makailan pa siyang additional na girlfriend at kahit na kasal siya dun sa iba. In fact, kung wala nga siyang pambayad, yung conjugal or community property, yung assets nila ng mag-asawa ay pwedeng sumagot para suportahan yung anak ninyong dalawa.
4: So yung boyfriend mo na may asawa na ng girlfriend ulit, ayan, pabugbog mo na lang. O paulan mo na lang, kakaasar yung ganyan, di ba? Ang hirap naman. Kasi hindi ka naman pwedeng pumalag sa yung kabit na parang wala naman tinatawag na ano dyan, infidelity.
1: Wala.
4: Under the eyes of the law. Diba? Actually, ikaw pa nga, pwede kang mademanda dyan. So, sa mga ganyang sitwasyon, talagang itim na kandila lamang po. ang solusyon. Ay, joke lang ha. Huwag niyo akong siseryosohin paminsan. Gutom lang po kasi ako. Diba, Attorney Carlo?
1: Hindi tayo nagagahan.
4: Oo. Sige, pakibasa next question.
1: Anong galing kay Mike? Attorney, hindi bayad yung benepisyo ko, SSSP na pag-ibig, at overtime ko po hindi bayad ng agency. Ano po ang dapat kong gawin? Well, unang-una, na-confirm mo ba talagang hindi bayad? Kung na-confirm mo na talagang hindi bayad, una mong gagawin, pupunta ka sa HR, tatanungin mo pag hindi bakit hindi nabayaran. And syempre, malalaman mo yung sagot. Kung satisfied ka sa sagot, di okay na.
4: Wala naman justification para hindi bayaran eh.
1: Hindi nga, balay mo, bayad talaga. Hindi lang maayos yung recording.
4: Kung diretso ka na sa remedy, malamang hindi bayad yan.
1: Hindi doon, kung hindi ka
4: satisfied
1: sa sagot, alam niyo po, merong kapangyarihan po yung DOLE na magbuklat at mag-inspect ng records. At tawag po dito ay visitorial powers ng Secretary of Labor. Pumunta ka sa pinakamalapit na Department of Labor and Employment Regional Office, pinakamalapit sa opisina mo. I-report mo to at merong pupuntang inspector doon para busisin yung libro. Alamin kung talagang nabayaran o hindi. At syempre, kung hindi ito nabayaran, bibigyan sila ng order to pay. Kung hindi man, kukunin sa bank account ng bank ng ano ng employer mo mismo yan.
4: And of course, reminder po sa mga employers, alam niyo po bang krimen at maaari kayong makulong kung hindi niyo nire-remit ang mga contributions ng inyong empleyado sa SS PhilHealth Pag-ibig. Kung sa PhilHealth yan, aabutin kayo ng pwedeng aabutin na 6 months to 1 year imprisonment.
1: Not probation.
4: Tapos,
1: yun, ha?
4: Sa ano naman sa pag-ibig, maaring abuti ng hanggang 6 years imprisonment. Ang pinakamahaba po ay kung di nare-remit ang SSS contributions, 6 years and 1 day to 12 years. Wow. So, nai-imagine ko na nasa preso ka, ang katabi mo ay gumawa ng karumal-dumal na krimen, ikaw, hindi mo lang kasi na-remit yung SSS contribution ng iyong empleyado. Mm-hmm. So,
1: hirap pa din, ano? Kinalta sa sahod.
4: Eh, kasi naman, kinuha mo, hindi mo pera yun eh.
1: Oo nga.
4: Kinaltas mo sa sahod ng tao mo.
1: Tapos hindi mo bibigay sa gobyerno para sa contributions nila.
4: Bad yun, ba yan? Okay. O sige, Attorney Carlo, please read the question of Rita.
1: Galing kay Rita, regarding po ito sa separation pay, binigyan ng notice of retrenchment April 21, 2026, tapos effective last day of work is April 25, 2026. After 1 month, nag-follow up po kami sa separation pay. Hinuhold daw po kasi may pre-audit daw po. Legal po ba ang ginagawa nila?
4: Rita, hindi. Unang-una, ganito, sa retrenchment, merong notice requirement yan. 30 days notice sa'yo at sa DOLE. Okay? Kailangan na i-file yung notice of retrenchment 30 days. Bago, hindi pwedeng parang, ayan, after 5 days, bigla ka nang hindi pinapasok. Except, kung pwedeng hindi ka papasukin, pero bayad yun. Yung 30 days na yun. Diba? Bayad yun. Hindi pwedeng parang, okay, retrench kita. Huwag ka na pumasok after 5 days, tapos wala kang bayad. Hindi po pwede yun. Okay?
1: So, dalawang ba ng utang nito, ano? At 30 days na palugit, tsaka yung final pay.
4: Hindi lamang yun. Ang retrenchment, may separation pay po sa retrenchment, which is 1 month salary per year of service. Kasi retrenchment yan. So, mataas yan na ganyan.
1: Salary.
4: Oo. So, 1 month or half month pay for every year of service. 1 month. Kasi yung iba, parang ano lang.
1: Less than 1 year ng trabaho.
4: Oo. So, may 1 month sila. So, kaya po, dapat hindi pwedeng palusot na nagre-re-audit or so.
1: Oo. Wala pong palusot na ganun. Wala pong re-audit. Anong re-audit?
4: Ay nako, kayo nalagang maibang kumpanya, medyo may mga palusot na ganyan. Huwag pong ganun. Let us be fair to our employees, di ba?
1: Nawalan na nga sila ng trabaho, they need time and of course finances to move on.
4: Okay, may question dito si Moonjon. Pwede magtanong, pwede ko po bang sampahan ng kaso? Yung ka-workmate ko, sobra po kasi. Lagi siya naghahanap ng butas o pagkakamali para mapaakyat ako sa HR namin. Ano ba, Moonjon? Ano ba pinagagawa niyo na yun?
1: Ng... Kapagalit na galit dito sa...
4: Hindi, bakit yung office mate na palagi siya nire-report sa HR? Moonjon, tingnan mo muna ha, baka naman marami ka rin violation. So siguro, unang practical advice ko sa'yo, make sure walang mahanap na butas sa'yo.
1: Oo.
4: Okay, kasi baka kung may, you know, when there's smoke, there's fire. So medyo ano ka lang doon, di ba? Pero, let's say, di ba, Attorney Carlo, kung mga unfounded naman or frivolous, ako, for me, if you were to ask me, it's an HR matter dapat, no? Dito mo susolusyonan yon na parang yun nga, pinag-iinitan ka ng office mate mo o ganyan. Ikaw naman ang pa-HR sa kanya.
1: Oo nga.
4: Ipa-HR mo siya sa ginagawa niya sa'yo.
1: Meron kasi tinatawag rin sa korte, abuse of rights, pero tingin ko,

0: akong talagang first report, hindi totoo. Second report, hindi totoo.
1: Kung fabricated,
0: third report,
1: ibang usapan yun.
0: Pwede itong abuse of rights. Mm-hmm. Kasi nga, inaabuso niya yung proseso, yung sistema para i-hassle ka.
1: Oh, yun. Grabe naman yung hirap na may ganun ka-opisina.
0: Damages.
1: No?
0: Ayun.
1: Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Andrelyn.
0: Ang sabi ni Andrelyn, tanong lang po. Na-discrasya po yung brother-in-law ko po. In duty po siya. Bali, yung paa niya, stainless na po. Ngayon po, may second surgery pa po siya. Ngayon, gusto ni company na hindi nasasahuran in-law ko po kasi hindi na daw po makapagtrabaho. Magbigay na lang daw po sila ng 5,000 na cash assistance a month. Pwede po ba yon? Wala po siyang SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sa billing naman po sa hospital, 112,000 ang bill niya. Sa stainless, humingi po ng kami sa Congress po ng 70,000. Binigay po rest ng company na dapat ang mag-shoulder. May habulin po ba kami sa kanila?
1: Okay. Ito po, pag meron po mga injury, workplace injury, mm-hmm. Iba may employee workers commission, pero yun po kasi kaya po yun ang sasaklaw ng SSS.
0: Mm-hmm.
1: So, kung wala naman pong negligence dun sa company, ang magsho-shoulder po ng mga cost niyan would be SSS. No?
0: SSS, kung nababayaran.
1: Oo, kung hindi, talagang yung kumpanya yung shoulder niyan. Okay.
0: Hindi pa yung SSS doon.
1: Pangalawa, hindi pwedeng basta-bastang hindi ka lang papasukin dahil mm-hmm. may injury ka nga na ganyan. Pwede nilang gawin yan. So, balit, babayaran ka ng separation pay.
0: Mm-hmm.
1: Ang separation pay dyan malaki is 1 month salary for every year of service. Diba? So, ano yan?
0: Yung allegations na dahil sa trabaho ay hindi ka makapagtrabaho, dahil sa kalagayan mo, medical condition mo, pwedeng ipakonsulta yan sa isang public health office. Public health hospital, doktor, para lang siguraduhin na ikaw ay fit to work kasi kung may fit to work certification ka, ay hindi ka pwedeng pagbawalin pumasok. Yun nga, magiging retrenchment ang lalabas yan.
1: Hindi retrenchment.
0: Hindi retrenchment. Magiging
1: removal due to sickness or illness or disability.
0: Kung merong ground, ha?
1: Mm-mm. Okay, yeah. May para sa akin, umalis ka na sa kumpanyang yan. Kung ganyan rin naman, wala hindi nag-aano ng field, walang field health pag-ibig. Huwag ka mag-resign kasi wala ka makukuha.
0: Karapatan mo yun eh, pas hindi nasunod yung karapatan mo nung na-injure ka, walang tutulong sa'yo, di ba?
1: Okay, may tanong dito si Bibiana. Magandang hapon po, tanong ko lang kung legal po ba sa barangay na half day lang sila open. Salamat po. Ano ba yan?
0: Hindi
1: ah, grabe ah. Ano yan?
0: Oo.
1: Ano sila kung maka-half day?
0: Magbigay alam po yan sa mayor's office po or sa DILG po. Mm-hmm. Meron pong administrative supervision po yung dalawa na yon. Pwede po silang pagpaliwanagin. Tapos kung
1: hindi po pwedeng ganun. Kasi pera ng taong bayan din ginagamit pagpapasweldo.
0: May sweldo po yung mga barangay, yung mga opisyal ng barangay ha?
1: I-report mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Ako naman, kung may nakikinig sa inyo mga taga-barangay, huwag nyo pong gawin yun. Kasi hindi man po tama yun, di ba? Imagine mo kung yung mga hospital bigla nag-half day lang sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kailangan din ng servisyon nyo ng mga taong bayan. At tandaan nyo po, kayo ay public servant. Tagapaglingkod po sa mga tao. So, anong klase naman servisyon mabibigay mo sa half day? Di ba? Tsaka talagang hindi naman yun yung normal hours. May hours of work.
0: Yes.
1: Oo. So, ikuha ko sa'yo, isumbong mo yan sa mayor's office
0: or
1: and sa DILG. O kaya mamaya, tanungin mo rin si Kapitan. Alam ba ni Kapitan yun? Baka paminsan kasi hindi alam ni Kapitan nangyayari yun eh. Busy siya, hindi niya alam. Wala na pala yung mga tao niya. So, ipaalam mo rin sa kanya. Okay? O, may tanong si Fula.
0: May shout out. Sabi ni Shnilay, shout out to these two amazing lawyers. Thank you for inspiring and touching the lives of many Filipinos. Miss you both and see you soon.
1: Leo, how are you? Leo ka na pala ngayon. Nakakatawa ka. Kaibigan ko po yan nung college. Grabe, napakasipag po niyan.
0: Kung college po, nagtatrabaho na siya eh.
1: Si Leo.
0: Mm.
1: Okay.
0: Okay.
1: Si Fula. Pakibasa.
0: Sabi ni Fula, pwede po bang magtanong? Obligado po ba kaming lahat gumastos sa mga nakasakay sa pampasaherong tricycle ng mister ko po? Na-aksidente po kasi tapos may 5 bata na kailangang magpagamot.
1: Okay.
0: Legal obligation yun. Kasi meron po tayong tinatawag na tort. Yung tort po ay damyos na obligado kang ibigay kung ikaw yung may kasalanan at merong negligence. So yun po yung elemento. Merong damage yung injury, may negligence ka, at syempre babayaran mo kasi yung damage yung injury ay dahil sa kapabayaan mo. Now, Fula, kung wala kang kapabayaan, kunwari tamang takbo, may ubod ng laking butas na hindi mo naiwasan na yung wala dapat

0: doon. Iba yung dapat tingin doon, siguro yung an sino ba City Hall o kung sino mang merong administrative supervision ng kalsada na yon, na dahilan kung bakit ikaw ay naaksidente at yung mga pasahero mo naaksidente. Yung liability doon sa merong obligasyon pa ayos yung kalsada na yon. Pero kung dahil mabilis ka magpatakbo or meron kang neglect na ginawa, hindi mo pinaayos yung sasakyan na maayos na nagdulot naman ng pagkakaaksidente ng sakay mo, ikaw yung magiging liable nito. Kailangan mo sila ipagamot. Yun na nga lang eh. Pwede pa nga sila magsampa ng
1: Oo.
0: simple negligence or reckless imprudence resulting to injuries. Criminal na kaso po yun.
1: Alam nyo, bottom line, dapat maging safe po tayo sa pagmamaneho. Lalo na kung tayo ay public utility vehicle. Kasi nagtitiwala po yung mga pasahero natin sa atin. Diba? Halimbawa, kahit yung mga angkas ka o kaya sa tricycle, nagtitiwala naman na maidadala mo siya safely doon sa kanyang pupuntan. So, may responsibilidad po tayong ganun. So, let's not take it lightly kasi may mga pamilya din po yun. May mga mahal sa buhay. Kasi paminsan, alam mo, nakikita ko yung mga ibang disgrasya. Lalo na, Attorney Carlo, National Highways, pag may tricycle,
0: Delikado po yun.
1: oo, kaya ang hirap nun eh. Dapat nag-iingat tayo. Hindi siya parang for fun lang. Kasi po nakikita ko parang naglalaro lang. So, meron tayong responsibility in that case. O, sige. Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Carmela.
0: Galing kay Carmela, tanong lang po. Pinagkatiwala po sa amin ang batang 7 taong gulang ng nanay at gusto na pong ipaampon ang bata. Pwede po bang mapasa amin ang bata kahit nanay lang nung bata ang may pirma dahil hiwalay na sila ng asawa at nasa ibang bansa na ang tatay ng bata? O,
1: Answer.
0: Carmela, hindi eh. Kasal kayo, I assume kasal kayo, wala ka naman nabanggit, tapos asawa ang tawag mo dun sa ama ng bata, tapos yun nga lang, hiwalay na. Now, para ma-lawfully pa-adopt yung bata sa third party, sa ibang tao, kailangan consent pareho ninyong magulang, di
1: Oo
0: ba?
1: naman, kasi kawawa naman yung tatay, di
0: O,
1: ba?
0: malay mo, gusto niya palang kunin yung
1: Mag-asawa
0: custody.
1: sila, oo. Tapos, mapaampun mo na, hindi ba lang consent niya? Kahit
0: Kailangan.
1: naka-abroad siya, ganun talaga. Kailangan talagang makukuha yung consent, no, Attorney Carlo?
0: Kailangan talaga yun.
1: O, sige, may tanong si Cole. Okay? Nakabangga po ako ng tao na wala naman sa pedestrian lane. Kasi yung mga sasakyan sa kanan, ayaw niya daw kasi di naman tumama ulo niya, sugat niya, isa siko, maliit lang. Then sa bandang tuhod, small scratch lang din. Tapos ngayon, nagtitext sila ng kung ano-ano, nagpapahiwatig na parang malaki hihingiin. Ano pong dapat gawin? Uy, nakakaasar yung ganyang
0: Oo,
1: extortion.
0: baka nang extort yun. Ginawa na yun sa isang kaklase natin, di ba? Na abogado rin eh. Na kunwari, yung pala, may modus pala.
1: So, alam mo, pagka ganyan, huwag kang matakot, no?
0: Oo.
1: Kasi kung katulad yan, wala naman talaga. Kasi huwag mo sagutin sa text.
0: Huwag ka rin
1: Huwag
0: makipag-usap
1: ka
0: sa
1: na
0: mga
1: kasi baka kung
0: tao.
1: anong pang gamitin.
0: Oo, kasi,
1: Hayaan mo na sila. Di magdemanda sila.
0: oo.
1: Ay, alam mo naman na katulad nun, meron naman CCTV, meron namang ano, kinausap mo. Yan ang maganda pag may CCTV na eh, hindi makikita ang tinakbuhan mo lang eh. So, hayaan mo na lang sila kasi parang extortion na yon.
0: Now, kung gusto mo maghanda, hindi mo sila kakausapin, of course. Sa side mo, preserve mo yung CCTV surveillance videos, magpa-request ko na ka na, kasi ebidensya mo yun eh. Tapos, kailangan mong patunayan na hindi ka negligent. Panghanda lang, in case
1: Oh, hindi
0: magdemanda
1: naman daw,
0: sila.
1: nag-go naman daw eh, tapos
0: No.
1: tumakbo.
0: By prove na hindi ka negligent, mga witnesses sa paligid, siguro naman may mga nakakita na tumakbo na lang yung babae bigla-bigla.
1: Oo, nandun yan. Kaya, alam mo, may sakit tayong ganun. Mahilig
0: Oo.
1: tayong tumatakbo na lang bigla kung kailan stop, kung kailan red light or ano. But, tas hindi pa pedestrian lane. Alam mo, nako, nangyari sa atin yan, di ba? Yung kapatid ko,
0: Ay, oo.
1: binangga ng motor. Tapos, syempre, tinulungan na lang natin. Kasi, syempre, ba, kung motor ka, bumangga ka sa sasakyan, ikaw talaga tatalsik. Binangga talaga siya. So, tinulungan, sabi ko, di ba, dalhin sa ospital, dinala mo. O, di okay na sana. Dumating yung mga kamag-anak. Tapos, kung ano-ano mga hinihingi. Ah, pag ganyan, ayoko na. Sabi siya, umalis ka na dyan. Di magdemanda kayo. Di ba? Demanda kayo. Kasi pa, I don't understand, no? Why we have to be greedy about things, no? Lalo na kung may sala ka pa, ikaw pa yung talagang ano. But nangyayari po yan sa atin sa Pilipinas, kaya mag-iingat po tayo. Okay, may tanong si Christy. Attorney, may laban ba ako sa anak ko? Nasaktan ko po siya. At napuno na lang po kasi ako. Pinid-DSWD ako. Minor pa po kasi siya, 17 years old. Madami na po kasing dagdag at na-brainwash na po kasi siya. Ano pong dapat kong gawin? Hoy, ano bang anak yan? Pinag-DSWD mo anak mo. Pinagalitan ka lang, tapos nasaktan ka siguro doon sa pagagalit. Nako ha, bad yun.
0: Hindi ko hindi lulusot yan. Yan. Po, ang premise po ng child abuse is pang-abuso, meaning pang-degrade ng development ng bata, yung mga actions yung po dapat, yun yung magiging epekto. Eh, hindi naman yun yung dahilan kung bakit mo siya, bakit ka nakipag-away dun sa anak mo eh. Ito ay para pagsabihan siya, para i-disiplina siya.
1: Hindi, tsaka I'm sure, kasi 17 years old to, kala mo naman, hindi naman ito yung sobrang baby na ano. Ngayon, may ano po ang Korte Suprema, may kaso na po yan, no? Na kasi ang parent, may karapatang mandisiplina ng anak. Okay? Ang pamantayan naman, it must be reasonable, moderate degree, it must not be severe.
0: Hindi excessive dapat.
1: Hindi excessive. So, ang ganyang klase, let's say, napalo mo or nasampal mo kasi sinagot ka na ganun, and hindi naman excessive, hindi use of excessive force, I would like to think hindi po pasok yan sa child abuse. Diba? Ang hirap ng ganun, pina-DSWD siya.
0: 17 pa.
1: Tsaka 17 years old. Alam mo yun? Alam mo naman 17, no? Hindi na bata talaga per se yan eh. No? Edad na lang yan eh. Tsaka para sa akin, dapat, alam mo yun, respeto sa magulang.
0: Yes.
1: Respeto sa magulang. Kasi, nako, magiging magulang ka rin. At maramdaman mo yan kung binabastos ka ng anak mo.
0: Then, curious na ako kung ano kayang sagot ang guest pa rin dito. Kasi nanay niya yung nagalit sa kanya eh. Tapos 17 years old siya eh. Siguro may ginawa naman talaga to.
1: Oy, para naman hindi mo alam ano ginagawa ng mga 17 years old.
0: Hindi pinayagan.
1: Oo, siguro. Hindi. Lasing-lasing. Okay, ano, nag-cutting classes. Di ba? Ganyan naman usual eh. Tapos napagalitan, tapos sinagot, nasampal ang nanay. Ganun yun eh, di ba? So, hindi po yan child abuse kasi hindi pa rin tinatanggal ng batas ang kapangyarihan ng mga magulang na magdisiplina ng anak. So long as it is not excessive, it's not severe, actually, it must be moderate, and it must be within reasonable limits, di ba?
0: Discipline, obligasyon niya na magulang.
1: Ito si Mel, may tanong attorney, sa pagpapatitulo po ng lupa, saan at ano po ang una namin gagawin? Mahirap lang po kami. Salamat po. Attorney Carlo.
0: Ang hindi sa akin sigurado dito, Mel, may titulo na ba talaga?
1: Wala mo may titulo na yan, let's say.
0: Mas papalipat sa kanila.
1: Oo.
0: Ang proseso ganito. Well, kailangan mo muna magbayad ng mga amelyar, check mo yung amelyar, tapos tingnan mo kung merong tatak yung titulo mo. Kung okay na yun, ang unang-unang step, magpirmahan ng transfer deed, deed of sale, deed of absolute sale, kung ano man dokumento yan na isinasalin sa yung titulo. Yung dokumento na yun, papadala mo sa BIR para i-assess kung magkano yung buwis at magbabayad ng buwis. Ito yung unfortunate thing. Ang buwis kasi, nakadepende yan dun sa halaga ng lupa na inilipat sa pangalan mo. So, hindi natin maiiwasan yan. Sana makaya mo yung buwis na bayarin dun sa pag-transfer ng lupa na yun. Pagkatapos kasi ng BIR, may babayaran ka pa na transfer fees, registration fees sa Land Registration Authority o sa Register of Deeds. So, isa lang opisina lang naman yun. So, parang pumapatak mga 7 to 8% nung halaga ng nung nakasulat sa deed of sale mo na yan, yun yung magiging bayarin mo for taxes.
1: Kaya take note po, kung bibili po kayo ng lupa, wag kasi akala niya ba, wag niyo isasaid yung pera niyo na yung pambayad. Dapat make sure may budget din kayo para sa mga taxes. Kasi i-check nyo ha kung fully paid yung mga amelyar niyan, kasi may mga penalty yan. Mamaya pinagbilan yun, hindi niya binayaran. O so pag hindi niya binayaran, edo mangyayari niyan. Ikaw ang hindi matatransfer sa'yo hanggat hindi fully paid.
0: Yes.
1: Okay, Mel, sana naliwanagan ka. Sana po mga katropa namin, may natutunan kayo kahit papano ngayong araw po ng Martes dito sa Ang Buhay at Batas. Don't forget to like, follow, and subscribe po sa aming mga Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Muli po kaming inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Para sa Ang Buhay at Batas.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessary. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Pinapo.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Thanks, it's Friday mga kababayan. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, nalampasan na naman po natin ang isang linggong pagsasahim papawid ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ano ha? So, tayo magkikita ulit sa Lunes, di ba? So, sa lahat po ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, kami ay bumabati sa inyo ng isang masaya at mabiyayang araw po ng Biyernes. Maging sa ating mga kababayang OFWs man o hindi, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalaki po ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, papatiin muna natin si Dom Pepot kung minsan, si pinsan ni Kim Jong-un kung minsan, at ngayon po ay si Don Redondino na tila kamag-anak naman po ng ating party's congressman Terry Redon. Dahil po sa kanyang ilong, nagiging magkamag-anak sila sa ilong. Ang kaibahan lamang po, ang ilong po ni Don Pepot o Don Redondo ay medyo nahihiya. Mahihiyain po, nakatunguwe. Hindi po katulad ni Terry Redon na bukod sa nakabuka, nakatingala. Ibig sabihin, mapagmalaki, diba? Okay, so bati na.
0: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: Aba, sumisikit itong di dapat sumikat at hindi na dapat maluklok pa sa Kongreso na si Congressman Party List, ha? Ng ano, Saro?
0: Bicol Saro.
1: Bicol Saro.
0: Party List.
1: Party List. Eh, marami po ang nagsasabi na mukhang sa susunod na eleksyon. Kung magkakaroon ng eleksyon dahil nga may plano na dinidribble na baka ishoot o iswak ang CONAS para mapalitan ang charter change o mapalitan ang ating saligang batas. Diba? O yan ay kung maisushoot nila, maisuswak nila. 3-point shot ang kailangan para magkaroon ng pagkakataon sila sa pamagitan ng CONAS. Yun na lang kanilang magiging last resort, di ba? Dahil kung maabsuelto si Vice President Sara Duterte na pinipilit nila, ha? At talagang gusto nilang ma-impeach para mawala na sila ng kalaban sapagkat habang kanilang dinudurog, habang kanilang inaakusahan ng mga kung ano-ano si Vice President Sara Duterte ay lalo naman dumarami. Don Pepot, yes. Ang mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, yung ating mga nananahimik na mga kababayang nag-iisip, sino nga ba ang karapat-dapat sapagkat sukdulan na raw ang kahirapan na nararamdaman ng ating mga kababayan sa kasalukuyang administrasyon. Bagamat nakikita naman natin sa ngayon, Don Pepot, Don Redondino, na nagsisikap ang ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na muli maibangon yung tila na uupos na parang kandila na tiwala sa kanya ng taong bayan na ngayon ay sinasabi na tila negative 13 na ibig sabihin may pag-asa pang bumagsak ang kanyang survey o rating sa survey dahil nga sa patuloy na pagiging popular sa kabila ng kung ano-anong mga paratang, kung ano-anong mga aligasyon na kanilang ibinibintang sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya nananawagan itong dating Defense Secretary na si Defense Secretary at naging Security Advisor na si ano nga pangalan nito? Hindi, ito yung ano eh, si Gonzales.
0: Gonzales, Norberto Gonzales.
1: Norberto Gonzales, ha? Na yung mga bureaucrats o mga empleyadong nananahimik, di ba? Eh, dapat ay magkaroon na ng massive walkout. Malawakang pag walkout sa kanilang mga tanggapan bilang papahayag ng kanilang pagtutol, sapagkat habang sila ay nananahimik, hindi kumikibo sa mga nangyayari sa kasalukuyan, ay tila kasabwat sila o tila kinukonsinti nila ang mga nangyayari sa ilalim daw po ng kasalukuyang administrasyon. Kaya, ayon sa kanya, ito raw ay isang pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ng kani-kanilang mga boss, yung mga boss ng mga empleyado, ng bureaucrats, di ba? O na may pinapanginoon, sa halip na maging Panginoon nila ay yung kanilang tunay na Panginoon, ang taong bayan, di ba? Taong bayan ang kanilang tunay na mga boss, at hindi yung kung sino-sino na mga opisyal na mga tanggapan ng ating gobyerno, sapagkat lumalabas na sila ay kasabwat at kinukonsinti nila yung pagnanakaw, yung pangulimbat, na pilit pinagtatakpan, pilit iniiwas sa katotohanan, bagamat malapit na, dahil isa sa mga mastermind ay tila natataranta na, tila nagtuturo na, at tila ang itinuturo ay ang executive department. Siyang pinakamakapanghiyarihan, at siya daw ay napag-uutusan lang. O at sino naman ang nag-uutos kay Saldico? E di hindi ba siya bilang pangunahing leader ng ating kongreso, bilang Speaker of the House, ang dating Speaker Martin Romualdez? Pero ang kanya ngayon pahayag ay executive department ang siyang dapat na sisihin o dapat na managot, di ba? Dahil siya ay napag-uutusan lang. O kaya dito nakikita na natin unti-unti, ha, nabubuksan na ang tabing ng ating pelikulang pinanonood.
0: Yes.
1: At bukod dyan, baka itong tinatawag na pag-upo sa posisyon ng Senate President Gatchalian ay mukhang baka mapawalang bisa, sapagkat hindi umaayon sa ating saligang batas. Pati na si Francis, si Chief Escudero, at mga kasama ay tila nanganganib na mawala sa kanilang mga posisyon kapag nagdesisyon ang Korte Suprema sa reorganisasyon ng Senado.
0: Yes.
1: Dahil walang quorum eh. Kaya lang sila naging tatlo nang bumaliktad nitong bandang huli. Tapos na ang kanilang tapos na yung kanilang eleksyon, di ba? At nang bumaliktad itong si Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva.
0: Yung pala siya nakadrese.
1: Siya yung pangalawang hudas na sinasabi ng ating mga kababayan. Kaya sila po ay naging 13, naging majority na.
0: Yes.
1: Diba? Pero sa nang sila ay mag-eleksyon, hindi pa sila majority. 12 pa lang sila. 12-12 pa lang. O, yes. Nung matapos na silang mag-eleksyon at saka bumaliktad itong si Senador Joel Villanueva. O, kaya maaring mapawalan bisa yung kanilang tinatawag na liderato sa pamuno nitong si Win Gatchalian, na mukhang may mga tinatago na ngayon ay unti-unti nang nabubuklat yung mga kapalpakan ng kanyang pamilya. Ah, meron dyan may utang sa pangalan ni Jose Bilarde.
0: Mm.
1: Oh, saan ito ang ginagamit ni dating Pangulong Erap Estrada? Yung sinasabi na 34 billion na reclamation na sinuspindi ng kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. na siya daw pong di umano ay ginagamit na pambargain kay Win Gatchalian, di ba? At hindi pa lang yan, yung Express Rural Bank ba yan?
0: Apo.
1: Na binili ng Welex na pag-aari ng pamilya ni Senate President Kuno, dahil mukhang maano pa eh, mukhang mausog eh.
0: Maundit pa.
1: Oo. Ay binili sa kabila ng bangkarote na, alam nila na bangkarote na yung kanilang rural bank. Ito ay ibinenta nila sa luwa na, sa pamumuno ni dating Congressman Prospero Pichay na ang ginamit ay pera ng luwa o pera yan po ng bayan. Pera ng luwa eh. Diba? So, yan po. At may mga iba pa na maaring bumulaga sa atin na maaring isa sa maging dahilan ng pagkaunsyami ng mataas na ambisyon na mas mataas pa sa saranggolan ni Pepe ni Senator Win Gatchalian, mga kaibigan. Alam naman natin eh, na ito ay may ambisyon kundi maging Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas ay maging Vice Presidente man lang ng Republika ng Pilipinas para nang sa ganon yung mga tinatawag na sabit ng kanyang pamilya ay mawala. Diba? Pero meron tayong
0: pag-uulat, po tayo.
1: Pag-uulat mula kay Jojo Sikat. Tama ba?
0: Opo, opo.
1: Suspension order. Asan ba? Nawala.
0: Suspension order ng Sandigang Bayan. Kay Senator Tingo Estrada, ipinatutupad na. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug.
1: Naku, sige. Ibalita mo, Jojo Sikat. Nasaan na ba itong soho na to, ito?
2: Okay, maraming salamat, Tita Carmen at kasamang James. Ipinatutupad na nga ng Senado ang suspension order kay Senator Jinggo Estrada ng Sandigan Bayan 2nd Division kung saan siya nililitis sa kasong plunder kaugnay nga ng flood control scam. Ayon dito kay Senate Secretary Renato Bantog nitong Lunes, June 22, ipinadala sa ito ni Senate President, pinadala ito kay Senate President Sherwin Gatchalian sa opisina ni Estrada ang notice ukol sa pagpapatupad nga ng 90 days na suspension kay Estrada. Dahil nga sa suspension na 90 days, itong mga sweldo at mga benepisyo ni Estrada ay pangsamantalang sinuspindi. Sa tingin ni Atty. Bantug, kasama sa suspension ni Estrada bilang senador, ang suspension din bilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman aniya masususpindi ang operasyon ng opisina ni Estrada, kaya patuloy na makakapagtrabaho at sisweldo ang kanyang mga empleyado. Yan ay dahil pendente light ang suspension o automatiko nang maalis ang suspension matapos ang 90 days. Matatanda naman na nung arestuin dito sa Senado sa bisa nga ng Juan Ato Pares ng Sandigan Bayan, sinabi ni Estrada na kusa na siyang niyang sinabi sa Senate Secretariat na suspindin ang kanyang sweldo habang siya ay nililitis. Sinabi rin nitong si Estrada na hindi niya gagamitin ang impluensya o ang kanyang kapangyarihan na kanya, ng kanyang tanggapan para nga sa kanyang depensa sa Sandigan Bayan. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much sa ating masipag na tagapagbalita, Jojo Sikat. Parang may laamoy ako dyan sa suspension na yan na 90 days ng ating Senador Jinggoy Estrada. Dahil within 90 days, mag-uumpisa na ang trial eh. Magbubutuan na ng ang impeachment, di ba?
0: Yes, July 6.
1: Oh, para hindi nila makuha, di ba? Yung o makuha nila yung sinasabing 16. Mm-hmm. Eh, kakalawitin na yan hanggang sa maging 16 sila. Diba? Yeah. Para mapagtagumpayan nila yung pag-impeach sa ating Vice President Sara Duterte. Eh, kaya tayo nalulungkot eh, dahil by hook or by crook ang ginagawa ng mga galamay, ha? Para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Pero naniniwala ako na ang kabutihan ay mananaig sa huli. Yeah. Ang katotohanan ay siya pong mananaig sa bandang huli. Yeah. Sapagkat nakikita naman natin eh, na may mga sinasabi sila na iba pang mga senador, ha, na pwedeng makalawit nila. Diba? Mm-hmm. Umuugong Mark Villar. O, sino pa? Kasi labintatlo na sila ngayon. Diba? O, pero kung hindi makakaboto pa, si Bato de la Rosa, napipilitin nila na makasuhan yan. O, sino pa mang mga... Eh, kasi nga, yun ang sinasabi natin.
0: Sinibaba yung base eh.
1: O, na akala nila hindi nag-iisip ang sambayan ng Pilipino. Hindi pa ninyo ginagawa. Alam na ng taong bayan eh. Yeah. Dahil kayo mismo ang nagpapakita ng motibo ng pag-iisipan ng taong bayan. Gusto ninyong ma-impeach. Meron na kayo agad na nakaplano, nakaposisyon na kung sakali hindi kayo magtagumpay na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ipapasok naman ninyo na ngayon ay pinoporma na na con us. Mm. Ah? O kaya baka tatawag ng special session para maisulong yung con us. At dun sa con us, kung ito ay mapagtagumpayan nila, na sigurado namang hindi lang maleta, kundi maring iba pang mga pwedeng ipangako para mapagtagumpayan yung con us. At bukod dyan, marami na sinasabi ng mga kongresista, mga senador, ang tila sangkot o hindi dyan po sa mali-maletang salapi na kanilang tinanggap.
0: Yes.
1: O kaya, ang kanilang panghuling solusyon para maiwasan yung pananagutan, di ba? Mm. Para maiwasan ang paglantad ng katotohanan para sila ay managot kung sino ang dapat managot.
0: Yes.
1: Yan pong pagpapalit ng ating saligang batas na may napahanda na silang mga panukala at isa dyan yung tinatawag na wala ng eleksyon sa 2028 dahil mag-i-extend na sila ng termino hanggang 2031.
0: Yeah.
1: Diba? Mm. Ay, may mga nagdududa na baka isa rin sa ipasok dyan ay yung pagiging pagpapalit ng ating sistema.
0: Maging... Yeah, no.
1: Gobyerno, maging parliamentary at gawing prime minister ang ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr.
0: Yeah.
1: May mga iba pang mga panukala na para manatili sila in power at manatili sila na nagpapasasa sa yaman sa kabila ng kahirapan ng maraming mamamayang Pilipino, sila naman ay nagpapasasa sa yaman mula sa kabangyaman ng bansa na galing sa buwis na ating binabayaran, Don Redondino, na huna natin ay dugo, pawis at luha, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Parati-parati na po nating sinasabi yan eh. Kaya dapat naman ang ating mga kababayan ay hindi dapat magsawalang imik na lang sapagkat dito po ang nakataya hindi lang ang kasalukuyan, kung hindi ang kinabukasan. Yeah. Ang kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon, yung mga anak, aanakin at mga aanakan pa, yung ating mga kaapu-apuhan. Gusto ba nating ipamana sa ating mga kaapu-apuhan ang bansa na walang direksyon o maaaring ang ating bansa ay tuluyan ng lumugmok, magkulapso ng tuluyan, bumagsak ng tuluyan? Kung hindi po tayo maninindigan, napakahalaga po ng paninindigan sa ating mga prinsipyo na kailangan po ay yun tama. Pumili tayo ng inaakala natin tama, na makabubuti para sa higit na nakakarami at hindi para lamang po sa mga iilan na nagpapasasa, di ba?
0: Sila lang, nakikinabang.
1: Puro lamang sila press release. Kinasuhan si ganito, pinigil ang pagbabiyahe. Marami, pero nakikita ba natin? Wala eh.
0: Laya
1: hanggang,
0: pa rin.
1: Hanggang press release lamang. Di ba? O pero nakikita natin na agad-agad kinakasuhan, agad-agad inaresto, ikinulong ang ating senador Jinggoy Estrada, 'di ba? Na dahil pinipressure nila rin yung iba, maging itong si Joel Villanueva ay sinasabi na dahil sa na-pressure. Dahil nga yung kanyang ama na Eddie Villanueva, pastor ng ano yan, Jesus is Lord, eh nanganganib na magiba o gibain katulad din ng ginawa sa kay OJC. Dahil sabit din, di umano, sa flood control. Diyan sa Bulacan, meron yata, kundi ako nagkakamali, 3 billion.
0: 3.4 billion.
1: Oh, nasabit. Yung ama, ha? Eddie Villanueva. Ano, kaya ang duda ko, eh, para iligtas ni Senador Joel Villanueva, ang kanyang ama. Kaya siya ay pumakabilang bakod, di ba? Na hindi naman nating masisisi, ha? Pero sabi nga ay ang mali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali, di ba? Kaya diyan pwedeng magsisi si Senador Joel Villanueva. Si Jinggoy Estrada o Senador Jinggoy Estrada eh nagpakita ng kanyang paninindigan. Diba? Nanindigan siya, kaya hinangaan at nahugasan, ha, ang anumang naging pagkukulang ni Senator Jinggoy Estrada sa mga nagdaan niyang panunungkulan. Diba? Okay. O ngayon, diba, isa sa itinuturing na bayani na nininindigan sa prinsipyo ay itong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya diyan makikita natin kung ano na ang tunay na kalagayan ng ating mga, ng ating bansa. Yung mga dati na hindi nagsasalita, ngayon ay nagsasalita sila sapagkat hindi nila kayang tanggapin, hindi nila kayang sigmurain ang nangyayari. Dahil nga, bakit yung mga dapat na usigin, yung mga dapat makulong, na makulong, ay bakit hanggang ngayon ay nakakalaya? Hanggang ngayon ay masaya sila. Nagagawa pa nila na manlibak, samantalang sila ay sangkot. At saan ka ba? Where in the Philippines or where in the world? Only in the Philippines na ang isang sangkot ay siyang mag-iimbestiga at siyang magdidesisyon. Mag-iimbestiga, taga-usig at siyang magdidesisyon.
0: Yes.
1: Di ba? Kaya kung may natitirang kahihiyan, di ba?
0: Yes.
1: Nabanggit man lang ang pangalan, katulad ng UK president na nagbitiw sa kanyang tungkulin dahil hindi niya kaya ang kanyang panunungkulan. E sana ganyan tayo katapat sa ating paninindigan, sa ating prinsipyo at maging sa ating mga sarili.
0: Yes.
1: Di ba? Na kung hindi natin kaya, ibigay natin sa maaaring mas higit na may kakayahan sa atin para hindi mapahamak, hindi maligwak ang bansa at ang kapakanan ng mamamayang Pilipino.
0: Yes, tulong na sa bansa yun kapag
1: yes, parang hindi nga gumagawa ng lahat ng mga paraan para manatili sila sa kanilang mga posisyon. Siyempre, gusto rin niya ng mga kasabwat, ng mga kasangkot na manatili sila, ma-extend sila sa posisyon para makapagsamantala pa sila ulit, ha? Sasamantalahin pa nila yung 3 taon na extension ng kanilang panunungkulan, di ba?
0: Makaiwas pa sa pananagutan nila.
1: Yes, kaya mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. Nasa atin ang pag-asa ng ating bansa, nasa atin ang pag-asa ng hinaharap, ng kasalukuyan, at ng mga susunod na henerasyon, di ba?
0: Yes.
1: Yung pong kanilang kinabukasan ang dapat nating isipin, ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga. Sapagkat lilisan tayo sa mundo, yun man lang ay maging legasiya natin sa ating mga susunod na henerasyon, yung mga hinaharap nila ay magkaroon ng isang pag-asa, magkaroon ng pag-asa yung kanilang hinaharap na ngayon ay tila nalalambungan ng dilim.
0: Yes.
1: Sapagkat walang umiimik eh, na parang halos lahat ay nasubuan ng maleta. Eh walang imik eh, hindi sila nagsasalita yung mga dapat manindigan. Oh, pero yung mga naninindigan, katulad ni
0: dami nagbubulag-bulag at nagbibigay-bigay.
1: Mike Defensor Sancha, Mike Defensor. Yung mga tumututol na ngayon may mga kaso sila. Di ba? Lahat sila halos ay kinasuhan at nakakapag-isip ng malalim. Yung mga kaso sa kanila ay yung parang hindi pwedeng anuhan, piensahan. Di ba?
0: Puro non-bailable eh.
1: Puro non-bailable, puro plunder. Eh, yung mga nag-aakusasyon o nag-aakusa, mga plunderer din eh. Dahil kasama rin sila eh. Sangkot din sila eh.
0: May issue
1: diba?
0: Sila.
1: Oh, pero bakit nagagawa nila na makaiwas? Dahil sa kapangyarihang hawak nila, dahil sa sila ang nasa posisyon para magamit ang kapangyarihan na taong bayan ang nagbigay. Ngunit ginagamit sa taong bayan para apihin. Diba? Kaya yung panawagan ni dating adviser Norberto Gonzales ay mukhang may matinding epekto sa ating ipinaglalaban, sapagkat kung mananatili nga namang tahimik, hindi kumikibo ang bureaucrats, di ba? Salit na sila ay mag-walk out, di ba? Massive na ito, mass walk out ito. Para nang sa ganun ay maramdaman ng mga sangkot na talagang ang taong bayan ay galit na. At ang taong bayan ay gusto na ang tunay na pagbabago at hindi pagbabago hanggang sa salita lamang.
0: Yeah.
1: Isang tunay na pagbabago na makikita natin sa ilalagay natin, ilulukluk sa posisyon. Diba? Saan ka naman makakita? Only in the Philippines. Aalisin sa posisyon ang isang kongresista na inihalal ng kanyang distrito, di ba?
0: Yes.
1: Pagkatapos, tatawag ulit ng eleksyon at hihingi na naman ng pondo na 199 million para magsagawa ng eleksyon. Inalis nila. Bakit nila inalis? Pagkatapos, pupunuan nila para makakuha sila ng panibagong kakampi. Di ba? Parang kasi nga masyado na masyado na tayong isinasandal sa pader at iniisip nila na ang taong bayan ay bobo, tanga, di ba? Walang alam na sa habang panahon ay mapapaikot nila, mapapaniwala nila sa kanilang mga kasinungalingan. Nakalimutan ninyo na marami ng mga Pilipino ang gising. Na yung mga dating nagbabalot ng tinapa, nagbabasa na ngayon sa dating ginagawang pambalot ng tinapang mga nagtitinda sa sidewalk. Diba? Nagbabasa na po yan. Nakikinig na sila dahil naiintriga sila sa nakikita nila na kilos ng iba nating mga kababayan. Kaya marami na po ang gising. Marami na ang nakakaalam sa inyong ginagawa na pangungulimbat, pagnanakaw sa salapi ng taong bayang, kung kaya naghihirap ang marami nating mga mamamayang Pilipino. Sa totoo lang, sinasabi nga, maging ng Pangulo ng Singapore, na ang Pilipinas ay hindi isang mahirap na bansa. Kung iisipin at kung tutuusin, tayo ay isa sa pinagpalang bansa bukod sa sinasabing Israel. Diba? Pilipinas ang siyang pinagpala ng ating dakilang lumikas, sapagkat nasa atin lahat ang pangangailangan na wala sa mga iba-ibang bansa. Nasa atin lahat eh. Pero ang problema, hindi natin dinevelop, hindi natin ginamit, at sa halip ibinigay natin in a silver platter sa mga dayuhan para mabilis pagkakitaan ng mga ilang opisyal ng ating gobyerno. Habang tayo nakanganga, tayo nananatiling alipin sa sarili nating bayan. Tayo ay may lupa, di ba? Pero marami sa ating mga kababayan ang walang sariling lupa, na karamihan ay inuukupahan ng mga dayuhan. Saan ba? Sabi nga, only in the Philippines tayo nakakakita ng mga sitwasyon na katulad ng dinaranas natin sa ngayon. Di ba? Kung ikukumpara natin sa mga ibang administrasyon, ay tila mas lalo dumalo ang nararanasan nating kahirapan. Oh, bayad ka ng bayad sa ng buwis. Trabaho tayo ng trabaho. Wala naman nangyayari. Nauubos ang pera. Asan ang mga pondo

0: nakikinabang sapagkat salapin natin ang ipinambibili at bukod dyan, bukod sa balot na tayo sa utang, dinadagdagan pa ang ating mga utang na tila ngayon, nagsabi yata yung South Korea na hindi na dapat pautangin ng Pilipinas dahil sa kurap na bansa. Tama ba ako, South Korea?
1: Apo.
0: Oh, yan, di ba? Puro kahihiyan ang ating dinaranas. Ha? Puro kahihiyan. Pero bigyan po natin ng pagkakataon, ang pag-uulat ni...
1: Samang Chona Yu.
0: Chona Yu, okay.
1: 140 milyong pondo. Ibinuhos ni Pangulong Marcos sa Cotabato. Samang Chona.
2: Personal na nag-abot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 140 milyon pesos na tulong sa Cotabato. Sa naturang halaga, 40 milyon ang ibinigay ng Pangulo sa South Cotabato at 96 milyon pesos naman sa Cotabato. Ayon kay Pangulong Marcos, galing ang pondo sa Social Civic Projects Fund Assistance. Ang naturang programa ay nasa ilalim ng Office of the President na direktang nagbibigay ng financial assistance sa mga lokal na komunidad. Kabilang narito ang bawat bayan makikinabang program kung saan ibinibigay sa mga barangay ang local at local government units. Layunin nito na masuportahan ang mga programa ng mga barangay, ang disaster management at ang educational support. Tig 200,000 pesos ang ibinigay ni Pangulong Marcos sa bawat barangay kung saan sa naturang halaga ay 100,000 pesos ang inilalaan para sa scholarship program ng mga college students. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Si Romel Madrigal may pag-uulat, U.S. official pinarangalan ng PCG sa pagpapalakas ng seguridad sa karagatan ng Pilipinas. Ibalita mo, Romel Madrigal.
3: Pinarangalan ng Philippine Coast Guard si Ms. Kate Ritchie, Director ng U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs sa Pilipinas sa isang awarding ceremony na ginanap sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Personal na ginawad ni PCG Commandant na si Admiral Ronnie Hill Gaban ang Coast Guard Outstanding Achievement Medal and Ribbon kay Ritchie bilang pagkilala sa kanyang malaking ambag sa pagpapalakas ng kakayahan, kahandaan sa operasyon at institutional na pag-unlad ng Philippine Coast Guard. Sa kanyang panunungkulan mula Setyembre 2023 hanggang Hunyo 2026, naging mahalagang katuwang si Ritchie sa pagpapalalim ng ugnay ng Pilipinas sa Estados Unidos, partikular sa larangan ng maritime security, pagpapaunlad ng kakayahan sa pagpapatupad ng batas at iba't ibang capacity building initiatives para sa PCG. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinuportahan ng INL ang ilang mahalagang programa ng PCG, kabilang ang pagkakaloob ng mga kagamitan at backup power system para sa fleet maintenance and repair group workshop, gayon din ang pagpapatupad ng mga pangmatagalang programa para sa seguridad sa karagatan. Nakatulong din ang kanyang mga inisyatiba sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga tauhan ng PCG kung saan mahigit 1,000 personnel ang nakinabang sa iba't ibang pagsasanay na nagpaunlad sa kanilang technical na kaalaman, kakayahan sa pamumuno at kahandaan sa pagtugon sa mga hamon sa operasyon. Binigyan din ng Philippine Coast Guard ang kanilang pasasalamat kay Ms. Kate Ritchie para sa kanyang mahalagang kontribusyon sa pagbuo ng isang masanda, mas mahusay at mas matatag na organisasyon, gayon din sa pagpapatibay ng kooperasyong pandagat at estratehikong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman po natin ang pag-ulat ni Jong Manlapas, Representative Corbera. Asan na ba yung si Corbera? Basahin mo nga.
1: Representative Corbera naniniwala na disiplina sa bahay at paaralan. Susi sa pag-iwas sa karasang paaralan.
0: Yeah. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Naniniwala si Agusan del Norte Representative Del Corbera na ang kakulangan sa disiplina sa tahanan at paaralan kasama ang hindi kontroladong pag-

0: gamit ng internet ay ilan sa mga salik na maaaring nag-aambag sa mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Corbera, hindi umano mahina ang sistema ng edukasyon sa bansa, ngunit maraming magulang ang abala sa trabaho habang ang ilang guro naman ay nag-aatubiling magpatupad ng disiplina dahil sa pangambang masangkot sa mga kasong may kaugnayan sa child abuse. Binigyan din ng mambabatas ang epekto ng internet at social media sa kabataan na kung ano ang kanilang nakikita, malamang ay kanilang ginagaya. Anya, may ilang bansa tulad ng Australia na naghihigpit sa paggamit ng cellphone ng mga minorong edad. Ibinunyag rin ni Corbera na nagain siya ng panukalang batas na magbibigay ng limitadong kapangyarihan sa mga guro upang magpatupad ng disiplina, subalit aminado siyang mahirap itong balangkasin nang hindi nalalabag ang umiiral na batas laban sa child abuse. Iginit ng kongresista na mahalagang mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga guro upang magampanan nila ang kanilang tungkulin sa paghubog ng ugali at karakter ng mga mag-aaral. Kasabay nito, pinuri ni Corbera ang pagbabalik ng good manners and right conduct sa elementarya at values formation sa high school bilang hakbang sa pagpapalakas ng disiplina at mabuting asal ng mga kabataan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Tama yung sinasabi ni Congressman Corbera. Yung child abuse, isang malaking hadlang yan, maging sa mga magulang. Dahil pagka nireklamo ka ng anak mo na hindi katulad nung araw, eh pwede mong gulpin yung anak mo, ha? Kapag ka sumusuway sa iyong utos. Pero ngayon, pwede kang makasuhan ng child abuse. Ganon din ang mga guro, kaya sila ay medyo hindi nila magawa yung dapat gawing disiplina. Nung araw, pinapadipa tayo sa harap ng blackboard. Meron pang nakalagay na mga libro sa ulo, sa dalawang kamay. Nakalugod ka, di ba? O kaya magsusulat ka ng kung isang buong paper, yung, di ba, susulatan mo ng pangalan
2: na... Dalawang daang ulit.
1: Sinasabi ko.
2: Papakabayad na po ako.
1: Hindi na uubra yan dahil pwedeng kasuhan ng mga guro ng child abuse. Kaya dapat baguhin yung mga provision doon sa tinatawag na child abuse. Hindi naman papatayin ng magulang kung paparusahan yung kanilang mga anak. Meron talagang anak na matigas ang ulo na kung hindi mo papaluin, hindi mo paparusahan, hindi kanila susundin. Ganyan din sa mga estudyante. Yes. Kapag nakita na ang guro ay maluwag, pangiting-ngiti, patawa-tawa, palalampas-lampasin lang kahit ano sabihin ng guro na gawin ninyo ang inyong homework, kailangan ay ganito, ganon. Hindi nila sinusunod.

0: Katulad yung sinasabi nga na gumamit ng baril, di ba? Dahil nakuha yung baril ang kanyang tsahe na pulis.
1: Yes.
0: O ngayon yung tsahe na pulis, siyang nawala ng trabaho. Nawala ang lahat ng benepisyo. Dahil sa kasalanan na sinasabi, kapabayaan doon sa baril na iniatang sa kanila ng ating gobyerno. Tungkulin yun eh. Dapat iningatan niya. So yun, negligence, di ba? Oh, pero kung minsan, hindi kasalanan dahil lalo na kung nasa bahay ka, kampante ka eh, di ba? Oh, kaya lang, dahil nga meron tayong mga tinatawag na child abuse, elderly abuse, di ba? Eh kung minsan, pagka abuso naman eh, di ba? Meron mga matatanda na abuso rin naman, di ba?
1: Oh,
0: na hindi mo maiiwasang hindi mo sagutin. Eh, pero hindi naman pwedeng bastusin, di ba?
1: Yes.
0: O yan. Okay, so, yan, mga kaibigan, ano? Kaya, tila walang kasiguruhan pa ang kalagayan ni Senator o Senate President Win Gatchalian at kanyang mga kasama. Ha? Dahil kapag nagdesisyon ang ating Korte Suprema na yung reorganisasyon sa Senado sa ilalim ni Senate President sa ngayon, kasalukuyan, Win Gatchalian at Francis Escudero bilang Senate pro tempore, di ba? Maaring ito ay mapawalang bisa dahil hindi po wasto, ha? Hindi kumpleto yung quorum. 12 lang sila ng
1: yes.
0: kanilang iboto itong ginawa nilang Senate President Win Gatchalian at magtalaga ng mga senador sa iba't ibang posisyon sa committee. Yan, mga kaibigan. Ha? Kaya yan po ay sinasabi at maliwanag sa ating Artikulo 6 at Section 16 sa 1987 Constitution. Kailangan majority. At ang majority ng 24 ay 13. 12 pa lang sila nang sila ay magsagawa ng pagtatalaga kay Win Gatchalian na kinatigan agad ng Malacanang. Kaya lumakas ang loob ng iba pang mga senador.
1: Yeah.
0: Diba? Oh, so, yan mga kaibigan ha, na maaaring mawala sa kanya ulit ang pagiging Senate President na ako sa aking pansariling paniniwala ay hindi nararapat para kay Senator Win Gatchalian dahil maaring magamit niya ha, sa mga kinakasangkutan ng kanyang pamilya ha, na mga tinatawag na mga issue katulad ng sinasabing 34 billion na halaga ng Manila Bay Reclamation, yung pagkakasangkot sa pagbili ng kumpanya ng kanyang pamilya sa isang sa bangko na kanilang pag-aari sa luwa,
1: yes,
0: na pera ng luwa ang ginamit na pambili ni dating Congressman Prospero Pichay. At yung nga sinasabi nga na wala sa quorum yung kanyang pagkakatalaga bilang Senate President. At hindi lang yan eh, meron pang mga iba, apat na issue yan eh, na yung Jose Velarde, utang. Ha? At meron pa rin silang utang sa SSS na umaabot yata sa 1.2 billion na. Na dati ay 500 million. O ngayon, umabot na sa 1.2 billion. Dahil siguro sa interest, di ba?
1: Yeah.
0: O, kaya hindi siya nararapat na maging Senate President dahil maaring magamit niya ang posisyon para proteksyonan ang kanilang pagkakasangkot ng kanyang pamilya sa mga issue. Yan.
1: Diba
0: at maging itong sinasabi
1: ha,
0: na si Senador Erwin Eric Silva.

0: Mister Tulpo, ha? Eh, hindi rin po ito qualified na mag-imbestiga dahil ayon, ha, sa 18 sinasabing kargador naman nitong si Rapi Tulpo, na kung napanood nyo yung dumabas na video ng kanyang unang asawa, di ba? Eh, anong moralidad meron ng mga ito? Si Erwin Tulpo naman, kaya hindi siya qualified, ay dahil sinasabi na sangkot siya dito sa mali-maleta na naglalaman ng salapi. Di ba? Kaya hindi siya qualified itong si Tulpo na mamuno sa Blue Ribbon Committee. Wala siyang wala siya sa katayuan na para mag-imbestiga. Wala rin siya sa katayuan para mag-desisyon.
1: No, wala, diba? Inhibit na siya eh. Binigyan niya na kay Kiko yan eh.
0: O bakit binawi niya?
1: Siya na naman ulit.
0: O, eh ngayon, wala pang katiyakan kung sila ay mananatili sa liderato. Dahil dito sa sinasabi ng Korte Suprema. Diba? At mayroon parang tila sa lahat ng mga nangyayari ngayon, ang kakampi lang ng taong bayan ay ang Korte Suprema.
1: Yes.
0: Diba? O dahil
1: kaya bubugong Korte Suprema.
0: Tila walang maleta eh. Tila walang maletang umabot eh. Ha? Na sinasabi ng mga 18 sundalo na legislatibo at ehekutibo lang ang tila naabutan. Diba? Dahil sinasabi na nakarating sila, yung isang sundalo kasama si Saldico sa Paway. Diba? At doon nila dinila yung maleta.
1: Yes.
0: Oh, at sila'y kumain kasama ang Pangulo at ang First Lady. Yun ay kung totoo ang sinasabi. Diba? Mm-hmm. At hindi pinakunan ni Saldico yung maleta na kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si First Lady. Si Sandro Marcos, meron siyang litrato. Diba? Oh, so, yan ang maliwanag na tila ang ehekutibo at ang legislatibo ay may sabuatan. Eh, dahil kung totoo yung sinasabi ni Martin Luther, Romualdez, na tila 150 ang kasama kung isasama niya kung siya ay babagsak. 150 congressman ang kanyang isasama kung siya ay babagsak. Siyempre, di ba? O, kita na ninyo, halos kalahati, 300 something ang ating mga kongresista. Eh kung 150 ang sinasabi ni dating Speaker Martin Romualdez, di halos kalahati, di ba?
1: Yes.
0: Ng mga kongresista ay tumanggap ng mali-maleta, kaya sila ay walang imik. Hindi sila kumikibo na tila napipi. Pero yung mga sangkot, sila yung mga magagaling na nagsasalita at nagdi-deny. Denial naman ang kanyang sinasabi. Yes. Hindi naman sila umaamin sa katotohanan. Maliban dun sa isang dating media broadcaster na si Anthony Taberna na tila itiniwalag ng Iglesia ni Cristo sa kanyang kinaaniban na simbahan. Diba? Dahil nga sa ang masama ay hindi pwedeng konsintihin. Kapag ka masama, masama. Diba? So, kapag alam natin masama, tayo ay kumibo. Tayo ay pumalag. At manindigan tayo sa prinsipyo ng mabuhay nang tama.
1: Yes.
0: Diba? Oh, kaya tayo
1: ay
0: pumupuri sa mga pinagkakatiwalaan nating mga mababatas na naninindigan para sa katotohanan, para sa pananagutan, at para sa hustisya sa nakararaming bilang nating mga kababayan na kung iisipin nating halos lahat tayo, Dong Redondino, ay biktima.
1: Yes.
0: Nitong malawakang nakawa na ito sa flood control and infrastructure project. ang tanong ng ating mga kababayan. Kailan matatapos? Kailang matutuldukan itong issue na ito para malaman natin ang katotohanan, para may managot sa mga dapat managot, at para magkaroon tayo ng hustisya sapagkat salapin ng taong bayan ang kanilang nakaw na dapat sana ay nailaan sa mga makabuluhang programa, yeah. Diba? Na pagkukunan, maaaring sa livelihood o maaaring sa edukasyon na ngayon ay nakikita natin ang malaking problema sa ating mga mag-aaral. Dahil sa siksikan na classroom,
1: kulungan ng classrooms,
0: kakulangan ng eskwelahan, at kakuluhan ng personnel. Kulang na kulang sa guro, kulang na kulang sa mga dapat ay mag-asikaso sa mga pangailangan ng estudyante, at hindi pulis ang kailangan ng mga eskwelahan kung hindi mga personnel ng eskwela.
1: Guidance counselor,
0: guidance counselor, mahalaga po yan sapagkat kapag may problema ang isang estudyante, maging sa kanilang bahay, maging sa eskwela, sa guidance counselor po sila humihingi ng payo. At malaki rin ang bahagi ng ating mga magulang dito, malaki ang partisipasyon nila sapagkat itinuturing ng unang guro ng mga bata ay ang mga magulang.
1: Yes.
0: At ang unang eskwela ay ang kanilang tahanan. Dapat sa unang gulang pa lamang na nakakaintindi na ang bata, sisimula na ang pagtuturo
1: values ng formation.
0: Values. Yes. O values formation at ng mga bagay na dapat nilang matutuhan, yung pagmamahal sa ating inambayan, yes. Pagiging patriotikong Pilipino. Mm. Yan ang kulang na sa ating mga mag-aaral, sa ating mga kabataan sa ngayon, dahil ang kanilang hawak-hawak, kapag natuto ng magkonti ng manood ang mga bata sa edad 2 taon, humahawak na sila ng gadget
1: Sa matulog at pagkagising, yun pa rin.
0: Kaya ang nakukuha nila ay puro mga Western culture, yung mga nakikitang kabastusan, nakikilalabas sa mga violente, o yan na ginagaya ngayon ng ating mga kabataan. Kaya sana, kung sakali, sa pagbabago, bigyan ng diin yung ating mga kabataan sapagkat sila ang mga susunod na leader ng ating bansa. So, tayo ay magbibigay muna ng isang paalala.
1: Opo.
0: At tayo po ay babalik sa ilang saglit. Pakigusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM. At mamaya sa pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng mga ng bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. So, ulitin po natin ang ating pakiusap, ipa-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at ito po ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Okay.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
1: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Impilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. May pag-uulat po tayo na ating papapasukin mula kay Chona Yu. Malacanang, tiwalang makakabawi ang GDP growth sa second half ng 2027. Chona Yu, ibalita mo.
1: Malaki ang kumpiyansa ng Palasyo ng Malacanang na makababawi ang ekonomiya ng bansa sa second half ng 2027. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, lalago ang gross domestic product dahil ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagre-release ng pondo kung saan prioridad ang mga infrastructure projects. Hindi may kakaila ayon kay Castro na masyadong naging maingat na ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa paggastos sa pondo dahil sa nangyaring anomalya sa flood control projects. Sabi ni Castro, gumaganda na ngayon ang paggastos sa infrastruktura at maaaring magkaroon na ng kaunting improvement sa ekonomiya ng bansa. Bukod dito, sinabi ni Castro na nakaapekto rin sa ekonomiya ang nangyaring giyera sa Middle East at ang ingay sa politika sa bansa. Una nang itinakda ng economic managers ni Pangulong Marcos sa 5-6% ang GDP growth, pero kalaunan, nerebisa ito at ginawang 3.5-4.5% na lamang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Hari nawa, makabawi nga. Pero sabi nga, nagtatanong marami nating mga kababayan, nasaan ang pondo ng railways, ng Philippine National Railways, ano? Yes. Bakit yung, tinatuloy subway. Yung tinatawag na pagmamodernisasyon ng ating mga train, di ba? Yung tinatawag na subway.
2: Subway, yes.
0: Nasaan na yung mga pondo ng mga yan bukod sa mga pinagbilan ng sinasabing ginto, di ba? Yung pera na kinuha sa mga institusyon ng ating gobyerno, di ba? Yung GSIS, SSS, PDIC, DBM, Land Bank, at DBP, mga kaibigan. So, nasaan po ang mga yan, di ba?
2: Yung mga foreign project natin,
0: nasaan yung mga pondo, ha? Ng flood control at iba't iba pang mga proyekto na pagka yan ay inaprobahan sa BICAM, kasabay na yan paglalaan ng pondo ng DBM, di ba? Pero nasaan si dating Secretary Amina Pangandaman? Nasaan din, bakit hindi pinatatawag yung dating deputy ng Appropriation Committee na si Kimbo. Stella Kimbo? Nasaan ang Finance Committee Chairman Grace Po? Yan po ang talaga mga makakasagot, sapagkat sila ang maaaring may mas malawak na alam tungkol sa mga pondo. Yeah. Diba?
2: Tiangga ka din, kasama din.
0: Chairman ng Committee on Finance, si Grace Po, alam niya yan. Pagdating sa BICAM, alam niya ng Secretary of Finance ng Senado, di ba? Ganun din itong si Stella Kimbo. Yeah. Marami ding alam. Pero bakit hindi sila
2: tinatanong? Yes.
0: At parang tila itinatago sapagkat marami silang alam. Dahil bilang mga pangalawang pinakamataas sa posisyon sa committee, sila ang may alam.
2: Yes.
0: Bukod sa chairman, sila na vice chairman ay may alam din.
2: Yes.
0: Pero bakit hindi sila tinatanong? Hindi sila pinapatawag? Yung ating ombudsman, ang sipag-sipag maghanap ng makakasuhan sa kampo ng mga naglalantad ng katotohanan. Di ba? O kung sino-sino yung dapat nilang iharas, kung sino-sino yung dapat nilang i-pressure, kung sino-sino yung dapat nilang takutin sa pamagitan ng mga kaso. Pero sila, may mga kaso din dapat naharapin eh.
2: Yes.
0: Hindi sila nakakasuhan. Diba?
2: Mm.
0: Oh, yan mga kaibigan ngayon, ang palaisipan sa marami nating mga kababayan. Dok Pepot, ang bilang ng telepono na pwede mong...
2: May magulat ko po tayo kasama ng Romel Madrigal.
0: Si Romel Madrigal, okay.
2: Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas nakipag-dialogo sa mga trooper ng SAP upang palakasin ang disiplina at kapakanan ng mga tauhan. Samang Romel.
3: Nagsagawa ng command visit at talk to men's Special Action Force sa Acting Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa mga tauhan ng 2nd Special Action Battalion sa Subic Bay Freeport Zone, Zambales bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng organisasyon sa operational excellence at personal development. Sa kanyang pagbisita, personal na kumustahan at binigyang inspirasyon ni Police Brigadier General Lucas ang mga SAP trooper habang binigyan din ng kahalagahan ng disiplina, dedikasyon sa tungkulin at pangangalaga sa integridad ng organisasyon. Kasabay ng aktibidad ang pagkilala sa mga natatanging tauhan ng batalyon na nagpakita ng kausayan, katapatan sa serbisyo at mahalagang ambag sa pagtupad ng misyon ng unit. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Police Brigadier General Lucas ang mga tauhan na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na panindigan ang mga pamantayan ng pagiging isang SAP trooper. Aniya, kung ano ang trabaho, yun lang ang gawin. Alagaan ang organisasyon at panindigan ng pagiging SAP na disiplinado. At higit sa lahat, alagaan ang apelyido. Laging isipin ang pamilya, lalo na ang mga anak, ani Lucas. Binigyang din din ng opisyal ang kahalagahan ng patuloy na pagpapaunlad ng kalakayahan at karakter ng bawat miyembro ng SAP na aniya ay nananatiling pinakamahalagang yaman ng organisasyon. Nagtapos ang aktibidad sa isang bukas na talakayan kung saan nagbahagi ng mga pananaw at mungkahi ang mga tauhan hinggil sa pagpapalakas ng pagkakaisa ng unit, kapakanan ng mga personel at higit na pagpapahusay sa pagiging epektibo ng kanilang mga misyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin ang pag-uulat ni Jongman Lapas, Oplan Tabang, mga Duterte, tulong-tulong para sa tuloy-tuloy na ayuda sa mga biktima ng sunog sa barangay Ilang. Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Nagtulong-tulong ang apat na tanggapan sa Davao City upang maghatid ng agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng malaking sunog sa barangay Ilang na sumiklab nitong Martes. Sa ilalim ng programang Oplan Tabang, nagsanib persa ang mga tanggapan nina 2nd District Representative Omar Duterte, 1st District Representative Paulo Duterte, Vice Mayor Rigo Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte upang magbigay ng relief assistance sa mga evacuees. Mahigit 100 kabahayan ang nawasak sa sunog na nakaapekto sa 371 pamilya na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga ipinamahaging ayuda ang food packs, ready-to-eat meals, hygiene kits, inuming tubig at mga lalagyan ng tubig para sa mga apektadong residente. Nagsasagawa rin ng meal serving activity sa mga volunteer at staff mula sa mga nabanggit na tanggapan upang matiyak na may mainit na pagkain ang mga evacuee habang unti-unti silang bumabangon mula sa sakuna. Ayon sa mga kinatawan ng mga tanggapan, magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong hanggat kinakailangan upang masuportahan ang mga pamilyang naapektuhan. Nagpasalamat naman ang mga residente sa mabilis at tuloy-tuloy na pagdating ng ayuda na anila'y malaking ginhawa sa gitna ng kanilang nararanasang pagsubok. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Manido TV, kasama mo nagtatanggol sa demokrasya.
0: Hey, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, mga kaibigan, ano ha?
2: Mm-hmm.
0: Tayo po ay magbabasa na.
2: Apo, apo.
0: Ayan, ako, ano ba yung remove pin na yan? Meron ba tayong pin dyan? Okay.
2: Mula kay Sir Fernando Claros, good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Sabi ni Juan Alugin, good day po sa inyong dalawa. Ayan, dahil sa Republic Act 9344 as juvenile protection sa mga nasasangkot sa krimen, ay ikakatwirang kasi bata, di ba? Ano na, Kiko, Pangilinan? Paano na yan? Kinikiko mo ba ang mga naganap na barilan sa Leyte? Sabi ni Mercy Fernandez, blessed morning po, Madam Carmen and Sir James.
2: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, TJIF, Tita Carmen, Brother James, Tita Norberto Gonzalez, panahon pa ni PGMA, di ba? Palagi yes, tinatakbo yan, bilang presidente, kada may halalan, pero palaging talo. Siguro ang mindset niya, edi the quitter never wins.
0: Yes, tama. Sabi ni Rick Oracion, good morning, Tita Carmen and Sir James.
2: Sabi ni Sir Tristan Gulay, good morning, Lola Carmen, Papa James.
0: Sabi ni, ano ba naman itong aking binabasan ito, paiba-iba eh. Sabi ni Rodrigo Bungokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Bangag, kung mahal mo ang Pilipinas, bumaba ka na. Ala, lugmok na ang bayan. Ala nang gustong magnegosyo dito dahil sa korupsyon. Sabi ni Anna Gray, wala ka na naman. Sabi ni Anna Gray, bakit ganun? Ang sinasabi ng defense ay ang mga prosecutor darating sa marking of evidence tapos aalis din at iniiwan na sa mga private prosecutor. Pinabulaanan ni Redon. Hindi raw ito totoo.
2: Mm.
0: Siyempre, aaminin nyo ba? Ba't aamin kung alam yung pagkakamali?
2: Mm.
0: Diba? Sige.
2: Malaki sir on the head, 100% po. Yung BP, weaponized po yung laban niya sa impeachment. Yung floodgate nga ng scandal, andyan, ang trilyones na maletas, ang pan scam, at yung 2022 to 2026 by scam, yung sa GAA budget, at yung mga terorismo sa Pilipinas, daming question mark talaga.
0: O nga, niloloko tayo nitong ano, internet, o, pero nagbabasa ka, iniiba, sabi ni Amy Samoya, great job, former Chief Justice Hilario Davide. 16 votes to impeach public officials, 7 votes or 9 votes to acquit. Malinaw pa sa sikat ng araw ang batas na yan. Ngayon, nautot at naubo na kayo. Ha? Di ninyo na alam ano ang remedyo. O dahil kaya nga pinipilit nilang sungkitin at ginagamitan nila ng pressure, pananakot, di ba, pangaras. Yung mga nasa dating majority, di ba, na ngayon ay minority na dahil sa paglipat bakod nitong si Chis Escudero at nitong si Joel Villanueva. Kaya pinipilit nila na makasungkit pa kahit tatlo para maging 16 na sila na majority. Nang sa ganon ay ma-impeach nila
2: ang
0: ating Vice President Sara Duterte.
2: Pero
0: mukhang mga kapituko sila sa isa't isa. Itong natitirang 11 ay mukhang tila walang babaliktad.
2: Walang bibitaw.
0: Oo, walang bibitaw sapagkat nakakabanaog na sila na baka magdesisyon ang Korte Suprema. At dyan baka magsisi yung dalawang bumaliktad na si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Dahil sa, ayon sa sinasabi ng ating Korte Suprema na wala sa ayos, ha? Walang quorum na sila quorum ay magkaroon ng eleksyon at magtalaga ng mga chairman ng iba't ibang committee. Mm. Kasi nung bumaliktad si Joel Villanueva, tapos na sila.
2: Diba?
0: Kaya lang kinatigan sila ng Malacañang.
2: Yeah.
0: Diba? Kaya lumakas ang loob nila na ipagpatuloy kahit alam nila na ito ay taliwas sa sinasabi ng saligang batas.
2: Yes.
0: Okay, so basa ulit.
2: Mula kay Ma'am Cushy, puro ayuda na yan na lang bang gagawin nila sa trabaho? Wala. Ang low cost of basic needs, wala. Yung food, electricity, and water need to address.
0: Sabi ni Juanita Estacio, good day, M. Tita Carmen, Sir James, babati kung kulang po sarili ko. Happy birthday po. Punta kayo. Di ba kahapon pa ito?
2: Happy birthday po, Mama Nita Estacio.
0: Oo, sige. Blessings.
2: Para wala naman kasi Fernando Claros, tita. Tama ka sa iyong hinala na by hook or by crook, pipilitin nilang maging 16. No matter what, true bendalo principles.
0: Kaya nga, nakikita naman natin eh. Na kahit walang kaso, ginagawa nila ng kaso. Sino ba itong isa pang sinasabi nila na ginagawa nila ng kaso? Meron pa eh.
2: Pinakamba niya kay Marcoleta. Si Bongo
0: na kayong
2: gawakan to pares.
0: Plunder din ang kay Marcoleta. Paano magiging plunder ang kay Marcoleta? Samantalang yun ay binigay ng isang privado na donasyon sa eleksyon. Oh, walang nilalabag ang ating Senador Marcoleta, pero ginagawa nila, sabi nga, by hook or by crook, pinipilit nila na ito ay gawing plunder. Ang plunder ay paglustay sa salapi ng taong bayan.
2: Yes.
0: Pagnanakaw sa gobyerno. Eh wala naman daw di umanong ninanakaw ang ating Senador Rodante Marcoleta at bawal sa iglesia yan. Nakita ninyo, dahil tumanggap ng maleta na galing sa nakaw, tiniwalag di umano itong si Anthony Taberna. Hindi natin alam kung totoo hindi, pero sa pagkakaalam ko, diyan sa Iglesia ni Cristo, talagang mahigpit sila sa pagpapatupad ng kanilang mga kautusan.
2: Mula kayo sa Jesus Denzel Mujano, tita, panahon ni President Marcos Senior, maraming locos housing projects, di ba? Mga Bliss housing projects. Diyan sa may Pilcoa, living testimonies hanggang ngayon, yung Bliss Government Housing Projects, nariyan pa.
0: Sabi ni, ano ba itong aking to? Pang-alabsi, good morning, Tita Carmen, Sir James. Kayo lang nagsasabi ng totoo, yung ibang channel, bias, sila, love your program, pinanood ko kayo araw-araw, sana alisin na ang party list, sayang, pera, please, huwag iboto ang magnanakaw. Mahalin natin ang Pilipinas. Good AM. Parang hindi ito yata ngayon na.
2: Kailangan miyandahan yun para mawala ang party list na salig ang batas. Mula naman kasi Fernando Claros, tita, wala bang batas para sandalan ng sambayanan para mas yung magdesisyon tungkol sa pagsusulong ng CONAS at hindi lang yung both chambers ng Congress ang mag-decide?
0: Dapat taong bayan eh. Tama sana yung ano eh. Yung tayo ang boboto eh.
2: Concon,
0: diba?
2: Concon.
0: O yung
2: institutional na
0: Hindi concon.
2: Convention.
0: Yung ano,
2: institutional convention, concon ang dapat.
0: Concon. Yan ay para dun sa itatalaga, di ba? Na mga opisyal sa pagbuo ng saligang batas.
2: Boboto po tayo, pipili tayo.
0: Yan, pero sinasabi
2: con
0: naman
2: na sila sila lang.
0: Oh, yung
2: Senado at Kongreso lang.
0: Oh, yan. O nga, eh hindi tama. Kailangan may partisipasyon ang taong bayan dahil kapakanan ng bansa at higit sa lahat kapakanan ng mamamayang Pilipino ang nasasangkot,
2: yes,
0: ang nakataya sa paglikha ng batas. Dapat yung nagbibigay proteksyon sa kapakanan ng taong bayan, diba? At hindi sa kapakanan nilang mga iilan. Dahil halos yung mga batas na nililikha nila ay may mga loophole na alam nila kung paano sila makakaiwas.
2: Yes.
0: Oh, dapat yung mga batas na magbibigay proteksyon sa mamamayan at hindi sa mga kawatan sa gobyerno.
2: Mula naman kay Sir Gregorio Amoranto, good morning po Ma'am Carmen, Sir James. Dapat kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran para matuto, bata man o matanda.
0: Hindi po ganun ang nangyayari, di ba? Nakikita natin eh, na kahit na pera ng taong bayan, nagagawa nilang ibulsa. Nababalik ba? Hindi naman, nababalik ba? Hanggang sa nawala na lang sila, namatay na lang sila, nawala na sila sa posisyon, ang pera nananatili sa kanilang bulsa.
2: Yes. Mula naman kay Sir Jesus Denzel Mujano, tita, di lang UP Bliss Housing Projects noon, meron ding sambahayan, condominium sa may Boni Avenue sa Mandaluyong. May unit kami doon, kami nakatira noon noong 1980s under ng PBSP, Philippine Business for Social Progress.
0: Yes, basa.
2: Mula naman kay Sir Gregorio Amoranto, Meralco, nagtitiis ako ng init, dilim, makapagtipid, pero lalong tumaas ang bill ko, masyado na kayo. Halata, God bless.
0: Naku, itong kapatid, Bentulpo, ha? Abay, tila, ito'y nananawagan. ng gera laban sa korupsyon. Kasama na po yung kanyang dalawang kapatid, ha? Na si Rapi Tulpo at si Erwin Tulpo. Eric Sylvester Tulpo. Ayan, ha? Gera na laban sa konstitusyon. Ay, naku, sa mga korupsyon, di ba?
2: Yes. Mula naman kay Ma'am Shirley Uy Ang. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: O nga.
2: Mula naman kay Sir Edison Macasio. Good morning po, Tita Carmen at James.
0: Sige, basa.
2: Mula kay Ma'am Ena Gray. Malaking palabas at drama ang nangyayari sa Pilipinas.
0: O nga.
2: Mula kay Sir Rick Orasyon. Good morning, mga karadyo bandido. At sa inyong dalawa, Tita Carmen at Sir James.
0: Oh.
2: Ilan pa po kayo?
0: Wala pa, eh. Kahapon pa yata ito. Ba't ba makabalik ito? Sabi ni Bert Bautista. Oo nga eh. Wala eh.
2: Mula kay Ma'am Teresita ko sa Kiling. Good morning, Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Shirley Uy Ang, happy, healthy, B-day po. More to come. Enjoy your day. Oh.
2: Sabi ni Sir Raimi Samoyo Bernante, good morning Pilipinas, Ma'am Carmen, Sir James. Next week po, July na. July 6 ang impeachment trial na sinong maihi at kabahan. Abangan natin.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Sir James, Ma'am Carmen, bakit naging Senate President si Senator Win Gatchalian tapos hindi siya magiging presiding judges? Parang gusto niya si ano, si Chief Escudero eh, di ba?
2: Talaga sila.
0: Na maging presiding judges sa impeachment ni Vice President Sara. Baba ka na. Ilipot mo na sa isang abogado. Di mo pala kaya. Tama, pag di kaya, di ba? Sabihin agad at di marami pang pa-etching-etching. Marami pang mga kung ano-anong mga dahilan. Hindi mo kaya, sabihin mo na, hindi ko kaya. Magiging mas makatotohanan ka pa sa taong bayan. Mas pupurihin ka ng taong bayan. Dahil mahirap na umamin sa katotohanan eh.
2: Kung may kahinaan ka talaga. Mula naman kay Sir Jaime Samoy Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, greet ko lang my boss in life. Happy birthday, Judeline Baltar Bernante. Good health, more blessings to come. God bless you today. Is your again, happy birthday.
0: Parang bulaklak birthday ng close open tung aking ano eh. Oh.
2: Judeline, more yan blessings.
0: Yan binabasa ko, parang bulaklak ng close open.
2: No,
0: sabi,
2: wala.
0: Ay, Miss Amoya. No, sige.
2: Mula kasi ako, Miss Sunga. Good morning, Madam and Sir Jim. Mabuhay.
0: Babasahin ko lang eh.
2: Mula naman kasi Rick Ocasyon, lalago na daw ang GDP ng bansa. Yan ang utos ni Bangag, patawa itong si Big Bangag talaga.
0: Oh, talagang patawa sila. Sige.
2: Mula naman po kay Sir Romeo Sunga, itong pamilyang Tulpo, immoral ang mga gawa eh. Babae, maleta, yung panganay, puro fake news, Simon, Tulpo, at ang anak, nataba, laklak ng alak sa US. Ang laki ng budget sa flood control, wala namang basa kay NCT, at pumasok pa sa linyang bawal sa EDSA. Hindi lang isang beses, dumalawa pa. Todo ang pagtatanggol ng ama. Kamukha niyang makapal ang mukha.
0: Sabi nilang gam na pula, wala kayong mapapala, Tita Carmen, pag hindi bumaligtad ang mga kasundaluan. Ang paraan dyan, ang tulong ng ibang bansa. Nakusus, Mariosep. Sabi ni Merly Cocomo, sobrang gulo na ang Kongreso at Senate dahil sa kasakiman. Ayong kay Bear Esposo, balita pa, pati yung sinuntok daw ni Vice President Sara na sheriff. Naku, ilan pong taon na yun? 15 taon na yata yun, ha?
2: Na yun.
0: Gusto yata ang gawing witness nila. Jerbil, antinding kadesperaduan naman yan, pinaggagawa ng mga buwaya. Oh, sabi ni Oye Gloria Ong, yung isang bata naman, hinuli na. May China police, nililink naman kay Senator Bato. Yung China police, sakit na ulo tong government na to. Lahat na lang isinisisi sa Duterte. Basa. Sabi ni Rick Orasyon, tong ombudsman ay bukok ang pag-iisip. Sinira niya ang ombudsman dahil lang kay Bangago. Kahit wala sa, kahit talata namang pressure na. Mm-hmm. O, sabi niya, na-review na raw ng ombudsman. Nasa Sandigan Bayan na yung kaso ni Senator Marculeta, di ba? Kaya maaring lumabas na ang warrant of arrest. Kaya nag-iintay naman yung pobre na haharapin niya ang kaso dahil alam niya, wala siyang kasalanan. Sige.
2: Mula naman kay Sir Jaime Samoy Bernante, 9 up to 10 senators sasampa ng kaso para sa anong koneksyon? Ano to, sa impeachment trial, BP Sara? Sabi ng 1987 Constitution, law, all senators must vote. Meaning, kahit may kaso ang isang senador, pwedeng bumoto.
0: Kahit basta nakakulong.
2: Babalikin mo nila batas. Opo.
0: Don Pepot, kahit nakakulong.
2: Opo, opo.
0: Basta hindi pa siya na-expel.
2: Hindi pa convicted.
0: Hindi pa patay.
2: Yes.
0: Hindi pa convicted.
2: Hindi nag-resign.
0: Pwede siyang bumoto. Okay. Ngayon, apurahin naman ninyo ang pagsisintensya. Kung ipinakulong ninyo, ipakulong ninyo yung conviction, di ba? Na ito ay makumbik agad bago magbutuhan. Para ma-impeach si Sara Duterte. Yun ang pinakamaganda niya. Pero halata, lutong Macau, baka ang taong bayan maghurumentado na. Dahil paano na ngayon ang mga mahihirap? Paano yung mga walang laban? Paano yung walang mga impluensya? Di ba? O di, lalong mas kawawa kami na mamamayang Pilipino. Yan po ang isipin natin. Sige.
2: Mula ka, Sir Beres po. So, good morning, Tita Carmen James. Malabo na makabawi sa GDP. Optics na lang yan. Mismo ang dating government CPA na si Ma'am Cora Guidotte nung sasabing malabo nang makabawi sa GDP na yan. OFW remittances na lang tayo, nagsusurvive sa ngayon. Pinapaliwanag niyang mabuti para maintindihan ang ordinaryong Pilipino. Iniexplikan na niya yan sa amin sa SMNI at Radyo Aguila ng Net 25. Budol daw yan si Junior, sabi ni Cora, dahil daming pangakong napako lang.
0: Sabi ni si Cindy Cruz na nanonood, si Rowell Claros, ang mainstream news ngayon, nakatutok lang sa school sa Tacloban, Leyte at sa namatay na basketbolista. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 2027 national budget, unlucky po. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, si Ben Tulpo, Tita Carmen, may balita yan sa kanya na kung hindi mapagbigyan ang gusto, tila tinatakot na siraan sa kanyang programa ang mga tulpo na ito, punong-puno ng kayabangan. Lahat silang magkakapatid, katulad din ito ni Wanda Tulpo. Itong Wanda Tulpo, nasangkot din ito sa anomalye, di ba? Na sinasabi na naibigay kay Rapi Tulpo, kundi ako nagkakamali, di ba? Dahil sa advertisement. Yan.
2: Mula naman kay Ma'am Cindy Cruz, Carmen and James, kahit pa magtagumpay na maging Prime Minister si BBM, ay baliwala pa rin yan. Walang mangyayari hanggang hindi lumalabas ang tunay na bagong signatories ng The Only Account that has the Redeemer Code. Baka 400,000 metric tons gold and the 217 metric tons gold shipped in other countries to back up their currencies with bill of lading. Sinayang mo BBM dahil hindi mo ito ginustong gawin. Tama, kung di nakawin uli, 70% intended for humanity para sa mga infrastructure project. Sample na yung flood control project, kaso ninakaw nyo ng buo. Hindi natin kailangan ng investor.
0: Yan, sabi ni Cornex Aguila, good morning ma'am and sir. Nagkakagulo na ang Pilipinas, Senate at Congress, dapat assembly na lang sa mga province kasi napaka-inutil ng gobyerno ito, separate na lang ang Mindanao.
2: Sabi naman ni Sir James Dennis Almohano, maraming Pilipino ang not to Noel, not to Chacha. Dapat ang priority yung mga case build up, yung mga involved na maleta kickbacks, ghost projects and infrastructures.
0: Sabi ni Dolores Patawaran, si Kiko ang may kasalanan sa krimen sa kabataan o dahil siya yung author ng juvenile law. Sabi ni Shirley Uyang, happy healthy birthday po. More to come. Enjoy your day. Sabi ni Dolores Patawaran, good morning, Ma'am Carmen. Ano ba ito? Sige, basa.
2: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, yes, tita. Si Romeo Losos, kahit convicted na at nakakulong nga sa munti, nakakandidato pa din, di ba?
0: Yes, di ba?
2: Mula
0: na sabi ni Beres Esposo, balita po, pati yung nabasa na ito eh. Sige.
2: Mula naman kay Sir Ben, mugudeyin po, madam. Ano po ba ang totoo? Laganap po ba ang krimen?
0: Hindi ba laganap na mga kabataan na ngayon ng mga nagiging kriminal? Biruin mo batang-bata.
2: Nilabay kahapon eh. Umakit sa loob ng jeep, nanakit ng mga senior citizen.
0: Oh, yun oh, inakita, pinakita sa video. Pinagsusuntok eh. Oh. Oh, tinadyakan, pinagsusuntok. Sige, basa.
2: Mula naman po kay Mamaya Reggie Cuomo sa panggulo ng Kongreso at Senado dahil sa kasakiman.
0: Abasa na nga eh.
2: Abasa na.
0: Paulit-ulit na lang tayo eh. Okay. Yung po yung sinasabi natin mga kababayan eh, na kung hindi mag-aayos ang mga nakaupo sa posisyon, eh hindi po titino ang ating bansa. Lalo po tayong malulugmok. Lalo tayong magiging bansa na hindi pagtitiwalaan,
2: yes,
0: ng mga ibang bansa, lalong mawawala ang investor. Mm-hmm. Kaya habang may pag-asa pa, kailangan baguhin na po natin. Ituwid natin yung pagkakamali, diba? Mm-hmm. At parusahan. Yung dapat parusahan o managot, yeah, ang dapat managot. Mm-hmm. Diba?
2: Para
0: maibalik ang tiwala ng mga taong bayan at ng mga gustong mag-invest sa ating bansa. Eh pero kung mananatili na hayahayang buhay, nakakakawala yung mga sangkot sa katiwalian, sa korupsyon na, yes, sinasabing pinakamalaking korupsyon, yes, sa kasaysayan ng bansa. Pinakamaiskandalo na korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Ito pong nangyayari sa kasalukuyan. Ngunit tila walang kakayahan ang ating gobyerno na para itama ang mali. Kaya tulungan po natin na mga mamamayang Pilipino. Kailangan magkaisa po tayo. Tulungan natin na para maibalik ang tiwala ng mga gustong mag-invest sa bansa, yung mga dayuhan, ha, na gustong maglagay ng puhunan at maitama ang mali para magkaroon ng katinuan ang ating bansa. Pero habang hindi tayo umiimik, habang tayo ay nananatiling tahimik at hindi nananinindigan sa tamang prinsipyo, wala pong mangyayari sa ating bansa. Ang ating pag-asa ay unti-unti pong kumukulimlim dahil nalalambungan ng mga masasama. Sapagat yung mga masasama na siyang namamayagpag at nananatili sa kapangyarihan, sila po ang naghahasik ng kalagiman sa ating bansa.
2: Yes.
0: Kaya kailangan po tayong kumilos, kailangan po tayong manindigan, ngunit dapat ito po ay naayon sa ating saligang batas. Hindi po tayo dapat kumilos ng marahas, di ba? Dahil yan po ay ilalabag sa ating saligang batas. Huwag nating gayahin sila. Na mga, kaya nga tayo kikilos para itama yung mga mali. Na yung tama, ginagawa nilang mali. At yung mali, ginagawa nilang tama. Na mga dapat ay maging ehemplo ng mamamayang Pilipino na mga leader o opisyal ng ating bansa.
2: Yes.
0: Kaya yan ang panawagan at yan ang buod ng panawagan ng dating security defense advisor at national defense na si Norberto Gonzalez. Na nakikita naman natin na tama, tumpak ang kanyang panawagan. Diba?
2: Yes.
0: Kailangan magsama-sama tayo, magkaisa-isa tayo, manindigan tayo ng nag-iisa para maitama ang mali.
2: Protestang nain sa batas na pagkilos.
0: Yes. Eh kung nga tayo po ay gagawa ng marahas na pagkilos na hindi naayon sa ating saligang batas.
2: Pabor sa kanila yun.
0: Pabor sa kanila. Diba?
2: Magagamit
0: nila yung kasangkapan para ibagsak ng tuluyan yung tinatawag na martial law. At kapag ka nagkaroon tayo ng martial law, o di hawak control nila ang kapangyarihan.
2: Yes.
0: O di lalong wala tayong magagawa, sapagkat kapag kumilos tayo, sigurado makakasuhan ka at makukulong.
2: Yeah.
0: Kaya kailangan kumilos tayo na ayon sa ating saligang batas. Marami naman tayong mga kababayan na mga nakakaintindi sa batas, mga abogado na naninindigan para sa katotohanan na umaayon sa ating saligang batas. Yun po ang dapat nating suportahan. Yung mga tao na itinataya ang kanilang kaligtasan, sampu ng kanilang pamilya, pati na ng kanilang buhay, yan po ang dapat natin bigyan ng proteksyon. Katulad ng 18 na mga dating sundalo na plus 4.
2: O na 22 sinasa, na sila ngayon, 22 na.
0: Yan po dapat proteksyon natin sila dapat sila nagsasabi ng katotohanan, hindi po naman sila lalabas na kung alam nila na ito ay gawa-gawa lamang sapagkat mayroon po silang mga ebidensyang ipinapakita. May mga litrato, may mga video na nagpapatunay sa kanilang mga sinasabi. Ang sinasabi lamang po naman nila ay walang labis, walang kulang na mga yung tumanggap ng mga maleta. Yun lang ang kanilang sinasabi. Ngayon, kung nakikita natin na may paglabag sa pagkasalapin ng taong bayan, yung kanilang tinatanggap, yung kanilang pinagpapasasaan, kung kaya hayahay ang buhay, kung kaya sila ay namumuhay na parang mga hari at reyna, di ba? Yeah. Biruin mo, isa ka lamang dating speaker ng Kongreso. Aba, meron kang mga eroplano, may chopper ka, may magagara kang tahanan. Biruin mo, tambakan lang ng pera, umaabot sa 1.66 billion halaga ng bahay sa Forbes Park. Para tambakan lang ng pera. Di ba?
2: Yes.
0: Hindi ba natin naiisip yun? Gagawin lang tambakan ng pera na
2: hinuhutot,
0: ninanakaw, sasalapin ng taong bayan. Kaya mag-isip-isip po tayo. Huwag nating ipagtanggol yung inaakala natin na laban sa prinsipyo ng tama, di ba?
2: Yes.
0: Kundi ipagtanggol natin yung prinsipyo na sumusuporta sa tama, yung naayon sa ating saligang batas. Kaya nga po tayo lumikha ng saligang batas ay para ito ay sundin. Bakit ngayon ay parang tila sila pa ang halimbawa ng hindi pagsunod sa ating saligang batas? Diba? Kaya kawawa po tayong mamamayang Pilipino. Tayo po ang nakataya. Higit sa lahat ay ang kapakanan ng ating mga susunod na henerasyon na siyang magiging susunod na leader ng bansa. Dahil kung di nating maitatama ang maling ito hanggang sa mga ilang susunod na henerasyon, ilang susunod na gobyerno, ito pa rin po ang inaakala nilang tama na magnakaw, sasalapin ng taong bayan, mabuhay sila ng pasasa, habang ang mamamayang Pilipino ay hikahos, nagdadaluhap at naghihirap. Diba? Parang yun na ay susundan, nagiging president na po yun
2: Yes.
0: Katulad din ng mga ibang nakikita natin na ginagawa na kung hindi natin itatama yung mga kabataan natin na nakikita natin na nawawala na sa tamang dapat nilang gawin bilang mga bata.
2: Yes.
0: Diba?
2: Guidance.
0: Wala na po Una, maring dahil sa abala ang mga magulang sa paghanap ng ikabubuhay para sila ay mapaaral dahil nga po sa kahirapan na hindi tinutugunan ng ating gobyerno.
2: Yes.
0: Di ba? Hindi nila tinutugunan yung mga pangunahing pangangailangan o problema ng taong bayan.
2: Yes.
0: Ang tanging solusyon lang bakit ayuda? Konti-konti pinaaasa nila sa palad nila ang mamamayang Pilipino. Gusto nilang laging naghihirap. Gusto nilang hindi nakapag-aaral para sila ay manatili na pinapanginoon. Nagsisilbi silang makapangyarihan sa habang panahon dahil sa salapi na ninanakaw mula sa ating kabangyaman.
2: Yes.
0: Sige.
2: Mula naman kay Ma'am Tercita ko sa kiling, pag nilusob na ng ng MILF ang Malacanang ay kahit anong gawin nila, hindi na kayang harangan niya. Galit na sila. Huwag naman po lulusob ng Malacanang.
0: Sabi naman ni Leti Prias, Guday and Tita Sir, ask ko lang, bakit si Amy di nila kinakasuhan? Samantalang lahat ng baho ng kapatid niyang bangag, binulgar niya. Ano yung drama lang? Salamat po. O nga, God bless your program. Hindi po siguro. Siyempre kahit papano, nag-aalang-aling yung mga na, autoridad natin. Ha? Mm-hmm. Dahil yan po ay kapatid. Ha? At maaaring mas maraming lihim na hindi pa nahahayag.
2: Nakapagkilasuhan yun. Maglabas na ebidensya yun.
0: Eh baka maglabas na po ng mga kinakailangang ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga pahayag. Pero ang ginagawa po,

0: Ano?
1: Oh, kasama niya si ano?
0: Pamimigay ng bigas.
1: Yes, bigas. Kasama po yung First Lady.
0: Lady.
1: Oh, Lisa Marcos na namamahagi ng bigas.
0: Picture,
1: pero
0: picture time na.
1: Sabi nga, dahil palapit na po ng papalapit ang eleksyon, kaya tama yung sinasabi ni Don Redondino, napapicture-picture na, pagpapakita-pakita na sa publiko. Dahil sa isang araw, kakandidato rin sila.
0: Next year,
1: yun ang sinasabi natin na ang makikinabang dito sa mga nangyayaring ito kung hindi ang mga makakaliwa na ngayon naman ang inuusig at tila pinipilit na ibalik ang impeachment na inano na ng korte, di ba, binaliwala na, binasura na ng korte yung impeachment labang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tila binubuhay at tila gustong ibalik yung impeachment labang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong mga utak kaliwa sa panguna nito pong si Tinio na sinasabi nakita niya sa pamagitan ng messenger, di ba? Yung palitan
0: messages
1: ng mga messages. At si Reneco de Lima, yan po lahat, yan si Sara Ilago, halos lahat ng mga makakaliwa, si Shell Jokno, sila ngayon ay nagsasama-sama habang abala ang isang panig sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, yun namang isang bahagi. Ang gusto nilang ma-impeach ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ngayon, kung hindi pa sila nagigising o bahagi yan ang kanilang estratiya, ang kawawa dyan, taong bayan.
0: Yes.
1: Taong bayan
0: tayo
1: po
0: nagsasuffer.
1: Ang apektado sa lahat ng kanilang mga bulok na ginagawa.
0: Sabi ni Sir Jaime Samuel Bernante, ang mga kabataan ngayon mapusok, marahas, mag-isip, walang takot, gumagawa ng krimen dahil saan? Sa batas na juvenile law at social media na binabasa nila.
1: Sabi po ni Mercy Fernandez, good morning Madam Carmen Sir. Mga nasa gobyerno, tunay na kulay pink, puro gahaman at punong-puno ng kawalangian. Sobrang mga sinungaling, mukhang ilalaban kahit tumatanggi na. Alam naman natin, kunwari mga tumatanggi, pero pagdating ng labanan, bigla makikita na natin na pinagaganda nila ang imahe ni Lenny Robredo. Pinagaganda na po ngayon, kung mapapansin ninyo, yung imahe ni Lenny Robredo. Pero kailanman, hindi ko po paniniwalaan sapagkat sabi nga, yung pong nakaraan, dapat nating alalahanin. Sapagkat sa nakaraan, doon tayo kumukuha ng karanasan na dapat ay tinatandaan po natin. Huwag nating kalilimutan yung mga nagdaan.
0: Mahalaga kasaysayan.
1: Na si Lenny Robredo, dati po yan na makadilawan, makapink, ha? Pero nakita natin na wala pong ibubuga. Wala pong ibubuga. Bakit natin ipagkakatiwala at paniniwalaan yung ginagawa nila na pagpapaganda ng imahe nito pong si Lenny Robredo na gusto nilang itakbo bilang pangulo sapagkat hanggang ngayon wala silang nakikita. At may mga balibalita pa na gustong o tila nililigawan ang mayor ng Maynila, Isko Moreno.
0: Yes.
1: Naku, huwag magkakamali ang ating Yorme, Isko Moreno.
0: Yorme.
1: Sapagkat kapag ikaw ay sumama diyan sa tinatawag na paggamit sa'yo, gagamitin ka para sa kanilang pansariling interes. Itatakbo ka bilang pangulo. Diyan na magsisimula ang pagkasira ng iyong political career. Tandaan mo ang pangako
0: mo pa lang,
1: sa mga taga-Maynila.
0: Yes.
1: Ikaw ay tumatakbo. Hindi mo iiwan ang Maynila. 10 taong kang maglilingkod sa Maynila.
0: Tatlong termino yan.
1: Panindigan mo ang iyong pangako. At sa susunod, na pagkakataon.

0: Kung ikaw ay tumakbo bilang pangulo, ako na ang nagsasabi sa iyo. Hanggang sa aking pagkawala sa mundong ibabaw, maalala mo na ikaw ay magiging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas kapag pinangatawaran mo ang iyong pangako at ikaw ay tumindig sa tama.
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula naman kay Sir Ben Magsambol, good day, M. Ang mga Turpo Brothers, puro tiwali at panggulo sa Kongreso. Huwag nang iboto yan sa darating na eleksyon.
0: Oh.
1: Si Ben Turpo, di ko siya kasali dyan lagi.
0: Ayaw na niyan sumali. Pero kahit ano pa
1: sabihin
0: mo. Hindi
1: ako dadamay, sabi niya, kahit Turpo ako, iba ko.
0: Magkakapatid kayo eh. Ah, yung sinasabi nga na
1: ipabitag niya sila sa
0: yung
1: akin.
0: Ano, yung niya. Naging secretary ng tourism. Si, di ba?
1: Wanda.
0: Tapos si Rapi, si Erwin, o ikaw Ben, Montulpo, yung inyong panganay. O lahat naman niya, may magandang record ba? Sa larangan ng pamamahayag, ito si Montulpo, ano ba ang record nito? Di ba? Si Erwin Tulpo, iisa naman eh. Ha? O, itong si Rapi Tulpo, o ngayon lumabas na yung tunay na kulay mo, tunay mong baho, yung tunay mong amoy. Yung unang asawa mo ang nagbubulgar sa iyo. Ha? Naakala mo isang tunay kang tawag dito
1: Magino
0: dahil ang iyong programa ay nag-aayos sa mga naghihidwaan na mag-asawa, 'di ba? Sa mga hindi nagkakasundong mag-asawa, tinamaan ka pala ng magaling, ha?
1: May naabuso ng kababaihan.
0: Ikaw pala naman inabuso mo rin yung iyong asawa. O, sinasabi na hindi mo pinapag-aral yung iyong anak. O, ay nako, lahat naman, sabi nga, nagmumukhang santo kapag kaharap ang publiko. Pero kapag tinignan natin ang kanilang mga background, malansa pa sa tunay na malansang isda.
1: Mula lang Trigger man, good morning po. Dati ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
0: Ako.
1: Ngayon ang mga kabataan, nasa bahay ang pag-asa.
0: Wala na nga, sinabi ko, kung natandaan mo, Don Pepot,
1: Opo.
0: Nasa katandaan na ngayon, nasa senior citizen na ngayon,
1: pag-asa.
0: Ang pag-asa.
1: Yes.
0: Para mabago itong unti-unting nabubulok na gobyerno natin. Diba? Kung hindi po tayo kikilos ng mga senior citizen. Kaya gusto ko maging malakas ang mga senior citizen.
1: Yes.
0: Eh.
1: Para yung laban, para sa bayan.
0: Para sa ganon, yung mga kabataan natin ay kanilang mapayuhan.
1: Yes.
0: Diba? Na mali ang landas na inyong ipinagtatanggol. Mali ang inyong tinatahak na mga tao. O yung inyong mga nagugustuhan ng mga tao na kinukuha lang tayo sa tila panaginip na mga pangako.
1: Yes. Sabi naman ni Sir Gis Dennis Almohano, obvious na abuso ang juvenile justice law. Lumakas ang loob ng mga kabataan. Pag nakagawa ng krimen, ang comfort zone eh, DSWD lang.
0: O, yun na nga, tama ka. Sabi ni Langgam na pula, sobra na ang suporta ng taong bayang kaso wala silang magawa kasi hinaharang sila ng kasundaluan. Pero kung may tulong ang ibang bansa, walang gulo, mapipilitan talaga silang umalis. O sino naman bansa ang tutulong sa atin? Tayo ay isang malayang bansa. Tayo ay isang soberenyang bansa. Kaya hindi sila pwedeng makialam. Hindi pwede silang makialam.
1: Yes.
0: Yun ang ginagawa nila, sino ba yung sinasabi nga na nakikialam, yung ICC. Di ba? Yan ay isang pakikialam.
1: Paglabag sa sobrahan ng Pilipinas.
0: Kahit na wala na tayo sa jurisdiction, pinakikialaman pa nila at yan ang ginagamit ng mga politiko sa kasalukuyan na panakot doon sa mga lumalaban at naglalantad ng katotohanan. Di ba? O sinasabi nila, may warrant of arrest. Si Senator Bato de la Rosa, may warrant of arrest si Senator Bongo. Sa katotohanan, wala naman po palang warrant of arrest. At mismo, yung presiding judge na si Juana Corner ang nagsasabi na wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Kaya, wala kapangyarihan o hindi dapat gamitin na kasangkapan ang ICC para sa kanilang pansariling kapritsyo at kagustuhan na para mapatahimik ang kanilang mga kalaban sa politika.
1: Yes.
0: Yun ang isa sa paraan para patahimikin yung kalaban sa politika kahit alam nila na ito ay isang malaking kataksilan, malaking katraiduran sa bansa at sa mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: So, asa na yung sinasabi na pagbibigay ng ating gobyerno, ng mga leader ng ating bansa sa kanilang sa proteksyon ng mamamayang Pilipino. Wala na eh. Wala na tayong proteksyon dahil ginagamit nila ang ibang bansa para sa kanilang pansariling kagustuhan.
1: Yes.
0: Yung korte natin nagmumukhang inutil dahil umaasa sila sa korte ng dayuhan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Oo. kung iisipin, mas magaling tayo eh. Mas matatalino. Kaya lamang nga, dahil sa tayo isang bansang mahirap, may mga nabibili ng salapi. Kaya katarungan kuminsan ay madulas. Kuminsan ang katarungan ay hindi natin at nahihirapan tayo na makuha. Dahil po sa kahirapan, kung kaya mayroon dahil sa pansariling interes, sa pagkagahaman sa salapi, nawawala po ang katarungan. Ang batas natin ay nagiging laruan lamang.
1: Wala naman kay Ma'am Anrael San Pedro. Good morning po, Ma'am at Sir. Yung mga dating bulok na politiko, wag na nating iboto.
0: Sana nga.
1: Mula kay Sir Jojo, inaabuso na ang impeachment.
0: Talagang abuso na ho eh. Nakikita natin eh. Na mali. Pinipilit nila ang nagsasalita na mga eksperto sa justice system, ha? Mga dating chief justice, pero pinakikinggan ba nila? Hindi ba yung gusto rin nila ang gusto ipatupad? Yung gusto nila ang dapat masunod at hindi ang ating batas. So,
1: wala
0: na raw tayong oras. Ha? So,
1: salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat sa kami. Ang puling ko, James Godjo, lagi pong sabing lagi ng piling gawin mo. Tama, God bless us all.
0: Sa ating pong mga kababayan, manatiling naninindigan sa prinsipyo ng tama, dapat doon po tayo mamatay sa prinsipyo ng tama sapagkat yan ang gusto ng ating dakilang lumikha at tayo ay mabuhay sa tama. So, mamili po tayo sa tama. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Bye-bye! Marami pong salamat!
1: Thank you very much.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Alla socio sincro pono umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DJRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw, ngayon ay araw ng Friday, June 26, last Friday of June. Next week, July na. Next week, simula na ng second semester ng 2026. Ibig sabihin, tapos na ang unang kalahati ng taong 2026. Kailan lang nagpapasasa kayo sa mga Christmas bonus ninyo? Hindi magtatagal, magpapasasa na naman kayo sa mga Christmas bonus nyo. Sige, hala, ubusin nyo ulit. Usapang impeachment na naman tayo. Wala, wala talaga, ganun talaga. Ano ba naman, di ba? Hindi pa tapos yung shooting sa Tacloban, andun na tayo sa impeachment. May lindol sa Venezuela! May lindol sa Venezuela! Huwag kakalimutan! Kasama po ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga! Tacloban shooting, pinaiimbestigahan ni Congressman Toby Chanco. 14 anyos na nagbanta ng panibagong pag-atake sa paaralan sa Leyte. Pinalaya na. Dalawang minor de edad sa Tacloban shooting, restricted sa rehabilitation center. Dalawang biktima ng school shooting sa Tacloban. Nasa critical naman na kondisyon. Mga magulang, humihingi na hustisya. Firearms law, pinaamyendahan ni Interior Secretary John Vicremulla. Sa impeachment case, Mary Grace Piatos, ipipresentang witness sa impeachment trial ni VP Sara. Good luck. NBI Chief, hinamon si dating Congressman Mike Defensor. Kasuhan ang asawa sa aligasyon sa flood control. ICC Prosecutor Karim Khan, dapat patalsikin sa inappropriate sexual relationship ayon sa ICC Bureau. Walang Pinoy na nasawi o nasaktan sa kambal dalindol sa Venezuela ayon sa Department of Foreign Affairs. Pangulong Bongbong Marcos, nagramay sa mga biktima ng magsunod na lindol sa Venezuela. Habang ang visa on arrival sa United Arab Emirates, pwede na sa mga Pilipino kung malalaman nyo mamaya kung ano yan. Malalaman nyo mamaya kung ano ang dahilan. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan, tihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian. Happy weekend. Bago ang lahat, si Kaal Mendoza. Si Al Mendoza, nandyan, nanonood. Ay, nako. Good morning, Kaal. Magandang umaga sa iyo. Kita-kita tayo next week, ha? Kita-kita tayo next week, road trek na, ha? Makakasama ko na naman si Kaal. Doon kami, malamang nandun kami sa Cebu. Pakita ko kaya si Gwen Garcia. Gusto kong makita si Ma'am Gwen. May gusto kong itanong sa kanya, eh. Kaming dalawa ni Kaal Mendoza, may gusto kaming itanong kay Gwen Garcia. Si Angel Loreda, happy weekend. Lodi ka, bandido, Kuya IRV Panganiban, Quiapo Day, Magkarinigan, sa Lunes, Malolos, Bulacan. Oo nga, sa Lunes tayo magkakaalaman. Angel Loreda, bad news, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa payday Tuesday, June 30. Oo nga. Angel Loreda pa rin, kape-kape, parang Mount Samson Bulidin na. Manila Bulletin, sabi niya, huling Friday ng June kay MRP. Oo nga, like and share na. Done, like and share na si Angelo de Redaha. O condolences daw, kabandido Lodi, Kuya Johnny Gomez. Condolence. Condolence, Johnny, ha. Unlike and share, mga kabandido at kay MRP. Rekorasyon, maayong buntag kanimo, Sir Ira B. Panganiban. Have a blessed weekend to you, sir. Salamat. Rekorasyon. Si Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Thank you, Mark Mallorca. Kimura Dolores, happy Friday morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. O nga, o nga. Si Ferdinand Enriquez, good morning po, sir. Good morning, Ferdinand Enriquez. Si Rico Rashon, the shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban could have been avoided. Kasi nga daw may na-predict si Senator Bim Bam Boom. Eksena yan. Talaga, papapaniwala. Ewan ko ba? Papapaniwala kayo sa press release, yung mga boy press release, yung mga yan. Roxanne Costo, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne Costo. At si Jaime Samoya Bernante, good morning, Sir Ira. Morning, MRP. Great ko lang, Sir Ira, my boss in life. Happy birthday, Judeline Baltasar Bernante. Good health, more birthday to come. God bless you, today is yours. Happy birthday, Judeline Baltasar Bernante. Rekorasyon, naka-black ang profile picture ni Sir Johnny G. Kaya my condolences to you, sir. Sorry for your loss. Ah, ganun ba? Tignan natin. Sige na. Okay na. Babalikan ko yung mga comments ninyo. Pansamantala, narito ang weather report. Napanatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang gumagalaw. Hilagang kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea. Ang mata ng bagyong Gardo ay tinatayang may 1,280 kilometro ang layo sa hilagan-silangan ng extreme northern Luzon. Ito ay may kargang lakas ng hangin mula sa gitna na umaabot sa 90 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 115 kilometers per hour. Bumabaybay si Gardo sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang naunang bagyong si Francisco ay lumabas na sa Philippine Area of Responsibility kahapon. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:29 ng umaga, lulubog mamaya alas 6:29 ng gabi. Asahan po ang mga manakanakang pag-ulan dito sa may Northern Luzon. Si Rico Rashon, I heart and shared already, Sir Ira. Thank you, Rico Rashon. Nagpala ka. Si Kaal, oh, tuwan-tuwa, oh, binati ko. Kaal, lagi kitang babatiin pag alam kong andiyan ka, Kaal. Ha? Kaal Mendoza. Oh, yan. Alam kong andiyan ka, Kaal. Lagi kitang babatiin. Para alam mo, kasi alam ko nagpapadala ng dollar sa'yo yung mga apo mo, ha? Yung mga apostolic mo, nagpapadala ng dolyar sa'yo. Pag nagpadala sa'yo, ito ang exchange rate. Ang exchange rate ng dolyar sa piso, ha? Ang piso, ang dolyar, isang dolyar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 37 centavos. Yan. Pagka may $1 ka, pwede mo siyang maging 61 pesos and 37 centavos. Pagka meron kang $10, 613 pesos and 70 centavos siya. Pag meron kang $100, magiging siyang 6,137 pesos. At pag meron kang $1,000, magiging siyang 61,370 pesos. Yan. Na-exchange rate natin ngayon. Diba? Yung mga OFW natin, tumantua. Yung mga negosyante natin, lumuluha. Diba? Alam kung sino talaga gusto nating paligayahin. Ni Kaal, gastusin natin, dolyar natin sa Tokyo Mobility Show. Next year pa yon, Kaal! Next year pa yon, hihingi pa ng pang-grocery yung anak ko sa Amerika. Good Peter Nikilevich Rasputin. Good TGIF morning, Boss Idol Ira Sang. Good morning, Pedro. Sa mga balita natin, isa pang resolusyon na humihiling sa House leadership na magkaroon ng House inquiry sa nangyaring Tacloban shooting, school shooting na inihain sa Kamara ni Navotas Representative Toby Tiangco. Layunin ng resolusyon na alamin ang mga circumstances sa likod ng trahedya at tukuyin ang mga kakulangan sa mga batas uukol sa kaligtasan sa paaralan, regulasyon ng baril, proteksyon sa bata at juvenile justice. Ay kay Tiangco, ang naganap sa Tacloban City School ay nagpapakita ng problema ukol sa juvenile delinquency, madaling pagkuha ng baril, responsibilidad ng magulang at ang pagiging epektibo ng mga programa para sa mga at-risk youth. Binigyan din ng mambabatas na panahon na upang suriin kung sapat at maayos na may patutupad ang mga kasalukuyang batas tulad ng Juvenile Justice and Welfare Act, Comprehensive Firearm and Ammunition Regulations Act, Anti-Bullying Act at Mental Health Act. Kabilang sa mga tatalakayan sa pagsisiyasa at ang mga school safety protocol, mga programang anti-bullying, mental health support, emergency response, at kung paano napunta sa kamay ng mga minor de edad ang mga armas. Nilinaw naman ni Tiangco na ang hakbang na ito ay hindi lamang para sa pagpataw ng parusa, kundi para sa mas malawak na solusyon. Inaasahang makikibahagi sa planong pagdinig ang mga ahensya ng pamahalaan, opisyal ng paaralan, mga lokal na pamahalaan, child protection advocates, mental health professionals, at mga otoridad upang makabuo ng mga reforma na magpoprotekta sa mga mag-aaral na Pilipino. Dami ninyong pinagsasabi? Alam niyo yun? Ang dami ninyong pinagsasabi. Ha? Nung bata kami, nung 70s at saka 80s, pagka batang hamog ka, alam niyo yung batang hamog dito sa Metro Manila, yung pakalat-kalat ng mga bata sa kalye? Alam niyo nung 70s at saka 80s, pag batang hamog ka, hahakutin ka ng Metrocom. Dadaling ka sa Camp Krame, pakuuskus sa iyo yung pader ng Krame at saka Aguinaldo. Susweldohan ka naman. Susweldohan ka naman. Pero pagka ano ka, yung street children, yung pakalat-kalat na bata ka sa kalye, maski yung ano, maski yung homeless, yung pakalat-kalat sa kalye ng mga ano, ng mga tao na walang ginagawang mabuti. Iikutang ka ng PC o kaya ng Metrocom. Uhahakutin kayo, dadaling kayo sa Aguinaldo tsaka sa Krame. Papakuskus sa inyo yung pader. Sweldohan naman kayo. Hindi ko naman, naalala ko noon, 2 piso isang araw ang sweldo noon eh. Susweldohan naman kayo. Pero aalisin kayo sa kalye para hindi kayo nakapanggugulo. Ngayon, hindi mo pwede galawin yung bata eh. Bawal. Bawal. Dahil dun sa anong batas yun? Juvenile, something. Juvenile Justice and Welfare Act. Pwedeng galawin yung bata kahit nang gugulo na yung bata, hindi mo pwedeng galawin. Nung bata kami, hindi kami pwedeng magkalat. Pag nahuli kami sa curfew, nung bata kami, hindi naman kami kukulong eh. Pag nahuli kami sa curfew, dadalhin kami sa Krame. Oo, magbubunot kami ng damo sa Krame isang araw. Uwi namin, ayaw na namin lumabag batas kasi ang hirap magbunot ng damo sa ilalim ng araw. Kaya yung juvenile justice nyo. Pag nahuli yung bata, pauwiin. Oh, sabi ng bata, ay okay lang. Walang parusa gumawa ng kabalbalan. Tapos nagtataka kayo. Diba? Ang dami-dami ninyong chat-chat ngayon. Diba? Dami-dami ninyong pinagsasabi. Diba? Samantalang ang solusyon eh, di ba? Ibabalik ko, bagamat katawa-tawa sa ilan, ibabalik ko ang slogan nung bata kami. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Si Jaime Samoya Bernante, Sir Ira, tanong ko lang si Senador De La Rosa at Senador Junger Estrada. Bawal na bang bumoto sa impeachment trial ni BP Sara? Di pa naman sila convicted. Si Jinggoy, suspended ng 90 days. So kung magkakaroon ng botohan, malamang in absentia yung kanyang boto. Kasi hindi pa sigurado kasi kung suspended siya sa impeachment, suspended lang siya sa pagiging sa functions niya as a senator. Pero sa function niya sa senator judge sa impeachment trial, hindi pa sigurado. Si Bato, well, Pwede siya mag-cast ng vote. Pwede niya ipaalam na ang boto niya ano. In any case, pag hindi lumitaw at hindi bumoto ng convict ang isang sitting senator base dun sa kasalukuyang sinusunod na pamantayan, eh ano yun? Acquittal yun. Ganun yun. It will be considered an acquittal. Kasi yung non-vote, o hindi ako sasali dyan, acquittal na yun eh. Kasi kailangan yung boto 16 para ano, hindi, 16, 17. Diba? Kung makakuha naman ng 8 yung ano, hindi pwedeng tabla eh. Hindi ko pa matuko yan eh. Kasi 16 plus 8 is 24. So hindi pwedeng tabla. Kaya discuss natin yan. Sandali ha. Inihayag naman ni Senador Bam Aquino na napigilan ng CIDG ng PNP ang panibagong banta ng pamamaril sa ibang paaralan sa Leyte kasunod ng kaharasan sa San Jose National High School. Isang pahayag, sinabi ni Aquino na natanggap niya ang tip mula sa ibang bata sa kanyang pagdalaw sa Tacloban City noong Miyerkules na may nagbabantang gumawa ng panibagong karahasan o pamamaril sa ibang paaralan sa lalawigan ng Leyte. Anya bumisita siya sa Tacloban City noong Miyerkules para magpaabot ng personal na pakikiramay sa mga magulang ng mga napas ng bata at bisitahin ang ilan sa mga nasaktang bata sa ospital. Dahil dito, kaagad ito ipinagbigay alam kay Interior and Local Government Secretary John Bicrimulli ang impormasyon kaya't mabilis sa pinakilos ng CIDG sa posibleng lugar. Anya mabilis sa kumilos ang pulisya at napigilan ang nasabing banta, ngunit minabuting hindi nabanggitin kung saan at kung may nahuli o natukoy na suspect o grupo sa particular na lugar. Sinabi ni Aquino na hiniling ng mga pamilya ng biktima at mag-aaral sa lugar na mabigyan ng hustisya ang napatay at huwag nang maulit ang insidente sa alinmang paaralan. Kasunod nito, sinabi din ng mga babata sa sinusuportahan ito ang pag-review at pag-amyenda sa juvenile justice law kabilang ang pagbabawal sa social media sa batang may edad 15 pababa. Kawain ka ni Kiko Pangilinan dyan. Malabang yung nagsumbong sa'yo, ano eh, bully yun eh. May binubully na bata yun. Ipin mo kung sumbong sa'yo, may, Senator, merong nagtatangkang pumatay sa amin dito. Yung mga batang ano, yung mga normal na bata, hindi basta-basta nagaganon yun. Yung bully, gagawin niya yun. Kasi meron siyang pinagtitripan. So pupunta siya sa'yo, Senador. Sabihin niya, oh, ano, yung lukulong niya, no? Gusto mo pumatay na para lang pag-initan. Itong si Bam, kasi palibasa, hindi ka nabully buong buhay mo eh. Joy Barbosa Doria, si brother, sabi niya, Kiko, lo, hilaw, asa na si Erwin, daming bunganga. Still John, maganda yung disiplina noong 80s and 90s, pati ngayon, idisiplina mo lang ng tama ang bata o anak mo sa pamamahay, may mag-report agad sa bantay bata, hay ambot. Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Iro P. Dekorasyon, ay nako, bim-bam-boom. Tell that to your late uncle. Joy Barbosa Joria, sinusubukan nilang ibenta si Bam, kaya pati yung pagkakadiskubre, ginagawang big deal. Kaya nga, pinalaya yung 14 anyos na estudyante sa Tolosa Leyte na nahuli matapos na mag-post sa social media na maglulunsad ng pag-atake sa paaralan na dito. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulli, ang estudyante ay tinurn over na sa DSWD. Paalaunan ay pinakawalan din ang menor de edad dahil hindi ito maaaring sampaan ang reklamo sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ang problema at kahinaan ng Juvenile Justice Act, iginiit ni Remulli. Sa kustudiya na ng Regional Rehabilitation Center for the Youth ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang dalawang children in conflict with the law na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, sinabi ni JJWC Executive Director Trisha Claire Oco na sumasailalim sa psychological assessment at iba pang pagsusuri ang dalawang minor de edad upang matukoy ang mga dahilan ng kanilang pagkakasangkot sa insidente. Anya, makahiwalay silang inoobserbahan at hindi muna isinasama sa ibang kabataan sa pasilidad. Binigyan din ni Oco na sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, nakatuon ng batas sa rehabilitasyon ng CICLs o children in conflict with the law habang nananatili silang may pananagutan sa kanilang mga nagawa. Anya, mahigpit ding binabantayan ang dalawang minor de edad sa loob ng pasilidad at limitado ang kanilang galaw katulad ng mga persons deprived of liberty. Posible ring maharap sa kasong sibil o kriminal ang kanilang mga magulang, depende sa resulta ng investigasyon ng pulisya. Ayon naman kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, mahigpit na nililimitahan sa pasilidad ang galaw, pagbisita at iba pang aktibidad ng mga CICLs bilang bahagi ng kanilang rehabilitasyon. Sinabi naman ng DSWD na sasagutin nito ang gastusing medikal at pagpapalibing ng tatlong nasawi, magbibigay ng 20,000 cash assistance sa bawat naulilang pamilya at sasagutin din ang gastusing medikal ng 13 sa sugatang estudyante sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Uling iginiit ni Oco na bukas ang JJWC sa pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act, ngunit sinabi niya hindi sapat natutukan lamang ang minimum age of criminal liability upang masolusyunan ang karahasang kinasasangkutan ng mga kabataan. O nga, disiplina. Kung pakakawalan mo, eh di sabi nila, ah, okay lang. Hindi kami madidisiplina. Ulitin namin. O, kita nyo, nasa critical na kondisyon na ang 25 high school students sa tinamaan sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sa ulat, ang isa sa mga biktima ay tinamaan sa ulo habang sa tiyan naman ang isa. Ang grade 10 student na si Joan Vinias ay nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo habang ang grade 9 student na si Nathan Candelario ay tinamaan sa tiyan. Humihingi naman ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Kuha muna tayo ng report. Libreng bigas pinamahagi sa mga citizens sa ilalim ng programa ng pamahalaan sa Quezon City. May report si Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Nagpasalamat si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay First Lady Lisa Araneta Marcos para sa patuloy na pagpapatupad ng libreng pamamahagi ng bigas sa mga pamilyang nangangailangan. Kasama ni Mayor Belmonte ang First Lady sa Barangay Bagong Pag-asa para sa ikalawang yugto ng rice distribution sa ilalim ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Sa programa, tumatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan sa loob ng isang taon bilang ayuda sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Belmonte, naging masusi ang pagpili sa mga benepisyaryo sa tulong ng Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistic Authority upang matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga kabilang sa vulnerable sector at sa mga pamilyang hindi pa nakakatanggap ng ibang programa ng lungsod. Ipinagmalaki rin ng alkalde na ang mga ipinamahaging bigas ay binili mula sa mga lokal na magsasaka sa umagitan ng pagpapatupad ng Sagip Saka Act. Anya, bukod sa pagtulong sa mga pamilyang Q citizens, nakatutulong din ang programa sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representante, samantala ang Antong Dam and Irrigation System sa Sultan Kudarat ay bukas na. Ulat mula kay Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Chona, good morning.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon sa Antong Dam and Irrigation System sa Lutayan, Sultan Kudarat. Ayon sa Pangulo, pagpapatibay at pagsasaayos ito sa mga dam at irrigasyon para sa mas matatag na agrikultura at sapat na supply ng pagkain sa bansa. Nasa mahigit 1,500 na ektarya ng lupang sakahan ang makikinabang at 355 na mga magsasaka at ng kanilang mga pamilya. Natigil ang operasyon ng dam noong 2021 dahil sa malawakang pagbaha. Tiniyak ng Pangulo na maayos ang supply ng patubig para sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat. Magiging daan-anya ang proyektong ito sa mas maaasahang supply ng tubig, mas mataas na ani at mas malaking kita para sa mga magsasaka habang patuloy na pinatitibay ng administrasyon ang food security sa Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu sa Palasyo ng Malacañang. Benchime, galaw-galaw na po. Exercise mga kabandido. Good morning po sa lahat, Sir Ira P. Edwin Melissa, marami nang gagaya sa batang kriminal kasi pag nahuli, palalayain sila. Shirley Uyang, good morning Sir Ira. Good morning Shirley Uyang. Pagbabalik ang inyong morning report Pilipinas, pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

At babalikan yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan na ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang nyo po ang keywords DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy na tayo sa ating balitaan at balitaktakan, kwentuhan at huntahan. Si Colonel Babet Estrada watching. Good morning. Nanonood siya. Good morning, Ma'am Babet. Balita, mariing nanawagan si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na amyendahan ng firearms law sa bansa. Sinabi ni Remulla ito upang mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga irresponsibleng gun owners sa bansa. Bukod dito, bunsod nito, ginawa ni Remulla ang payag matapos ang pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan na tatlo katawan nasawi. Napatid na kinuha ng isa sa mga sospek ang baril ng kanyang tsahing polis. Ayon kay Remulla, nakasaad sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na walang criminal liability ang may-ari ng baril na nagpapahintulot na magamit ng ibang individual ang kanyang baril sa paggawa ng krimen. Bakit walang criminal liability? Tanging kasong malversation lamang anya, maaaring ikaso ngayon sa may-ari ng baril. Kaugnay nito, umapela si Remulla sa Kongreso na gumawa ng implementing rules and regulations ng batas para maglagay ng criminal na aspeto sa illegal na paggamit o illegal na pagbibigay ng kanilang mga baril. Hirit pa ni Remulla, dapat ring permanenteng iban ang online games na bayolente tulad ng open world gaming platform na Gorebox. Samantala, nauna ng sinabi ng Philippine National Police na makikipag-ugnayan ng kanilang hanay sa Cybercrime Investigation Coordinating Center para palakasin ang monitoring sa video games at online application. Pinaigting naman ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kampanya laban sa mga ilegal na baril at armadong kriminal bilang bahagi ng malawakang hakbang upang maprotektahan ang mga estudyante at paaralan mula sa banta ng karahasan. Ito ay matapos nagdaan ni Manila City Mayor Francisco Escomoreno Dumagoso ang Executive Order No. 29, Series of 2026 na nagtatatag ng Manila School and Community Safety Task Force na mangunguna sa pagpigil sa mga insidente ng pamamaril at iba pang karahasang maaaring magdulot ng maraming biktima. Sa kanyang State of the City address noong June 24, binigyan din ni Dumagoso na mahalagang maagapan ang mga banta bago pa ito mauwi sa trahedya. Sa ilalim ng kautusan, inatasan ng Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa mga loose firearms, gun for hire groups, illegal na bentahan ng barila at iba pang armadong sindikato na maaaring magbanta sa kaligtasan ng publiko. Magtatatag din ang MBT ng Threat Monitoring and Assessment Desk na magsisilbing sentro ng pagtanggap at pagsusuri ng mga ulat kaugnay ng posibleng kaharasan sa mga paaralan, pampublikong pagtitipon at iba pang mahalagang pasilidad sa lungsod. Kasabay nito, obligahin ang mga paaralan na magkaroon ng sariling school safety and threat assessment teams upang agad na matukoy at matuguran ang mga estudyante o sitwasyong maaaring magdulot ng panganib sa komunidad ng paaralan. Magkakaroon din ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga paaralan, barangay at pulisya upang mapalakas ang pagbabantay at mabilis sa pag-uulat ng mga banta at ilegal na armas. Ang problema nyo ho, school shooters are generally ignored people, quiet types. Kung pupuntahan nyo ho ninyo yung experience sa Amerika at sa ibang bansa, karamihan ng mga mass shooting suspects o perpetrators ay mga taong ni hindi pinag-isipan na gagawin yung bagay na yon. Mga binubuli, mga akala nila kakaya-kayanin nila habang buhay isang araw, bumigay, they snap, dumampot ng baril at namaril. So, yung sasabihin ninyo, titignan natin yung threat assessment. I don't think threat assessment ang kailangan nyo ayusin. Ang kailangan nyo ayusin is yung inyong community safety and relationship status. Dahil ang kailangan nyo unang tutukan
Hanapin ninyo yung mga bullying incidents. Hindi nyo naman makikita. Kung hindi ninyo actively nahahanapin yung bullying, kung hindi nyo actively investigahan ang bawat insidente ng asaran, violence, minsan pikunan, hindi nyo makikita ang pattern ng bullying. Kasi matanda na kayo, hindi nyo na naiintindihan yun. Kailangan actively nakikipag-usap kayo, nakikipag-engage kayo sa mga estudyante ninyo. Pero today, saan ka nakakita ng principal na actively nang-engage sa mga estudyante nila? Sige nga, sabihin mo sa akin. Saan? Sino? Wala, ang principal, nasa trono niya, sa itaas. Di ba? Guidance counselor, saan ka nakakita actively ng guidance counselor na actively umuupo sa loob ng classroom at pinagmamasdan lahat ng mga estudyante, iniisa-isa? Saan? Nakaupo sa trono nila ang guidance counselor. Di ba? Mga teacher. Mga teacher ang kawawa. Kailangan may ano, kailangan active yung ano niyo, engagement niyo sa mga estudyante niyo para makita niyo, because you cannot see bullying until someone has been very very hurt badly. Totoo po 'yon, hindi ho biro 'yon. Until may namatay na, may na-ospital, may nabalian ng buto, hindi po ninyo makikita ang bullying. Because bullying is a very silent torture. Sila-sila lang magpipierce, sila-sila lang magkakaklase, sila-sila lang magkakaedad at magkakaibigan at magkakasama at magbabarkada ang nakakaalam na may bullying na nangyayari. Tayong mga tatanda, and kasama ako dyan, diba? Pag tinignan natin sila, naglalaro sila. Kasi bata ang tingin natin sa kanila, naglalaro lang yan. Kung detached tayo, malayo tayo, ganun. Pag tinignan natin yan, naglalaro lang yan, nagbibiruan lang yan. Ganun yun. Kailangan aktibo tayong lumapit, aktibo tayong pumunta sa kanila, aktibo tayong makipagkwent, ipakita natin sa kanila that we care. Then and only then will they open up. Diba? Napaka-reactive yung mga ano eh, yung mga nakikita kong ginagawa ng gobyerno ngayon eh, after that Tacloban shooting eh. Di ba? Ayusin yung Juvenile Justice Welfare Act, di ba? Higpitan yung paghawak ng baril, ipakulong yung mga bata na nagkakasala, diba? Parusahan. Hindi! Lahat ng gagawin ninyong yan, diba, mauulit pa rin yan kung hindi nyo ina-address yung ugat. Ano yung ugat? Hindi natin alam kung ano nangyayari sa mga kabataan natin sa loob ng mismong paaralan natin. Hindi natin alam. Masyado tayong Ivy Tower. Lahat tayo, whether you're Secretary Gatsalya, Secretary Angara, whether you're Secretary Angara, whether you're sino yan yung CWC head Miss Oko, whether you're Francis Pangilinan, you're all too detached. Whether you're a principal, whether you're a guidance counselor, you're all too detached. Masyado kayong malayo sa kanila. Hindi magsusumbong sa'yo ang binubuling tao. Dahil ang fear nila, baka hindi ka maniwala, paglabas niya, bubugbugin ulit siya, ibubuli siya lalo na mas matindi. Hindi nyo naiintindihan yun? I'm sure hindi nyo naiintindihan yun. Bakit siya matatakot? Nagsumbong na siya sa akin. Kung hindi ka maniwala. Tapos paglabas niya, naalaman na nagsumbong siya. Ano sa tingin nyo mangyayari sa kanya? Di pagtutulungan ulit siya ng mga bullies. Pero hindi nyo gets yun. Hindi nyo gets yun. Para sa inyo, ginawa ko na ang magagawa ko. Diba? Bajalin de Salisa, good morning Sir Ira, na-imbestigahan ba kung under the influence of drugs sa mga bata? Yun nga yung problema ng Juvenile Justice and Welfare Act eh. Hindi mo po pwedeng gawin ng basta-basta yan eh.
Phil Joan, hindi naman nag-iikot ang principal at guidance counselor. Nag-aantay lang na may pumunta sa office nila. Talaga naman. Phil Joan, sa umpisa lang yan, kilos ng gobyerno, ningas gugon. After mga ilan linggo, tapos na, tahimik na. Tapos na yung cycle. Itong new cycle na to. Nakalista bilang bahagi ng mga weakness ng prosecution team ang kamera si Mary Grace Piatos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lumutang ang pangalan na Mary Grace Piatos pag dinig yung 2024 ng House Good Government and Public Accountability sa paggamit ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education, kung saan ang acknowledgement receipts ng confidential funds disbursement ay nagpakitang isa ito sa mga tumanggap ng confidential fund mula sa mga opisina ni Duterte. Sa kabila nito ay sinabi ng Philippine Statistics Authority na wala silang birth, death o anumang identification records ng tao may pangalang Mary Grace Piatos. Ang iba pang lumabas sa pangalan sa acknowledgement receipts ay sina Xiaomi Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sikuya at iba pa. Ayon sa pre-trial brief, si Piatos ay ipipresenta bilang witness para sa Article 1 na nag-aakusa sa Vice Presidente ng culpable violation of the Constitution, grave corruption at betrayal of public trust sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Noong Pebrero, sinabi ng company Duterte na ipapaliwanag nila ang paggamit ng mga alias para sa confidential funds katulad ng Mary Grace Piatos. Ipipresenta rin na witness si ex-overall Deputy Ombudsman Karandang para sa Article 2 na nag-aakusa naman kay Duterte ng culpable violation of the Constitution at the betrayal of public trust sa hindi may paliwanag na yaman, false entry sa kanyang salin at patuloy na business interest. Ang impeachment trial ni Duterte ay nakatakdang magsimula sa July 6. Inama naman ni Manila Congressman Joel Chua ang defense team ni Vice President Sara Duterte na iharap si Mary Grace Piatos sa darating na impeachment trial upang tuluyan ang mawakasan ang kontrobersiya sa maling paggamit ng confidential funds. Sinabi ng mababatas ang hamon sa kampo ni Duterte sakali questionin ng depensa pagkasama kay Piatos sa mga testigo. Tinabla rin ni Chua ang mga haka-haka na posibleng isang codename lamang ang nakasulat sa resibo. Congressman ka, may briefing sa inyo, merong, ewan ko ha, kung kasali ka sa Defense and Security Committee, di ba? Law and Order, Peace and Order Committee. Pero kasama sa briefing nila yan, yung paggamit ng confidential funds at saka mga confidential agents, at saka mga confidential informants. Kung kasali ka doon, alam mo yung katotohanan, yung sinasabi mo. Yan ang hirap sa mga politiko, selective ang truth na inilalabas. Ito, Steel John, yung namaril na nabully dahil sa buhok niya, nabugbog pala sa concert ng isang rapper artist at paratay daw na isang linggo ata o higit pa. Nung nakarecover, yun na ang naisip. Kahit mali, pumatay talaga ang plano. Nakababahala mga kabataan ngayon sa kanilang mga pag-iisip. Go back to my earlier discussion. Rewind nyo na lang, pakinggan nyo. Sinabi naman ng Malacanang na strategy ng prosecution team ng Kamara de Representantes kung itutuloy nito na ipresenta ang isang Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng PSA, ang sinabi ng PSA na wala silang mga record na kapanganakan, kamatayan o anumang pang pagkakalilanlan ng taong nangangalaga, nanggangalang Mary Grace Piatos. Unang naging prominente ang pangalan ni Mary Grace Piatos sa investigation ng Congress noong 2024. Ayon sa pre-trial brief, haharap si Piatos bilang testigo para sa Article 1 ng reklamo kay Duterte. Noong Pebrero, sinabi ng company BP Sara na handa sila ipaliwanag ang paggamit ng mga alias sa mga para sa mga confidential funds tulad ng Mary Grace Piatos sa ewan ko. Kung itong mga mahilig sila mag-imbento ng ebidensya. Tignan natin, di ba? We will see. Shirley Uyang, tanong lang po, pwede ba isama sa firing range sa isang minor de edad? Wala bang kaso ang tsahin? Wala namang kasama sa pagbabawal. Yun yung problema dun.

Umaasa naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na matatapos na ngayong hapon, ang pre-trial conference para sa impeachment case laban dito. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa legal counsel ni Duterte, ang pagmamarka ng good documentary evidence para sa Article 1 and 2 ay inaasahang matatapos ng hapon ang pre-trial conference ay nasa ikalimang sesyon na. Natapos na ng dalawang kampo ang pre-marking sa mga ebidensya para sa Articles 3 and 4.

Inirekomenda ng oversight body ng International Criminal Court ang pagpapatalsik kay Prosecutor Karim Khan matapos itong mapagpasyahan na nagkaroon siya ng hindi angkop na sexual relationship sa isang junior staff member ayon sa mga dokumentong nakita ng Reuters. Ito ang unang pagkakataon na lumabas ang mga detalye ng desisyon kaugnay ng reklamo inihain noong 2024 ng isang babaeng abogado laban kay Khan, 56 anyos na British barrister. Kabilang sa rekomendasyon ng kanyang pagtanggal sa pwesto dahil sa umano'y seryosong misconduct. Ang pasyan Executive Bureau ng Assembly of State Party sa governing body ng ICC ang magiging batayan sa botohan ng 125 member countries ng korte na nakatakdang idao sa New York sa July 24. Mariing itinanggi ni Khan ang mga aligasyon. Binanggit ng kampo ni Khan ang naunang pagsusuri ng tatlong external judges na nagsabing hindi sapat ang ebidensya upang patunayan ang mga aligasyon beyond the reasonable doubt. Gayunman, isinantabi ng Bureau ang naturang opinyon at iginit na sapat ang ebidensyang nakalap mula sa isang taong investigasyon ng United Nations sa pinagawa ng ICC ayon sa dokumento na petsang June 8 na patunayan umano beyond reasonable doubt na nagkaroon ng sexual relationship si Khan at ang complainant na nagsimula noong March 2023 at lumala habang tumatagal. Sinabi rin sa dokumento na dahil sa umiiral na power imbalance sa pagitan nila, hindi kailanman naging angkop ang naturang relasyon. Patay sa ulat ng UN na sinipi sa dokumento, nagkaroon pa ng mga insidente ng non-consensual sexual contact sa opisina ni Khan sa kanyang pribadong tirahan at habang nasa official mission. Inireklamo naman ang tatlong judge ng International Criminal Court noong Miyerkules si US President Donald Trump at ang administrasyon nito sa mga sanction na ipinataw sa kanila noong nakaraang taon. Ang lawsuit ay inihain sa Federal Court sa Manhattan kung saan sinabi ni Judge Kimberly Prost ng Canada, Solomi Balungi Bosa ng Uganda at Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu ng Benin na ang mga sanction ay nakadisenyo upang ipakita ang extrajudicial pressure na sa layuning parusahan at gipitin ang mga judge. Wala pagtugon ng State and Treasury Departments at ang White House kaugnay nito. Nagpataw ng sanctions ang Trump administration sa ilang judge sa International Criminal Court noong nakaraang taon bilang ganti sa pag-i-issue ng War Tribunal ng arrest warrant para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang desisyon na buksan ang kaso ng umano'y war crimes ng mga tropang Amerikano sa Afghanistan. Ginit naman ng lawsuit na ang mga sanction ay ilabag sa batas dahil lampas na ito sa sakop ng International Emergency Economic Powers Act at hindi nakabatay sa tunay na national emergency or extraordinary threat. Sinabi rin ng mga judge na pinipigilan ng mga sanction ang pagpapasa ng ebidensya at argumento sa anumang pending o future proceedings sa kanila. Early Uyang, pwede ba i-bend the law para makasuhan at makulong habang buhay ang 14 anyos kasi ang napatay nila niya sa baril niya galing ang balang pumatay sa tatlong namatay at 30 times siya nagpaputok. Wala akong alam dyan. Wala nang Pinoy ang naiulat na nasaktan o nasawi kasunod ng dalawang napakalakas na lindol na tumama sa northern coast ng Venezuela. Sinabi ni Department of Foreign Affairs, Philippine Embassy sa Bogota, may jurisdiction sa Venezuela, masusi nitong minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan na sa Filipino community sa South American country kasunod ng June 24 earthquakes. Ang embahada ay nakipag-ugnayan na sa mga Filipino sa capital, Caracas at sa lungtod ng Barinas. Pinayuhan ang mga ito na sumilong ng ligtas sa isang lugar at imonitor ang updates mula sa lokal na otoridad. Ayon sa DFA, tinatayang 74 na Filipino ang nakatira sa Venezuela. Marami sa mga ito ay religious missionaries. Iniulat naman ng Venezuelan authorities na may 32 katao ang nasawi at mahigit.

0: 700 ang nasugatan matapos ang twin earthquakes. Dahilan ng malawak na pagkawasa sa loob at sa palibot ng Caracas, sinabi ni Acting President Delcy Rodriguez na ang La Guardia State ang itinuturing na hardest hit area kung saan maraming gusali ang gumuho habang nagpapatuloy naman ang rescue operations. Samantala, sinabi ng DFA na ipagpapatuloy nito ang pagmonitor sa mga kaganapan at magbibigay ng updates kung kinakailangan. Labis naman na narungkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang sunod-sunod na malalakas na lindol na yumalik sa Venezuela noong June 24, 2026. Sinabi ni Pangulong Marcos, ang Pilipinas ay naninindigan sa pagkakaisa kasama ang Venezuelan people sa napakahirap na panahon at umaasa para sa ligtas at mabilis sa pagbangon sa lahat ng komunidad na apektado. Naon na rito ayon sa USGS, ang unang lindol ay may magnitude na 7.1 at ang kasunod ay mas malakas sa 7.5. Makalimas lamang ng isang minuto, ang epicenter ay malapit sa Moron sa estado ng Carabobo at naramdaman hanggang sa kabisera ng Caracas. Maraming gusali ang gumuho, kabilang ilang matataas ng gusali sa Caracas at libo-libong residente ang nagtakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan at opisina. Oops. Nuclear Energy Program, tinalakay ng Philippine Congressional Delegation sa US. May report si Jong Manlabas. Jong, good morning.
1: Nakipagpulong ang mga miyembro ng kauna-unang Philippine Congressional Delegation on Nuclear Energy sa mga opisyal ng US State Department sa Washington, D.C. upang talakayin ang pagpapalawak ng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon kay Congressman Odi Tariela, Vice Chair ng House Committee on Nuclear Energy, binigyan diin sa pagpupulong ang mahalagang papel ng civilian nuclear program sa pagpapalakas ng ekonomiya at seguridad sa enerhiya, kabilang sa mga benepisyong tinalakay ang pagkakaroon ng mas matatag na supply ng kuryente, pagbawas sa pagdidepende sa importe ng langis at pagprotekta sa mga industriya at mamimili laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pangdaigdigang merkado. Inilahad din sa pagpupulong ang mga umiiral na polisiya at akbang ng pamalaan upang maisulong ang ligtas, responsable at makabagong paggamit ng nuclear energy bilang alternatibong pinagkukunan ng kuryente sa bansa. Nagpasalamat naman si Tariela sa U.S. State Department sa pagkakataong makibahagi sa mahalagang talakayan hinggil sa pagpapaunlad ng nuclear energy program ng Pilipinas. Ayon sa mambabatas, mahalagang pag-aralan at paghandaan ng mga makabagong teknolohiya upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa enerhiya ng bansa. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. At ang huling balita natin ngayong linggo, pwede na makakuha ng visa on arrival sa United Arab Emirates sa mga Pilipino na babiyahe patungo United Arab Emirates gamit ang Philippine passport sa kung ito ay may, ito na, valid visa, residence permit o green card mula sa ilang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang grant ay epektibo Huwebes, June 25 para sa mga Pilipino na may travel documents mula sa United States of America, European Union Member States, Australia, Japan, Singapore, Republic of Korea, Canada at New Zealand. Sa mga nagnanais na manatili sa United Arab Emirates sa loob ng 14 araw ay magbabayad ng UAE dirham, 100 dirhams at pwede palawigin ng karagdagang 14 na araw sa bayad na 250 dirhams. Kailangan naman ang bayad na 250 dirhams para sa mga biyahero na nais manatili ng 60 araw na non-extendable. Ayan, ha? Yan. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Siniguro naman ni Auntie Claire na yung above 16 ay below 16. Above 15 ay below 16. Timora Dolores, salamat po Sir Ira V. Panganiban. Happy weekend, happy weekend. Putin ni Kalebe, Sir Rasputin. Happy weekend po sa Idol Ira. Lahat ng solid kay MRP, kabandido. Balik-balik sa Monday po. Shirley Uyang, wow, concern sa nangyaring lindol sa ibang bansa. Sana ganyan ka rin sa mga nalindol sa Mindanao. We. Susunod ang buhay at batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolás sa ating palatuntunang Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I will see you on Monday. See you on Monday. Bye-bye, guys. I love you. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
5: BBC News with Danielle Jałowiecka. At least 235 people are now known to have died in Venezuela's back-to-back earthquakes. Many are still unaccounted for as rescue teams try to find survivors in the rubble of collapsed buildings. A former high-ranking official in Ukraine's security service has been sentenced to life in prison after he was convicted of treason. Dmytro Kozyura was found guilty of passing state secrets to Russia, including the location of military units. Overnight Russian attacks on eastern Ukraine have killed at least four civilians. Local officials say two died in the Kharkiv region, one in Donetsk and another in Zaporizhia from a combination of air and artillery strikes. Hundreds of thousands of people in Japan have been ordered to evacuate their homes due to the risk of flooding and landslides as two tropical storms approach. Japan Airlines and All Nippon Airways have cancelled 120 flights. Much of Europe is experiencing another day of soaring temperatures as the heatwave is moving eastward. It's now reached Croatia, Germany, Luxembourg and Switzerland. A New York City housing board has voted to freeze rents for about 1 million regulated apartments for up to 2 years. The move was a key campaign promise of Mayor Zoran Mamdani. At the World Cup, in Group D, Australia and Paraguay have both qualified for the knockouts after a scoreless draw. In the other game, Turkey, who were already eliminated, have beaten co-hosts the United States 3-2. The US topped the group nevertheless. Researchers have used artificial intelligence and imaging technology to read a carbonized rolled-up papyrus scroll that was burned during the eruption of Mount Vesuvius. Dating back about 2,000 years, the scroll is one of the oldest recovered from a library in Herculaneum, which was buried under ash along with Pompeii. The text contains references to Stoic philosophy and discusses concepts ranging from ethics to art. BBC News.
6: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Magandang hapon. Biyernes na. Pero siyempre, dito pa rin tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. Marami na naman mga bagong balita ngayon, maraming bagong issue, ha? Pero siyempre, unahin muna natin, ano ba ang lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras? Wala na tayong bagyo, ha? Lumabas na yung Francisco, ito namang Gardo, ilalabas na rin. Baka nakalabas na nga, eh. Kasi ano lang siya, eh. Nakasabit lang sa ano, sa Philippine Area of Responsibility. Pero malayong malayo pa rin at lumabas na agad. So ngayon po, ang naka-apekto sa atin, itong Southwest Monsoon, naka-apekto po yan sa Luzon at Visayas. Kaya ang Pangasinan, Zambales at Bataan, occasional rain sa mararanasan dahil po sa Southwest Monsoon. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, ang iba pang bahagi na Ilocos Region, Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Batanes at Babuyan Islands, makararanas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil pa rin yan sa Southwest Monsoon. Ang Caraga, Davao Region at Southern Leyte, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ito naman eh, dun sa, ang dahilan yan, Intertropical Convergence Zone, o yung ITZCZ. Iba pang bahagi ng Luzon at Visayas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ang Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman yan sa localized thunderstorms. Ang araw natin lulubog mamaya alas 6:29 ng gabi at sisikat bukas alas 5:30 ng umaga. So yan ang latest natin mula sa PAGASA. At syempre dito tayo sa ating mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Hunyo. Ayun, ha? Ngayon po, patuloy yung mga investigasyon na ginagawa nila dun sa nangyari pamamaril dyan sa Tacloban, ha? Dun sa San Jose National High School. Pero siyempre, maya-maya, pag-usapan po natin yan, ha? Para matalakay natin kung ano pa yung mga iba pang issue dyan. Pero po yung impeachment naman, dito kaya Vice President Sara Duterte, eh tinitiyak po ng secretary ng Senado na siya nagsisilbi rin ng impeachment court clerk, ha? Ay sinabi niya tuloy na tuloy ang gagawing trial dito kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Yun, ha? Yan daw eh, sabi nito si clerk of court ngayon, dyan sa impeachment court, Renato Bantug Jr., ang sabi niya, yung impeachment trial will begin on July 6 at 2 p.m. onwards. So, alas 2 ng hapon po mangyayari, ha, yung impeachment trial. Tuloy-tuloy na yan hanggang gabi na, hanggang matapos. Kung matapos sila ng matagal, eh matatagalan yan hanggang gabi na yan. Yung nagsagawa sila ng ano, 'di ba, ng pre-trial. Nagsagawa sila ng pre-trial, eh sabi po nito si Clerk of Court Renato Bantug Jr. na yung drafting ng pre-trial order ay yan po ya ibibigay nila sa Lunes doon sa mga sa depensa at sa prosecution. So, July 29 yan, araw ng Lunes. Yung prosecution at depensa, mayroong tatlong araw o hanggang July 2, araw ng Webes naman yan, para mag-submit ng kanilang comment yung mga puna nila dun sa pretrial order. So yun po yung magiging sitwasyon dyan. Pagkatapos nyan, July 2, hanggang dyan, ano? So pagdating ng July 6, ay simula na ang trial, alas 2 ng hapon. Ang bago mag-State of the Nation address, sa July 27, itong impeachment trial, ay gagawin nila Monday, Tuesday, and Wednesday. Ayan ha, Monday, Tuesday, at Wednesdays at 2 p.m. Yun. After SONA, ang trial ay mangyayari naman Tuesday, Wednesday, and Thursday at 2 p.m. din. So, every 2 p.m. gagawin yan, yung impeachment trial. Ayan po yung napagkasundo na lang schedule. So, kung meron sila mga puna, bibigyan sila ng hanggang July 2 para submit yung kanilang mga komento dyan. At pagtapos nun, yun na, July 6, tuloy na ang trial. Yan, ha? So, yun po yung mangyayari dito sa impeachment trial. Ito si Vice President Sara Duterte. Tuwing alas 2 ng hapon. Yan. Okay, doon man po sa nangyari pa Maril dyan sa Tacloban City, school shooting na yan. Batay po dito sa mga report, sinasabi na itong pamamaril na yan, nakita daw dun sa tinamong sugat nitong mga biktima, na yan malayuan yung pagkakabaril sa kanila. Hindi malapit. Parang random shooting lang talaga itong ginawa. Walang target, basta namaril lang na namaril. Yun ang sinasabi din sa mga report na to ng PNP Regional Forensic Unit 8 na matapos nila magsagawa itong ballistic at autopsy examinations doon sa tatlong namatay doon sa shooting noong Lunes diyan sa San Jose National High School. So yung mga authorities sabi nila na ngayon pina-finalize na nila yung official report para ma-submit na doon sa mga investigador doon sa kaso. At base nga doon sa resulta, itong mga biktima nag-sustain ng gunshot wounds inflicted from a distance. Ibig sabihin daw niyan, makikita dyan, indikasyon niya na random shooting yung nangyari. Walang target, basta nagpamaril lang na namaril. At yung mga bala ay kasamaan pala, tinamaan yung vital organs ng mga namatay. Kaya sila yun ang kinamatay. So ang PNP, sabi nila, mga authorities daw nagtakda na ng magsampa sila ng kaso doon sa tiyahin nung namaril yung alias Nas. Ito yung 14 anyos yung may dala ng Glock 17 na pistol, semi-automatic pistol. Itong tiyahin niya kasi isang police officer, sabi abogado pa. Siya ay maharap sa kasong violation of Article 365 ng Revised Penal Code. O yung negligence for failing to properly secure her service firearm, which allowed the minor to access it. Yan. Sabi po nito si PNP chief, sabi, yan din daw yung ikakaso dun sa potential na pwedeng isampa dun sa lolo naman, nung 15 anyos na shooter, na siya naman sinasabi may-ari nung 38 caliber revolver. Yon. Yan ang sabi po nito mga investigador. Ayan po ang lumilitaw dito sa mga investigasyon nila. So ibig sabihin talagang nandun lang sila para mamaril. Wala silang target. Yun lang ang plano nila talaga, maghasik ng gulo. Dito lumilitaw yung mga ganyan. Yung sinasabi na bullying, mukhang ano lang nila yon, cover story lang. Nabully, ganito, ganyan, di ba? May hinahanap. Ayun pala, basa dito sa pamamaril, ito yung random shooting. Basta namaril lang na namaril, kung sino tamaan, ay ayun na yun. Ayan po ang nangyari. Ngayon, sinasabi nila, sinisisi yung video game na Gorbax, di ba? Ito po, inimbita pa sa si Senator Risa Ontiveros. Kanina po, sinabi niya na itong developer ng video game Gearbox na to, eh tumanggi. Tumangging humarap sa Senado dun sa gagawin pagdinig ng Senado. Ayan po ang sinasabi dito. Ha? Hindi raw sila harap. So sabi ni Ontiveros, siyang chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, itong Gearbox developer, si Felix Philip, ay nagpasabi na dun sa kanyang komite, sa secretariat, ano, sa pamagitan ng email, na hindi siya attend dito sa hearing sa July 1, either in person or via Zoom. Wala, hindi siya attend. Ano to eh, itong developer ng video game na Gearbox, ito po ay nasa, ano, nakabase sa Germany. Doon, ano, so hindi sila pupunta rito, hindi sila makikipag, hindi sila harap doon sa investigasyon ng Senado. Eh, pero nauna dyan, sinabi nila na makikipag-ano daw sila, ha? Full cooperation sa mga Philippine government o sa Philippine government authorities. Ayan, at para tungkol nga dyan sa pamamaril na yan. Pero sabi nito si Senator Ontiveros, yung daw committee niya, eh open man dun sa para ma-facilitate yung kanyang pagharap, pagdalo at pakikilahok dito sa investigasyon na gagawin, ha? Kung sakasakali at magbago isip nitong si Philip. Yan, at hindi raw dyan nagtatapos yung kanilang pagnanais na marinig yung kanyang panig. Yun, ha? Eh, ganun pala yan eh. Ha? Ito eh, marami kasi ang sinisisi itong video games na ito eh. Pero mukhang iba yung sitwasyon, ha? Hindi dito sa video games. Ha? Hindi dito kasi ang daming naglalaro nito eh. Ha? Milyon ang naglalaro nito sa buong mundo. At hindi lahat, actually hindi ito nakaka-impluensya, hindi yung laro na yan eh. Ha? Kahit mga violente yung mga yan, hindi yan nakaka-impluensya. Meron talagang, siguro merong nag-uudyok sa kanila. Ha, sabi nga eh, alam nyo yung, naikwento ko na yung ano, yung nung na-rescue yung pito, di ba, nakaraan, noong February 2. Tapos binalita ng PNP cybercrime na nung March 16, eh ano yun eh, merong nanghihikayat sa kanila, may nagre-recruit. Ha, merong ganon. Talagang, kumbaga, hindi doon sa games sila talaga hinihikayat. Hindi sila sa games na nadala. Diyan ha. Sila'y nirecruit. Ha? At ang ginagawa, doon lang sila nag-usap, doon sila nagkakilala, doon sa laro. Yan ha. Although naglalaro sila niyan, hindi yan ang nag-udyok sa kanila para gumawa nun. Meron silang nakilala doon na yun. Ha? Parang maganda raw, parang may reward pa eh. Pag doon sa mga gagawin nila, meron silang makukuha mga reward. Kung matatandaan niyo yung usapan ng dalawang teenager na Pinoy na maril dyan sa Tacloban, di ba meron pa silang pinag-uusapan na may mission sila? O, ibig sabihin eh, meron silang ano, merong nagbigay sa kanila ng mission. Yun. Diba yan eh. Kasi nakikita ko sa laro, wala namang epekto yan eh. Sa dami ng naglalaro niyan, hindi yan yung ano, hindi yan yung dahilan niyan. At dyan lang sila, na, dyan lang sila nakilala nung ano, nung yung mga extremist, mga ganyan. Ah, yung nahuli nga dyan sa Calabarzon, di ba, yung na-rescue, tawag nila, eh ano, meron mga ano to, mga neo-Nazi, yung gumagawa niyan, ah, mga nihilist, yan ha, tama ba pronunciation yun, basta yun na yun. Ah, yung naniniw, ang paniwala nila, eh, walang kwenta ang buhay, ay mga ganyan. Walang purpose, parang ganun. Eh, yun yung kanilang paniwala. Ginagamit nila itong mga bata ngayon. Kinakaibigan nila kasi ano yan eh. Dito sa laro na yan, meron ditong features na pwede kang makipaglaro doon sa mga nasa ibang bansa o kung sino man yung nandyan sa game na yan, magkakausap-usap kayo. Ah, may features yan. Hindi lang yung chat na tinatype. Ah, ito eh, ano, voice chat ito, nag-uusap sila. O malamang doon sila na-recruit, kinakausap, kanya, no? Tapos, lilipat sila sa ibang website. Doon sila papupuntahin sa ibang website. At doon nila itutuloy. Doon na itutuloy yung talagang hardcore. Doon na papakita nila yung mga kailangan nila, di ba? Tuturuan na sila dyan. Ayun na. Doon sila na, doon na nangyayari. Hindi sa game mismo. Although itong games nga na ito, ay talagang nakaka-desensitize dito sa mga bata. Ayan yan. Totoo yun. Ha? Nagiging bantad sila sa mga patayan, sa mga ganyan. Na, kung tutuusin natin eh, ha? Medyo, meron ding positive kung titingnan natin. Kasi parang di na sila ganong nabibigla pag may mga namamatay. Di na sila parang okay na, wala na sa kanila yon. Pero hindi ibig sabihin gagawin na nilang pumatay, di ba? Alam naman nila hindi tama yon. Kaya lang, pag may nagre-recruit sa kanila, nag-iimpluensya, nabe-brainwash sila, yun ang problema. Yan. Yan yung nakita ko doon sa kanilang ginagawa. Base doon sa mga report, mayroong ganyan na itong mga na-rescue, ganun yung sinasabi sa kanila. Ngayon, dito sa atin, ano, ibang klase naman ito. Pag kung nakita niyo yung picture nung isang bata, yung 14 anyos, bali siya yung pinaka-leader, yung 14 anyos eh. Kung nakita niyo yung picture niyan, naka-t-shirt siya na itim. Naka-itim siya. Itim na t-shirt. May nakasulat na KMFDM, naka-print yun doon sa kanyang t-shirt. Alam nyo yan, hindi ito random na t-shirt lang. Alam nyo yung, kung matatandaan nyo, yung namaril doon sa Columbine na school. Kailan ba yan? Yung recent years lang yan. No? Yung namaril doon, ganito ang suot kasi ina-idolize niya itong banda na to. Yung KMFDM na yan. Banda to eh. German band ito eh. Na-idolize na. Ngayon, yung namaril dyan. Tapos yung may sumunod pa, namaril din sa school, babae naman, ganito rin yung suot na t-shirt. Itim din. Meron ding print sa harap. Ha? Parang hindi random eh. Parang hindi random ito na meron siyang t-shirt na ganito. Na parehong-pareho ng mga sinusuot ng mga namaril na yan. Diba dapat ito, tingnan ito mga authorities ito. Bakit ganon? Anong meron? Ha? Hindi ito random eh. Sa tingin ko, hindi random ito eh. Nakasuot ng t-shirt na itim, may ganyang markings, may print, tapos namaril sila, diba? Diba dun sa sinasabi kong na-rescue, pinapapanood sa kanila yung mga video na yan? Yung mga namaril doon sa Columbine, pinapa-idolize sa kanila yan. At ito, malamang baka ito kasama doon. Hindi lang dyan sa Calabarzon yung na-recruit. Meron pa siguro sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Diba? At kahapon, meron pa nga ni-report. Itong si Secretary John Vicrimulya ng DILG, meron babae na nagbanta rin sa social media. Diba? Ngayon, hindi natin alam, baka ganun din itong mga na-recruit na itong mga ito. Itong mga ganitong grupo, mga extremist na mga cyber terrorists, pwede natin tawagin, ano. Yan, di ba? Pwedeng ganyan. Talagang ibig sabihin hindi na ito simple na dahil lang sa laro, dahil lang sa games. Meron ng kumikilos, meron na nang re-recruit, meron na nga nagpapakilos, nagmamanipulate dito sa mga kabataan na Pinoy para gumawa ng ganyang karahasan. Di ba? Sinasabi nga ang mga estudyanteng Pinoy, hindi ganyan eh. Hindi marahas ang mga estudyanteng Pinoy. Ano lang ito? Yung mga away-away, nangyayari talaga, may mga nasaksak, may ganyan, di ba? sa mga away, pero ibang klase ito. Namamaril. Diyan sa Cavite, may nanaksak din, di ba? Ramdon din. Pinagsasaksak lang yung mga, ilan ba yun? Pito. Yung mga nasaksak dyan sa Cavite. O tapos itong sa Leyte naman, eh, sabi, walang araw, walang oras, maghanda na lang kayo. May mababaril kayo at masasaksa kayo. Ayan, ha? Pero dinismiss agad. Kasi wala raw source ng firearms. So, dinismiss agad. Wala raw yun. Ha? Hindi makakagawa yan. Kung mananaksak, eh, daming pagkukuna ng kutsilyo. Saka meron silang ano eh. Kung yan eh, mga na-recruit niyan, tinuturuan sila kung paano sila makaka-acquire ng firearms. Ha? Nandun yan. Kaya nakakalungkot. So, kung ito po yung ano, tututukan siguro ng ating mga authorities, eh baka marami tayong mga kabataan na mas safe dito sa Pilipinas na pwedeng sila'y nai-impluensyahan ng itong grupong ito. Dahil hindi ito ano eh. Yung pagsusuot ng t-shirt na ganito, hindi random ito eh. Ha? Parang siya lang yata may suot nitong t-shirt na ito. Dito sa Pilipinas. Di ba? Yung t-shirt na suot niya, yung KMFDM. Alam niyo ba ibig sabihin yung KMFDF na yan? Ang sinasabi dyan, German, ano yan? German phrase yan eh. Kein Mitleid für die Mehrheit. Yan ibig sa German. Ibig sabihin niya na yan, no pity for the majority. Yan ang ibig sabihin. Ha? Pero yung banda na may pangalan nito, eh ano sila, anti-violence daw sila. Wala silang, hindi nila ginagawa yan. Hindi sila nag-uudyok ng karahasan. Kaya nalulungkot din daw sila sa mga nangyari na yan. Yan ang sinasabi nitong banda. Nagsalita na rin sila eh. Halo na sa mga nauna pa. Ano? Sinasabi, kasi nga nauugnay yung banda nila. Eh kasi ibang mga tugtog nito, iba mga kanta nito eh. Mga kontra sa authorities, kontra sa ganyan, yung mga ganun ba? Ha? Kaya yan. Okay, sandali lang at magbe-break muna tayo. Ha? Oras natin, 32 minutes makalipas ang alas 4.
1: RJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
2: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo pa rin po, may report muna si Chona Yu. Itong bagong hemodialysis building sa NKTI, ito, pinamamadali na itong si Pangulo Marcos para magamit na. Marami na nga ang ilangan ng dialysis, kaya alamin natin yung report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itinatayong bagong hemodialysis building ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Pinabibilisan ng Pangulo ang konstruksyon ng naturang gusali upang mapalawak ang serbisyo para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Paliwanag ni Pangulong Marcos, kailangan mapabilis ang konstruksyon dahil mahigit 11% ng mga Filipino ang may chronic kidney disease at patuloy na tumataas ang pangangailangan sa dialysis treatment. Kapag natapos, magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia ang 13 palapag na gusali na magkakaroon ng 200 na state-of-the-art dialysis machines, malasakit center, operating rooms, pharmacy at iba pang pasilidad para sa mga pasyente at healthcare professionals. Ayon sa Pangulo, ibinago ng pamahalaan ang sistema ng pagpupondo sa proyekto upang mapabilis ang konstruksyon. Sa halip na paunti-unting inilalabas ang pondo, buong pondo na ang inilaan upang sabay-sabay na maisagawa ang iba't ibang phase ng proyekto. Target ng pamahalaan na magsimula ang operasyon ng bagong dialysis center sa unang bahagi ng 2028. Bukod sa pagpapalawak ng mga pasilidad, sinabi rin ni Pangulong Marcos na itinaas na ng PhilHealth ang dialysis benefits para sa mga pasyente na may chronic kidney disease at paiigtingin din ng pamahalaan ang mga hakbang upang maiwasan ang pagdami ng kaso nito. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayan ha, tuloy tayo. Itong pinag-uusapan natin dito eh. Alam mo, inuulit ko to kasi para ba matutukan ng ating mga authorities, itong sitwasyon na ito, na sa tingin ko hindi ito basta random lang na namaril itong mga ito eh. Ha? Hindi ito basta ganun lang. Mukhang merong nang ihikayat dito. Yan. At base dun sa yung na-rescue na pito, dun sa kwento nila, pinapapunta sila sa isang site, pinapapanood sa kanila itong mga nangyaring mga shooting, lalo dyan sa Amerika. Ano? Yung isang nangyaring shooting dyan sa Columbine High School, yung Columbine High School Massacre noong 1999. Dalawang estudyante po rin yung may kagagawa niyan. 13 naman napatay dyan. Ha? Ayun, may suot din na ano, yung isa may suot din na ganyan, t-shirt. Yung t-shirt nung 14 anyos, yung may KMFDM sa harap. Ayun yun, ha? Pero yung banda, kasi pangalan ng banda yan eh. Eh yung banda naman, nag-asagawa na sila ng no, public condemnation sa Karasan. Ano nga masangkot yung pangalan nila dyan. At sinabi nila, yung kanilang music, hindi naman ano, hindi naman para sa panggugulo at paghasik ng Karasan. Yun. Ngayon, dito po, sa nakita natin, ano, itong dalawang ito, nagpakamatay. Yung namaril dun sa, ano, sa Columbine. Eh, di ba dun sa sinabi nung sa, yung na-rescue, dun sa kwento nila, sinasabi, kung sasagawa sila ng pamamaril, o kaya, pag, kung sakasakali, babarili na rin lang sarili nila. Magsusuicide na rin sila. Ganun yan, di ba? So, dito naman, mukhang ganun, dalawa rin sila eh. Dalawa sila dito. Yung isa nakasuot din ng t-shirt na ganyan. Parang ginagaya nila. Kasi yung kwento dun sa ano eh, dun sa na-rescue na pito. Pwede nating ipag-connect-connect yan, di ba? Kaya yung ating PNP, dapat nagsagawa na agad sila ng mga follow-up dyan eh. Kasi nung nalaman sana nila yan, na may ganyan na nare-recruit dyan, hindi sila tumigil. Tiningnan na nila lahat sana. Ano, baka meron pa sila na kuhang ibang yung ganyan. Sana, baka napigilan pa yung mga ganito. Parang wala na silang ginawa. Okay na yun eh. Alam nyo naman, yung mga nagre-recruit na yan, hindi lang isa yan. marami yung re-recruito niyan, siyempre. At hindi nga lang isa yung naglalaro diyan. Hindi lang isa sa hindi lang dun sa Gorbox o kung saan niya, Roblox. Marami silang platform na pwedeng puntahan para mag-recruit, para makipag-usap, makipag-chat sa mga bata. Marami yan. Sa social media, kahit saan, marami yan. Hindi lang dyan sa mga games. Ang maganda lang sa games kasi, na nagiging close sila dahil nagiging magkakampi sila sa laro. Ha? Kampihan yan eh. Maglalaro sila, mag-usap sila, o laro sila bukas uli. Kampihan sila uli, magkakampi sila hanggang maging ano sila, close. At doon na nagsisimula yan. Yan ganyang makukuha na nila yung loob hanggang ito na. Nandun na, marirecruit na nila. Ayan yun. Yan po ang sitwasyon dito. Kaya sa nakikita ko, hindi ito dapat pabayaan itong ating PNP. Eh, yun nga ang problema sa ating PNP. Ang pinag-uusapan, daming mga confidential funds, intelligence funds, di ba? Pero hindi natuklasan yan. Alam nyo, nagbigay pa ng tip dun sa pitong na-rescue. Eh, mga ano pa, authorities pa sa ibang bansa. Sinabihan pa, oy, may nagre-recruit dyan sa Pilipinas, doon sa may ano, ganito. Ha, tinuro pa kung saan. Ha, yun pa nagbigay. Sa ibang bansa, hindi dito sa atin. Kaya ngayon siguro dapat tutukan na to ng PNP. Ano ba ang meron? Ha? Batay kasi dyan nga, inuulit natin, doon sa kwento ng pitong na rescue, eh pinapanood sa kanila yung pamamaril na yan. Malamang ganun din ito, napanood nila yan. At ginaya nila, dalawa rin yung namaril, di ba? Yun sa Columbine, pinapanood sa kanila yun eh. Ayan daw ang gagawin, ganyan ang gagayahin, pinapa-idolize sa kanila yan. Ha? Kung wala silang baril, gawa sila ng mga Molotov cocktail. O, di ba, meron pang isang nag-post din, palagay eh. I will burn my school. Dito rin sa Pilipinas. Doon yata yan sa kasama doon sa Calabarzon. Sa mga na-rescue. Ah, mga ganon. Eh, ito. Talagang na-ano ko rito eh. Dahil parang napabayaan ng ating PNP. Yung nakuha nilang impormasyon. Eh, dapat dito, simula na nila. Bago kayo sila na mas malalim pa. Kasi kung itong sisisihin nyo lang yung laro, ha, sisisihin nyo yung mga video games na yan, na yan ang nag-udyok, eh parang ano to, parang trabahong tamad yan. Ha? Trabahong tamad yan. Ayaw nyo to dig deeper dito sa sitwasyon na ito. Ha? Sisisihin nyo na lang itong laro. Sa halip na talagang imbestigahang mabuti yan, hanapin kung anong nasa likod niyan para ba kung sakasakali maiwasan natin kung meron pang mga iba na na-recruit diyan, 'di ba? Eh 'di ba yung sinasabi nga yung sa Tolosa Leyte, babae naman 'yon. O may babae din doon eh. Kasama sa pinapapanood sa kanila yung babae. Nakasuot din ng ganyan yung na t-shirt. Ah, ganyan din na t-shirt. KMFDF din ang EDM din nakasulat. So malamang, may mga connect yung mga yan. May connection na yan. Eh, masakit dyan eh. Ang sinisisi agad yung game, di ba? Yung laro. Sa dami ng naglalaro ng video games, bakit ilan lang ito lang ang namaril? Yan lang yan ang gulo, di ba? Malamang yan, merong ibang nag-udyok dyan. Kaya nga dapat yan ang tingnan mabuti ng PNP. Hindi lang yan sa bullying o kung ano man. Mas malalim ito. Hindi lang ito dito sa ganito. Okay. Ako, nakakalungkot lang. Ha? Maganda nga po muna dito kay Angelo Redaha. Yan, maganda nga po. Ha? Kaya po day daw ngayon at magkarinigan sa Lunes. Yan, si Angelo Redaha ng Malolos, Bulacan. Ha? Condolences din sa dyan sa ano. Ha? Sa ating kasama si Johnny Gomez, sabi niya. Ito si Angelo Redaha, huling Friday ng June. Huling Friday na ngayon, ha? Yan. At si Jaime Samoy Berlante, sabi niya, July na, sabi niya, greet lang daw niya yung kanyang misis, yung kanyang boss in life. Happy birthday, Judeline Baltar Bernante, good health, more birthday to comes. God bless you, happy birthday. Yan, ha. Yan ang sabi ni Jaime Samoy Bernante, pagbati sa kanyang misis, ang kanyang wife, boss in life. Ayun, ha, happy birthday. Ayun. Okay. O, tuloy tayo. May report si Jojo Sikat. Itong PNP-CSG, nagsagawa ng consultative meeting sa mga stakeholders matapos mabahala sa mataas na bilang ng unregistered firearms sa bansa. Alamin natin report. Ha, Jojo?
2: Agad na nagsagawa ng consultative meeting ang PNP Civil Security Group sa pangunguna ni PNP-CSG Director Police Brigadier General Aden Lacretante matapos na mabahala sa mataas na bilang ng mga unregistered firearms sa bansa. Ang naturang consultative meeting ay dinaluhan ng mga advisory council, personnel official ng PNP-CSG, SOSIA at FEO upang makabuo nga ng mga solusyon ukol dito sa mga unregistered firearms. Nasa 2,222,888 ang total na registered firearms, 49% dito o may kabuang 1,090,824 ang valid registered at 51% naman o 1,132,064 ang expired na mga baril simula nitong May 31, 2026. Ayon dito kay Lagradante, ipinatawag ang mga stakeholders dahil nga sila yung mga apektado dito at makakuha yung kanilang mga proposed solution upang mabawasan itong unregistered firearms at makahikayat na makapag-renew ng mga gun owners na expired na itong baril o maaaring isurrender para sa safekeeping at para maiwasan na nga itong oplang katok hanggat maaari. Natalakay din sa naturang pagpupulong kung paano mapapalakas ang online registration at mas mapadali itong pagbabayad sa pamagitan ng GCash, Paymaya at iba pang uri ng online payment. Ayon nga sa CSG, nasa proseso na rin sila para sa biometric system para sa madaling pag-access ka ng mga account sa FEO ng mga stakeholders at nasa proseso na rin sila para sa iba pang online payment system o e-payment sa pagbabayad nga ng mga stakeholders. Dahil na rin sa pahirapan sa pagbibigay ng notice sa mga gun owners para sa pag-renew ng mga baril sa kadahilanan na nagpalit na nga ng numero at address, iminungkahi na ilagay na rin sa pag-apply ng lisensya ng LTAP ang dalawang address kalakipan dokumento tulad ng barangay clearance o titulo at additional mobile phone number kung hindi makontak itong isa. Ayon naman kay PNP-CSG Deputy Director Police Brigadier General Joyce Patrick Sanggalang, kanilang tinitiyak na walang magaganap na pang-aabuso o pagkakamali ang pulis sa pagpapatupad dito sakaling dumating sa punto na kailangan ng paalalahanan itong gun owners sa kanilang mga tahanan. At tinitiyak na sapat itong kanilang mga IT personnel para sa pagpapalakas naman sa online registration system. Tiniyak naman ni Vice Chairperson Police Colonel Raniel Balones na magsasagawa sila ng mga seminars o training sa mga pulis na magpapatupad upang maiwasan itong pangamba ng publiko dahil nais silang ilagay sa isipan ng publiko na kapag may pulis ay ligtas sila at hindi dapat katakutan. Nagpasalamat naman itong sila gradante sa mga stakeholders sa mungkahi suggestion na makakatulong para mabawasan ang mga unregistered firearms at aminado itong opisyal na kanilang iniiwasan ng maling imahe ng publiko sa oplang katok at hanggat maaari, ginagawa nila lahat ng opsyon sa pamagitan ng text messages, email, social media website, application at iba pang paraan upang may parating sa mga stakeholders na i-renew na itong kanilang mga lisensya ng baril. Umaasa itong si Lagradante na sa pamagitan nito ay mababawasan ang bilang ng mga unregistered firearms. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yan, ha. Maraming mga unregistered firearms. Ayan po yan. Eh kasi siguro ako may mga nakakausap ako eh. Ano, mga hindi registered yung kanilang baril kasi mahal daw magpa-renew eh. Mahal lang rin.

Yung mga nagpaparehistro ng baril, kumukuha ng LTAP, kumukuha ng permit to carry firearms, di ba? Outside residence. Yan yung mga law-abiding citizen. Hindi yan yung mga gagawa ng kalokohan. Kaya siguro padaliin lang yung proseso, mas mababawasan yung mga loose firearms at madali makokontakt yung mga ganyan. At alam naman natin kung may gagawa niyan at nakarehistro yung baril, ha? Nandiyan yan. Madali silang ma-apprehend. Madali silang mahuhuli pag may ganyan. Ayan yun. Hindi yan yung basta gagamitin nila sa kalokohan. Kaya sila bumili ng baril. Hindi ganun yun. Alam naman yan eh. Ay, kaya lang itataka ko. Yung mga holdupper tuloy, yung mga gumagawa ng kalokohan gamit ang baril, sila yung may baril, sila yung madaling makapagbit-bit ng baril, di ba? Pero itong mga law-abiding citizen, ay yung iba'y ginagamit sa sports, ginagamit sa mga recreation. Yan, di ba? May mga ganyan eh. Yun yung ano. Madalas eh, may gunban pa, di ba? Yung mga holdupper, walang gunban yun eh. Yan yun eh. Okay, eto, pinag-uusapan ngayon itong mga ban sa social media. Ha? May mga rami na rin bansa na nagbawal dito sa paggamit ng social media sa mga 16 years old pababa. Usually ganyan ang ginagawa ng 16 years old pababa. Pinagbabawalan sila sa paggamit ng social media. Pero, di ba, sa Australia may ginawa na rin ganyan eh. Nauna na nga sila eh. Dito po, may pag-aaral na ginawa eh. Tungkol dyan. May pag-aaral na ginawa po dito. Doon sa Australia, ginawa nila yung pag-aaral. Kasi dyan, nag-ban din sila eh. Pinagbawal na rin yung mga 16 years old pababa para sa paggamit nitong sa paggamit ng social media. Lumitaw dito ngayon sa pag-aaral. Sinasabi, na ito raw pagbabawal na yan sa mga 16 years old pababa sa paggamit ng social media, parang halos walang impact. Parang hindi na, wala rin. Parang walang nangyari. Sabi ng mga researchers, dun sa kanilang ginawang evaluation, dito sa mga, ito nga, yung world leading measures na yan, yung ginagawa nila. Dun sa Australia, nito raw December, nitong December, di ba, ipinagbawal na yan ang social media sa mga under 16 years old. Sa lahat ng social media platforms, katulad ng Facebook, Instagram, TikTok, nagkaroon na ng crackdown para nga dyan, maprotektahan daw yung mga bata from online bullying at itong mga predatory algorithms na yan. Pero halos wala raw ebidensya na magpapakita na itong mga teenagers nalayo rin dyan sa social media. Ha? Wala rin daw nangyari. Alam nyo kung bakit? Base dito sa resulta ng pag-aaral na yan, lumilitaw na maraming mga kabataan, itong pag-aaral na to, itong research na to, peer-reviewed na to. Ibig sabihin na nabasa na, na-review na ng mga nasa ganyan ding larangan, si mga kanila, mga peer. At ito'y na-publish na dyan sa British Medical Journal. Sinasabi dyan, yung mga underage users, nakakalusot pa rin. Ha? Nakakalusot pa rin dyan sa restriction. Ang ginagamit, yung registered na account dun sa mga may edad na nakatatanda, yung nasa hustong gulang na para gumamit niyan, yung lampas 16 niya. Yun na, di ba? So, yun ang ginagamit daw nilang account. So, ibig sabihin, nakita raw nila yung sufficient evidence to conclude that exposure to the act had any early substantial effect on social media use among adolescents under age 16. Yan. So, kasi ngayon, marami talaga eh. Maraming interest dito. Ha? Na ito bang batas nito sa Australia ay

0: makapagbibigay ng blueprint, magagaya nila for how to reign o how, paano rerendahan itong tumitinding ano, ha? Powerful tech giants na ito para hindi magamit yung mga bata. At yung mga bata, eh hindi ma-influensyahan. Di ba? Habang gumagamit sila nitong social media. Ang dami na kasing gumawa niyan eh. Nag-ban, di ba? Yung sa United Kingdom, pinatupad na nila yan. Sa Indonesia, sa UAE, sa New Zealand. Marami pa sa Pilipinas, pinaplano na rin yan. Ha? So, lumilitaw, mukhang hindi effective. Ha? Zero effective. Halos walang impact. Ayun, ang sinasabi dito. Kaya, ang tingin ko dyan, ano, dito sa atin kasi medyo, ano yan eh. Kasi dito, yung, lalo na itong messenger, ha, sa Facebook, ito ginagamit ng mga estudyante. Ginagamit nila sa pag-aaral. Ha? Yung mga teacher, nagbibigay ng assignment sa social media, dyan sa messenger. Dyan sila, ginagamit nila yan. Dyan sila, meron silang chat group, mga teacher sa mga estudyante. Dyan nilalagay yung assignment, yung mga performance task, dyan nilalagay. Yung mga estudyante rin, may sarili-sarili silang mga group chat. Kasi may mga grupo-grupo dyan, di ba? Group 1, group 2, may mga performance task sila sa school. Eh, dyan na rin sila nag-uusap. Dyan sila gumagawa ng kanilang mga script sa mga gagawin nila. O kaya dyan nila pinaplano yung kanilang mga performance task na kailangan submit. Eh, ngayon pa naman eh, alam nyo sa, dito sa, at least sa public school, ano, pinakamalaking porsyento ng kanilang grade eh dyan sa performance task. Yun. Kaya napaka-importante niyan. Nagagamit sa pag-aaral dito sa atin, yung social media. Hindi lang ito sa pag-scroll-scroll ng ganyan. Although, nakasama na yun. Pero parang iba eh, no? Iba na kasi ang panahon ngayon eh. Hindi na katulad dati. Ang ngayon eh, exposed na lahat sa social media, exposed na lahat dito sa technology. So, siguro, marami sa atin, nakatatanda, yung isip natin, nandun pa rin dun sa panahon natin eh. Di ba? Nandun pa rin sa panahon natin yung ating pag-iisip. Kaya, dati, nung panahon natin, wala yan eh. Ha? Laro lang namin nun, piko. Kaya sipa. Itong ano, patintero, yung mga ganyan eh. Diba? Mga ganyan na, tumbang preso. Mga ganun ang laro namin eh. Ayan, madalas sa school, yung luksong baka. Ayan, ha? Ayan, mga laro, misa, habulan. Yun. Pero ngayon, iba na panahon eh. Ha? Exposed na sa technology, sa social media. Ha? Parang iba na ang takbo. Kaya itong mga ganitong ban, parang iba, hindi na umuubra eh. Diba? Hindi na ito uubra dahil itong mga ganitong technology, marami nang pinaggagamitan at importante. Although yun lang ang dapat ang magulang ay ginagabayan yan. Sinusubaybayan din. Hindi basta-basta pinababayaan. Ayun yan, di ba? Nandyan yan sa parental control. Yung parental, yung paano ba pinalalaki sa guidance ng mga parents itong paggamit ng social media. Lalo na yung mga batang-bata pa talaga. Okay, yan. Bago tayo mag-break, may report muna si Chona Yu. Yung rehabilitasyon sa flood control project sa Quezon City, in-inspeksyon ni Pangulong Marcos. Alamin natin yan, ha, Chona?
1: Binalikan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon sa ginagawang rehabilitasyon sa flood control project sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Tatalon, Quezon City. Ayon sa Pangulo, epektibo na ang mga unang hakbang ng pamahalaan, kabilang ang paglalagay ng malalaking drainage pipe, dredging sa San Juan River, at paggamit ng mobile pumps upang mapabilis ang pag-agos ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Batay anya sa ulat ng mga residente, hindi na kasing taas ng dati ang baha at mas mabilis na rin itong humuhupa matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan. Gayunman, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan pa rin masolusyonan ang problema sa basurang bumabara sa mga drainage. Dahil dito, sinabi ng Pangulo na paiigtingin ang declogging at palalakasin ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan upang mapanatiling malinis ang mga daluyan ng tubig. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chone Yu. Ayan, mabilis na raw humupa tubig dyan sa Araneta Avenue. Ayun ha, dahil dyan sa ginanda na raw, pinalaki na yung drainage dyan. Okay, magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, alas 5 na.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: Everything is about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hunyo. Apat na araw na lang, July na. Yun ha. Okay, tuloy lang natin itong mga tinatalakay natin tungkol dito sa mga pinag-iisipan ngayon na iban yung social media. Ito po ay para magkaroon din tayo ng kaalaman. Ano? Kasi sa ngayon, may mga marami na pong ginagawang pag-aaral, marami nang ginagawang mga research, may mga datos na tungkol dito sa paggamit ng social media. Hindi lang basta social media, yung paggamit sa internet at sa yung mga screen time na tinatawag. Ano? Marami daw ngayon. Ito, yung ginawang pag-aaral nito ng European Union sa mga datos na pinablish nila, sinasabi dito, nasa 14% ng mga teenagers din sa European Union, ang sabi, mga nasa 8 hours or more on screens. Pag sinabi screen, hindi lang yung cellphone, hindi lang computer, pati TV, sali na. Kasi minsan, pero alam niyo sa TV, hindi naman TV rin pinapanood eh. Katulad sabi niya, pag nagbukas ng TV, hindi naman manonood ng TV. Ang ginagawa, yun din eh. Kung ano yung pinapanood nila sa cellphone, yun din yun. YouTube, yung kung ano-ano mga pwede mapanood dyan, doon lang nila pinapanood sa TV. Yun ang ginagamit nila. Pero yung mga palabas sa TV, hindi pinapanood. Yan. Eh, base po dito sa mga datos na yun, na yan, ha? Dito sa mga yung impact niya ng screen time doon sa kanilang buhay. Sabi nitong mga adolescents ito, yung kinatanong nila, mga ibig sabihin ay nasa 13 years old hanggang bago mag 18 yan. Ano? Sabi, nasa 40% ng mga adolescents na sinurvey, positive raw yung epekto sa kanila nitong screen time nila. 29% lang ang nagsabi na hindi maganda, negative ang epekto sa kanila. At nasa kalahati naman, of 13 to 18 years old, ang nagsabi na optimistic sila sa epekto ng social media. 48% naman nagsabi na social media has a positive impact on their mental health. Nakakatulong pa pala sa kanila sa mental health. Dito kaya sa Pilipinas, may ginawa ba tayo mga ganitong pag-aaral? Meron ba mga ginawa? Parang wala pa eh. Ang mga desisyon ng ating mga nasa gobyerno eh. Reactionary lang eh. Knee-jerk reaction eh, di ba? Ganun lang eh. May nangyari, iba ang social media, iba ang tong game na to. Di ba? Ayun agad eh. Sisisihin agad yan. Wala naman mga datos na pinagbabatayan. Wala yan. Yun lang sinasabi nila, na-impruensyahan daw ng games. Pero kung titingnan natin, mukhang may mas malalim dyan. Yung binabanggit ko nga kanina, nakita niyo na Maril, may suot na t-shirt na katulad nung ginamit ng mga Maril doon sa US. Ayan, ganun din. Style na style nila. Diba? Dapat dito, iniimbestigahan mabuti. Pinag-aaralan mabuti. Ano ba talaga epekto nito sa atin sa mga Pinoy? Kasi ito mga datos na napag-usapan natin ito ngayon sa ibang bansa ito eh. Wala tayong magagawa kasi yun sila ang may ginawang pag-aaral eh. Dito sa atin, wala eh. So, ibatay muna natin dito, no? Sinasabi na everyone in 3 adolescents, ibig sabihin eh, isa sa bawat 3 ang nagsabi na nalulungkot sila, na-stress, o kaya socially excluded dahil dyan sa social media. At 40% naman nagsabi na meron silang, mahirap silang mag-concentrate o nahihirapan silang makatulog. Iba-iba rin si pala epekto. Ano? Ako naman ay iba. Ha? Bago ako matulog, hawak-hawak ko yung cellphone. Ha? Yan yung pampatulog ko. Inaantok kasi ako pag nanonood ako eh. So, manonood ako, habang nanonood, aantokin ako. Kaya, nagbabasa ako, aantokin na rin yan. At mabilis ako antukin, mas mabilis ako makatulog pag ganon. Kesa yung maihiga lang, naku, hindi ako makatulog eh. Pero pag gumamit ako ng cellphone, yun, nakakatulogan ko na rin. Mas mabilis makatulog. At mas ano pa, mas malalim pa yung tulog. Iba-iba pa rin yung epekto. Kaya nga dapat meron din tayong ginagawang pag-aaral din dito sa atin eh. Yan ha. Yan yung sinasabi ngayon dito. Ito ay sa European Union nila ginawa. No? Dito, sa mga sinurvey nila ng mga kabataan, sinasabi dito dun sa research na ginawa, ha? Meron daw link between mental health and social media. Pero ang sinasabi dito ay positive yung ano, positive yung link na yan, positive yung epekto. Sabi nitong dito sa research, ha? Dapat daw ma-differentiate yung kung paano itong mga kabataan ay anong nararamdaman nila sa paggamit nila o sa pag-spend nila ng oras sa screens, sa computer, sa social media, o saan pa. Ayan, ha? Ayan ang mga pinag-uusapan. Kasi ngayon marami kasing gusto na magbawal dito sa social media. Eh. Siguro dapat pag-aralan din dito sa atin yan. Kasi nga dito sa atin mismo sa Pilipinas, sa mga school ngayon, ginagamit ng kabataan yan sa pag-aaral. Ha, ginagamit sa kanilang school. Kaya siguro hindi basta-basta natin sabihin na basta ipagbawal na lang yan. Di ba? At sa mga paaralan mismo, di ba? Nagpakabit pa sila ng mga internet connection dyan eh. Ayun lang reklamo ng mga estudyante. Masyado raw mabagal. Masyado mabagal, hirap mag-connect sa kanilang internet sa school. Eh kasi nga, no, napakarami estudyante. Sabay-sabay magko-connect yan. Kaya mabagal, matagal, di ba? Pero yan, dapat siguro dagdag na pag-aaral pa para dito. Dito sa, lalo dito sa atin, na pinag-uusapan na rin yan ngayon. Ano? Eh doon nga sa kanina, doon sa pag-aaral sa Australia, kasi sila yung naunang nag-ban yan eh. 16 and under, bawal sa social media. Eh, yan ang tinitingnan nila kung effective ba eh. Pero lumilitaw dun eh. Wala raw effect. Ha? Walang effect yung pag-ban sa social media dito sa mga kabataan. Eh, yun ang mahirap. Okay, may report si Jojo Sikat. Ito, video game developer. Itong Gorbax. Eh, hindi harap sa pagdinig ng Senado sa July 1. At tungkol po dyan sa insidente ng pamamaril ng estudyante sa Tacloban City. Yan sabi nito si Senator Risa Ontiveros. Kaya nadidismaya siya. Illuminati Report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Hindi dadalo sa pagdinig ng Senado sa July 1 ang video game developer na Gorbax na nakabase sa Germany. Ang naturang laro ay inuugnay ng mga otoridad sa nangyaring fatal shooting incident sa isang paralan sa Tacloban City kung saan dalawang minor de edad ang sospek. Nagpadala ng reply ang F2 Games developer na si Felix Philip sa Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kung saan nakasaad na tumatanggi itong dumalo sa pagdinig ng komite, personal man o sa pamagitan ng Zoom, pero wala itong inilagay na dahilan. Sinabi pa nito na isa lang siyang independent game developer sa Germany at ang video game na Gorbax ay para sa mga edad na 18 taong gulang pataas at hindi para sa mga minor de edad o sa mga bata. Dismayado naman si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros sa hindi pagdalo ng game developer dahil marami sana siyang gustong malaman dito. Gayunman, sinabi ni Ontiveros na nananatiling bukas ang kanyang komite sakaling magbago ang isip ni Philip para makuha ang kanyang panig sa investigasyon. Nilinaw naman ni Senadora Ontiveros na hindi naman sinasabing ang Gorbax ang sanina ng nangyaring trahedya sa paralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Pero kung may online environment na nagiging bahagi para madatag ang mga kabataan sa karasan, ay tungkulin nila mga mambabatas na imbestigahan ito. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yun, ha. Marami mga gustong Talagang ano eh. Kasi temporary ban ngayon yan eh. Yung Gorbax na yan eh. Ayan ang... yun nga, kailangan talaga. Maalaman natin yan. Ano ba yan? Dapat magsagawa rin ng mga pag-aaral. Nakaka-impluensya ba talaga yan? Ano ba yan? Ha? Eh bakit kung nakaka-impluensya ni, di lahat yan eh. Mga violente na yung mga bata. Ha? Di naman eh. Dami naglaro niyan eh. Dami-dami mga, halos lahat ng mga laro diyan sa internet. Eh puro patayan eh. Ha? Puro ganyan eh. Eh ngayon eh, ano tayo, ha? Ngayon eh, yan ang tinitingnan. Naka-impluensya ba? Pero sa dami ng naglaro niyan, hindi naman naging mga mamamatay tao. Hindi naman mga namamaril yung mga naglaro niyan, di ba? Hindi naman ganun. Kahit yung mga dati pa. O kaya, hanggat wala tayo mga pag-aaral at malinaw ng mga datos tungkol diyan, eh, hindi siguro pwedeng basta-basta na lang sabihin natin na yun yan. Diba? Na ganun yun. Okay. Yung pong estudyante na sugatan dyan sa Pamaril, sa paaralan sa Tacloban, eh out of danger na at patuloy pa rin na nagpapagaling sa ICU. Yan po sabi ng DepEd Region 8. Yan na out of danger na yung isa dun sa mga estudyante na nasugatan niya sa Pamaril, sa Tacloban. Kaya grateful daw sila na i-share itong encouraging news na yan. Base dun sa latest medical assessment, yung isang bata is now out of danger and continues to show positive progress under close supervision of the attending healthcare team. Yun. Dalawa yun eh, nasa ICU, di ba? Yung isa ay ano eh, ha? Sa yung isa, yung babae, sa ulo yata tama eh. Ayun, kaya medyo delikado. Yung isa naman ay sa tiyan. Eh, siguro eh, alin kaya doon yung out of danger? Di naman binanggit kung sino doon, ano. Okay, tuloy pa rin itong ating mga balitaan ngayong araw na ito ng... Biyernes, eto pa at marami pa tayong mga balita dito tungkol po dito sa mga iba pa mga issue. Ha? Kaya itong ating mga nangyayari po ngayon, itong developer ng Gorbax na to eh, broken, ha? Ano daw, heartbroken daw siya. Ha? Heartbroken daw itong developer ng video game na Gorbax at siya nagpayag ng ano, devastation dahil nga dito sa nangyaring school shooting dyan sa Tacloban. At sinasabi niya, makikipag-cooperate siya dito sa local authorities. Pero nung inimbitan ng Senado, hindi pumayag, tumanggi siya. Pero sabi niya noon, makikipag-cooperate siya, fully cooperate sa mga sa Philippine authorities. Pero ngayon eh, wala. Ah, hindi siya attend. Baka naman sa mga pulis eh, makikipag-cooperate. Pero dito sa Senate eh, iba. Ah, anyway, eh, sabi naman ito si Senator Rizon Tiveros, diba? Kung magbabago isip, eh, okay naman. Okay, ngayon po sa mga school, nag-iigpit na sila. Ah, nag-iigpit na rin sila ng seguridad. Eh, in the way, welcome naman sa mga magulang. Ayun, ha? Haba lang ng pila pagpapasok sa school. Ha, papasok sa gate, ang haba ng pila ng mga estudyante. Siyempre, sa dami ng estudyante, iisa-isahin mo yan eh. So, yung security ay pinahigpit na rin sa iba't ibang mga paaralan dito sa Metro Manila at sa iba pa mga lugar. Ha? At yung mga school personnel ngayon, nagko-conduct na ng mandatory bag inspection sa mga student pumapasok sa campus. Yan. At yung mga security guard, nag-check na rin ng mga dalang gamit nitong mga bata. Meron silang metal detectors. Ayun, sabi nga nung isang anak ko, eh, metal detector daw ginagamit. Yan. Yung isa naman, sabi doon daw sa school niya, ang gamit ay para yung x-ray machine. Ay lalagay mo lang yung bag mo doon, ayun na. Paglabas, okay na. Ganun, may x-ray machine na doon sa school nila. kasi para mas mabilis eh. Para lalagyan mo lang, di ba? Yun lang. Para kang sasakay sa MRT. Kasi sa school nila, para sasakay sa MRT, meron din turnstile dun eh. Ha? Ganun din eh. So, bago sila pumasok, lalagay nila yung bag sa x-ray machine para mabilis, hindi masyado natatagal lang. Kasi pag mano-mano, matagal eh. Pagka doon sa metal detector, eh, baka man eh, hindi metal yung ano. Ha? Hindi agad ma-detect yung iba, lalo na kung konti lang yung metal. Eh, yung Glock, alam ko, mas malaki, mas marami yung polymer eh. Konti lang yung metal eh. Okay, so tuloy pa rin ito ating mga balitaan. Natutuwa itong mga parents. Ha? Ang mga parents naman, eh, hindi na sila pinapayagan. Hanggang gate na lang sila, hindi na sila pinapapasok. Sa halip, itong mga parents, yung mga tagahatid, nandun na lang sila malapit sa entrance para mag-assist din sa mga estudyante, papasok sa classroom. Yun, ha? Yung mga police officers, mga barangay tanods, dito po yan sa ilang paaralan sa Metro Manila, naka-deploy na rin sa paligid ng paaralan para tumulong na mag-maintain ng peace and order. Ayan, ha? Ayan po. At pa sabi ng mga magulang, yung iba talagang taasan lang daw yung talagang higpitan lang yung security sa mga school. Mula doon lang niya sa Tacloban, nagkaroon na ng dagdag na security doon sa kanilang school, sa mga ibang school. Ayan, kaya tuwan-tuwa naman sila dahil feel daw nila mas ligtas yung kanilang mga anak ngayon sa mga karahasan. Okay, nako ito ha. Sabi, ito raw, kasi itong si PBBM, di ba meron siyang target eh. Ang pangarap niya, makapagbukas na ang isang kaunang nuclear generated electricity dito po sa atin, magamit na yan. Ha? Ang target niya ay 2032. Pero sinasabi po ngayon, mukhang matatagal lang pa yan kasi mukhang ito raw sa 2038 pa ma-achieve yung ganyan. Base dito sa draft guidelines na ginawa po ng Department of Energy, itong Pilipinas, yung unang nuclear power plant, susunod dito sa 10-year staggered delivery program na hindi magsisimula. Ano to? Na hindi pa ito magsisimula hanggang 2038 eh. Diyan pa lang eh. 2038 pa lang magsisimula. Ito si PBBM eh. Gusto niya kasing ma-revive itong ating nuclear ambition ng ating bansa. Kaya by mandating ito ng inclusion of nuclear energy dun sa tinatawag nating energy mix. Yan ha, electricity mix. Diba itong kanyang tatay nagpagawa ng kauna-unahang nuclear power plant dito sa Pilipinas. Kaya lang, hindi ginamit. Ito yung Bataan Nuclear Power Plant noong pang 1980. Noong 1986, ito na-testing na to, gumagana na to. Kaya lang, hindi pa na online. Dahil inaabot ng EDSA, People Power Revolution, ay natenga na, hindi na ginamit. Ngayon, noong minsan nakasama akong bumisita dyan sa Bataan Nuclear Power Plant. Natanong ko nasa na yung mga fuel rods? Wala raw. Di na raw nila alam kung saan napunta. Naibenta na yata. Ayun yun. Naibenta na yung mga fuel rods na gagamitin dyan. Pero maganda. Maganda yung facilities. Nagtataka nga lang ako bakit ayaw gamitin eh. Although, sabi nga nila, ito'y luma. Pero pag tinignan mo, brand new pa ito, hindi pa nga nagagamit eh. Adi, ibig sabihin, brand new pa itong Bataan Nuclear Power Plant. At tinesting lang ito eh. Kumbaga sa sasakyan eh, yung kanyang, yung kilometrahe niya eh, pan-testing lang eh. Ganun lang eh. Kaya kung tutuusin, brand new pa ito. Yun lang ang pagkakaiba kasi moderno na tayo ngayon eh. Mga digital na. Yung mga control nun sa Bataan Nuclear Power Plant ay analog pa. Pero kahit analog yan, gagana yan, siyempre. Tatakbo yan. Ha? Yan eh, aandar. Eh, yung ano nga doon, eh, yung turbine na napagkalaki-laki. Ha, yung turbine nila sa kanilang generator. Abay, well-maintained. Nilalang isan. Ha, maayos na maayos, malinis. Talagang kahit ikutin mo ng kamay, kahit pagkalalaki ng mga turbina na yon. Eh, well-maintained yung ginagawa lang, talagang maayos eh. Pwedeng paan, sabi ng mga engineer doon na nagbabantay, pwede raw paandarin yun anytime. Fuel lang kailangan. Ayun, yun lang. Yun lang ang kakailanganin nila. At siyempre, yung mga preparation kailangan gawin, yun lang ang kakailanganin. Pero paandar yan. Actually, yung Bataan Nuclear Power Plant na yan, sabay-sabay na ginawa yan ng Westinghouse. Tatlo yan. Ha, tatlo yan sabay-sabay. Yung isa ay nasa South Korea. Yung isa nandyan sa Bataan. Yung isa nandun sa South America, sa Brazil yata yan eh. Ha? Tatlo. Yung dalawa gumagana. Tumatakbo pa hanggang ngayon. Yung dyan sa Bataan, hindi ginamit. Ha? Hindi ginamit. Nandun lang, nakatingga. Pero binayaran yan. Ha? Binayaran yan ng Pilipinas. Kaya nakakapagtaka, bakit ayaw gamitin? Eh, umuubra naman. Eh, yun nga nandun sa South Korea, nandun sa Brazil, luman-luma na yon. Kung ikukumpara mo dyan sa, nandyan sa Bataan, kahit magkakakambal yan, parehong-pareho. Ibig sabihin, isang design lang. Ha? Isang design lang. Kaya sabi mo nga, parang kambal. Iisa lang ang design nila. Eh, yung dalawa, gumagana pa hanggang ngayon. Kahit lumang-luma na. Pero ito, kung kukumpara natin doon sa ginamit na nang ginamit, ha, kesa dito sa hindi pa nagagamit, eh bagong-bago pa yung nandyan sa Bataan. Baga, maganda-maganda yan. Kaya lang, hindi ginagamit. Nakakapagtaka nga, bakit ayaw gamitin eh. Pero itong si Congressman Cuanco, matagal na niyang pinupush yan eh. Ha? Yung Bataan Nuclear Power Plant, pinupush nila yan, buksan na yan eh. Meron pa sila mga kinuhang consultant, mga foreign consultant. Talagang pinatingnan nila kung okay pa ba yan. Eh wala namang problema. Ha? Kung imo-modernize mo lang, gawin mong mga digital yung mga control dyan, isusunod mo sa mga sitwasyon ngayon, ayun ang gagastusan. Medyo matatagal-tagal lang pa. Pero kung paandarin yan ng as is, aandar naman yan. Fuel lang ang kailangan. Maraming nag-aalala eh. Baka daw yan. Lalo na yung mga nuclear waste. Ha? Eh, ang liit-liit lang. Alam nyo ba yung nakakita na ba kayo ng mga gummy candies? Nakakita na kayo yung mga gummy bears, mga ganyan. Maliliit lang. Ganun lang kalalaki yung mga fuel rods niyan. Ha, ganun lang kalaki. Eh, ilang taon na ang aabuti nun. Kayang-kaya magpa-init niya ng kung ilang taon. Ha? Tapos, kung ganun lang kalaki, yung fuel rod, eh syempre, yung waste niyan, mas maliit pa dun. Di ba? Konting-konti, manageable daw yan. Ayan ang sabi nila. Anyway, hanggang ngayon, di pa ginagamit yan. Sayang naman, ngayon, marami nang tumututol. Kesyo ganito, nasa raw, malapit sa... Dumaanan lindol. Noong 1990. Diba, 1990, lumindol, napagkalakas-lakas. Gumuho yung mga hotel sa Baguio. Diba, maraming gumuho dyan sa Baguio, Baguio City. Dumaan ang pumutok ang bulkan Pinatubo. Yung Bataan Nuclear Power Plant, nandun pa rin. Maayos na maayos. Nandun sa may dagat, kahit may tsunami, hindi aabutin yun. Mataas. Ha? Mataas yung kinalalagyan ng Bataan Nuclear Power Plant. Saka makikita mo yung pagkagawa, matibay na matibay. Doon sa kanyang yung pinaka niya doon. Yung paglalagyan ng nuclear, yung mga fuels. Ang ganda ng pagkagawa, may gap pa silang 1 metro. Yung cylinder yun, eh, malaki. May gap na isang metro pa yun. Tapos ang kapal ng ano, kapal ng semento. May tingga pa para hindi makalabas yung mga ano, yung mga radiation. Kapag nakita nyo, talagang magugulat kayo. Ibang maganda, maayos. Ano. Yun lang. Eh, napolitika. Kaya hindi nagamit. Ito naman si PBBM. Ha? Sabi nga, parang mahina. Hindi niya pinaandar yan. Hindi niya pinatingnan para mapaandar. Pala, kung ikukumpara mo sa ngayon, maliit na capacity niya. Nasa 650 kilowatts, megawatts lang yung capacity niya. Eh. So, kung kukumpara mo ngayon, pero malaking tulong na rin yan kung magagamit yan. Pinupos din ng mga ilang mga eksperto, ito, pati ito si Congressman na Kuwangko, ano, eh sinusulong niya yan. Kaya lang, wala pa resulta. Eh, siyempre, gobyerno, magpapasya niyan kung yan ba'y gagamitin o hindi. Okay, magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, 30 minutes, makalipas ang alas 5.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM. Muling bahagi na po tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Biyernes. Sa mga balita pa rin natin. Ito pa rin mga balita natin. Ang Pilipinas daw na pag-iiwanan na dito sa phase out ng non-seismic steel. Sabi nitong isang regional steel group, ang Pilipinas daw huling-huli na dito sa mga kalapit na bansa sa pag-eliminate nito mga non-seismic steel dahil dito sa mga pagkakaantala, mga delay sa pagpapatupad nitong updated rebar standards. Ito, sabi po nitong si Ronald Magsaho, chairman ng Southeast Asia Iron and Steel Institute. Marami na raw mga bansa ang sa ngayon nirestrict na nila o effectively banned yung rebar na yan na gawa doon sa mga induction furnace, yung ginagamit na yan. Binabawal na yung mga bakal na yan na gawa dito sa induction furnace technology. Pati sa China, ban na yan. Itong IF, induction furnace produced construction steel, binan na rin noong 2017. At na-shutdown na yun, nasa 120 million to 150 million tons of capacity. Indonesia, Thailand, pinagbawal na rin yung paggamit niyan sa mga public works. And Singapore, mga steel produced through more advanced technologies, yan ang ginagamit nila. And itong Mayo naman, ang Department of Industry natin dito, inaprobahan na itong Philippine National Standard. Ito yung 49-2026 na naka-align na ito dun sa rebar specification with the National Structural Code at International Seismic Standard. Ito pong seismic, sinasabing non-seismic, pag sinabi po natin seismic standard, ibig sabihin ito yung para sa may yung kaya nitong ma-withstand yung mga lindol na malalakas. Kasi mga reinforcing bars nga naman ito, no? Ginagamit siya. Di ba yung pag nagsisimento kayo, gagawa ng poste, gawa ng cement, lalagyan ng bakal yan. So ang mga bakal dito sa atin, hindi sumusunod doon sa seismic standard na yan. Kaya posibleng gumuho yung mga building. Napag-iiwanan ng araw tayo . So dito, yung mga dapat, itong mga bakal na yan, papasa na dun sa seismic standard para kung lumindol man ng malakas, hindi ito basta-basta guguho. Yung mga ginamitan yan. Pero ngayon, sa atin po, meron na nga, nung May, itong Mayo, sabi ng DTI, kailangan itong mga rebar na yan, sumunod na dito sa standard na ito. Pero ngayon, nananatili pa rin yan unenforceable. Dahil ang DTI, hindi pa nagkapaglalabas ng kanilang technical regulation. So yung mga delay na yan, yung kabagalan na yan, yan daw yung dahilan kung bakit tayo napag-iiwanan yung mga kalapit natin bansa ngayon na-eliminate na nila yung paggamit nitong non-seismic steel. Pero dito sa atin, yan pa rin ang ginagamit natin. Sabi nitong grupo, ang buhay daw ng mga Pilipino ang nakasalalay dito. Ayan, kaya nananawagan sila para dito sa mas mahigpit na pagpapatupad nitong bagong standards at ipagbawal na itong mga induction furnace produced construction grade steel. Ayan, dapat daw talaga matigil na yan. Kaya nananawagan sila itong Philippine Iron and Steel Institute. Ginigit nila dito sa DTI kay Secretary Cristina Roque na i-roll out na itong PNS 49:2026 kasunod nitong collapse nitong 9-story building dyan po sa yung ginagawa dyan sa Angeles City, di ba, bumagsak. Tapos nagkaroon pa ng 7.8 magnitude na earthquake dyan sa Sarangani. Marami rin gumuho. May mga building gumuho. Yun. Mga bahay na bumagsak. Kaya itong presidente nitong Philippine Iron and Steel Institute, itong si Joel Ronquillo, nagbabala siya na itong patuloy pang delay, eh, ibig sabihin yung mga buildings na ginagawa dito sa atin, eh delikado. Ha? Dahil tayo, ang Pilipinas pa naman, ay isang earthquake prone country. Yan, dahil tayo, eh, nandun sa tinatawag na ano eh, Pacific Ring of Fire. Nandyan ang mga fault lines at mga vulkan. Ha? Nandyan yung mga yan. Ayun, ha? Kaya kailangan natin dito talagang maayos na yan. Okay, may report muna tayo. Report ni Romel Madrigal. Itong DNR on wheels, nagatid ng serbisyong pangkalikasan at land titling sa mga mamamayan. Alamin natin yan, ha, Romel?
1: Mas pinalapit ng Department of Environment and Natural Resources sa publiko ang iba't ibang serbisyong pangkalikasan at administratibo sa pamamagitan ng programang DNR on Wheels na nilunsad sa San Pedro City, Laguna bilang bahagi ng pagdiriwang ng Environment Month. Isinagawa ang unang araw ng programa nitong Hunyo 25, 2026 sa lobby ng San Pedro City Hall, katuwang ang City Environment and Natural Resources Office o Centro San Pedro. Ang ikalawa at huling araw ng aktibidad ay tinakda ngayong Hunyo 26 sa isang mall center ng San Pedro upang mas marami pang residente ang mabigyan ng pagkakataong makapag-avail ng mga serbisyo ng ahensya. Kabilang sa mga serbisyong inilapit sa mga mamamayan, ang pagproseso ng tree cutting permit, change registration, wildlife registration, lumber dealer registration, land titling assistance, at local transport permit na layunin gawing mas mabilis at mas accessible ang mga transaksyon sa DNR. Bilang bahagi rin ng pagdiriwang ng Environment Month na mahagi ang DNR ng mga libreng kalamansi at ilang-ilang seedlings sa ilalim ng Community Plant Tree Program, isang inisyatibang naglalayong hikayatin ang mga komunidad na makisa sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at iba pang halaman. Ayon sa DNR, ang pagpapalapit ng mga serbisyo sa mga lokal na pamayanan ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang environmental stewardship at mahikayat ang mas malawak na partisipasyon ng publiko sa mga programang pangkalikasan. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang mga mamamayan na makibahagi sa mga inisyatibong nagsusulong ng pangangalaga at konserbasyon ng kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, ano, may report naman si Joman Lapas, psychiatrist daw, posibleng testigo rin dyan sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan, ha, Jong? Jong?
2: Expert witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Article 4 na tumatalakay sa muna yung grave threats. Ayon kina House Trial Spokesperson Donald Del Sur, Representative C. Alonto at Jung, at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., layunin ng psychiatrist na magbigay ng obserbasyon at professional na pagsusuri kung ang mga umano'y pahayag ng Vice Presidente ay seryosong banta at hindi biro o padalos-dalos na pananalita. Sinabi ni Tolosa na maaaring makatulong ang testimonya ng eksperto upang matukoy kung ang mga pahayag ay may layuning magbanta sa mga tinutukoy na individual. Samantala, ipinilawanag ni Adjong na ang psychiatrist ay magsisilbing isang independent non-partisan expert na tutulong sa impeachment court sa pagsusuri ng mga aligasyon. Ayon sa prosecution, makakatulong ang naturang testimonya sa pag-unawa kung ang mga umano'y pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez ay ginawa ng may seryosong intensyon. Giniit ng House Prosecution na yuri ng expert testimony na tulungan ang impeachment court na timbangin ang ebidensya batay sa profesional na pagsusuri. Ako si Jong Malapas para sa TCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Malapas. Yun, ha? Eto pa. Eh, meron pa rin tayo mga report dito. Marami raw kabataan ngayon. Ito, base sa report ng Reuters. Marami na raw mga bata. Ha? Eh, nababawasan ang trust sa mga balita. Yan ang sinasabi. Nag-iba na raw dito sa ating digital age. So, yung Reuters Digital News Report 2026 ay tinignan nila. Sinasabi na ito raw, ano, yung study yung ginawa nila, eh mukhang hindi maganda ang dating. Dahil marami ngayon, dyan na sa social media kumukuha ng balita, hindi na doon sa mga traditional na source ng balita. Tulad ng dyaryo, TV, radyo, iba na. Social media na. Okay, nagbabalik si Joe Malapas, itong House Prosecutors, kinu-question itong pagtutol ng depensa sa sealed BIR box. Alamin natin report. Jong?
3: Kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang pagtutol ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas at maging sa pagmamarka bilang ebidensya ng selyadong Bureau of Internal Revenue o BIR box sa nagpapatuloy na impeachment pretrial. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbil Luistro, hindi niya nauunawaan kung bakit tinututulan ng depensa kahit ang simpleng pagmamarka sa selyadong kahon bilang exhibit.
4: Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Eh, selyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution, because they do not want to open the box, ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box. So that we will just be submitting to the impeachment court the issue of whether to open or not.
3: Sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua na kung walang dapat itago ang kampo ng Vice Presidente, wala umanong dahilan upang tutulan ng pagbubukas na naturang kahon. Ang sealed BIR box ay naglalaman umano ng mga tax record ni Vice President Duterte, ng kanyang asawa at ng kanilang mga negosyo na isinumite ng BIR bilang tugon sa subpoena ng House Committee on Justice. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ito po ang P-Box. Meron silang naitalang earthquake swarm diyan sa karagatan ng Bulinao, Pangasinan. Ha? Ito, kalalabas lang po nung statement nila, no? Itong earthquake swarm na to diyan sa malapit sa katubigan ng Bulinao, Pangasinan, ay nai-record ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology mula pa raw nung May 27, 2026. Ha? Sabi ng PBOX, nakapagtala sila ng 287 earthquakes. As of Friday, 7 a.m., ngayon pong araw na ito, maabot na sa 287 na mga earthquake yan, na yung iba, nasa magnitude 1.8 hanggang magnitude 5.8. Ang lalim nito ay nasa 2 hanggang 47 kilometers. Ang paliwanag po ng PBOX, itong earthquake swarm, ito po ay series of earthquakes that are closely clustered in space and time. Ibig sabihin, magkakadikit na lindol yan sa isang ilang lugar lang at saka sa madaling yung sa maiksim panahon lang. Ayan ha. Na ibig sabihin, without clearly defined main shocks or aftershock, hindi raw nila makita kung alin yung main shock dyan, alin yung aftershock dyan. Walang malino na pattern dyan. Ngayon, sabi ng PBOX, itong swarms na yan, ano, may persist for days, weeks, or in some cases, even longer. At ibig sabihin niyan, pwede raw yan magdulot ng isang mas malakas na lindol o pwedeng hindi rin. Pero kung matatandaan nyo, dyan po sa Sarangani, bago nangyari yan, 7.8 magnitude na lindol na yan, ang PBOX may nai-record din dyan ng mga earthquake swarm. Ha? Ayan, kaya ang ginagawa po ngayon ng PBOX, nagpapaalala sila dyan sa mga malapit dyan, sa lugar. Ano? Pinaalalahan na nila yan na maganda, be vigilant and practice earthquake preparedness. Alamin yung mga safest and fastest route to evacuation area, maghanda ng mga emergency supply kit, at yung duck, cover and hold, huwag niyong kalimutan during an earthquake. At pinaalalahanan din yung mga nandun sa coastal communities, dun sa mga natural signs ng tsunami. Ha, katulad yung mga malakas at matagal na kung merong long-lasting earthquake, syempre, yung unusual behavior ng dagat, yung malakas na ugong mula dyan sa karagatan. Kung meron daw ganyan, ako, tumakbo na kayo, pumunta na kayo sa mas mataas na lugar. Ayan yan. Ha? Kasi hindi natin alam kung itong earthquake swarm na ito ay magdulot ng isang malakas na lindol o hindi. Diba? Kasi walang ganun eh. Pero pwedeng mangyari yun na yung earthquake swarm, ibig sabihin eh, nagbabadya ng isang malakas na lindol. Katulad po nung nangyari dyan sa Sarangani. Meron silang na-i-record na earthquake swarm. Yan po yan. Ano? Kaya ingat po yung ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, lalo sa Bulinaw, Pangasinan, dahil dyan po na-i-record ng P-Box itong earthquake swarm na yan offshore ng Bulinaw, Pangasinan. Okay, may report si Romel Madrigal, miyembro ng Manila Drug Group, Kusang Sumuko, matapos mahuli ng leader. Alamin natin yung report. Ha, Romel?
5: Kusang Loob na Sumuko kay Police Regional Office 4 Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan ang isang hininalang miyembro ng Manila Drug Group na kinilalang alias na Kalbo sa Camp Vicente Lim sa Calamba City. Ayon sa pulisya, si Kalbo ay pinsan ng grupong leader na si alias Robin na naaresto sa isang bypass operation at pagpapatupad ng warrant nitong Hunyo 21 sa Barangay Palingon. Lumalabas sa investigasyon na nagpasyang suspek na sumuko matapos ang pagkadarakip sa kanyang pinsan at dahil na rin sa pinaigting na operasyon ng mga otoridad laban sa natitirang miyembro ng grupo. Nakatulong din naman sa kanyang pagsuko ang pakikipag-ugnayan ng isang opisyal mula sa Barangay Palingon. Nahaharap si Elias Kalbo sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Calamba City Police Station para sa kukulang legal na proseso. Ayon kay Police Brigadier General Marantan, ang pagsuko ng suspek ay nagpapakita na walang ligtas sa napagtataguan ng mga lumalabag sa batas at patunay ng patuloy na paghihigpit ng kampanya ng pulisya laban sa higay na droga sa rehiyon.

0: ay naamin niya. Siya ay nagkulang doon sa hindi sa pag-aresto. Yung pag, na, kumbaga eh, nagkulang siya na hindi tinangka na arestuhin doon sa Senator Bato de la Rosa na naarap dito sa case against humanity, or crimes against humanity dyan sa International Criminal Court. Diba? Eh, yung mga law enforcers daw, ay siyempre, hindi na-aresto si De La Rosa noong May 11, at yung kanyang mga allies, eh, siyempre, nandyan, ano, pinoteksyonan siya ng Senado, ayun. Pero pagkatapos, eh, nagkaroon ng putukan dyan, nakatakas na. Eh, sabi po nito si Remulla, doon sa interview, sa ANC, ano, sabi niya, nagkaroon daw ng mga lapses in making sure that De La Rosa would not escape government custody. Sabi niya, nagkaroon daw eh, parang ano eh, it was the haze in the fog of war when everything was going on. Kaya nakalimutan na raw niya, parang ganun, ano, na sabi niya, natuon daw sila dun sa ano eh, sa putukan dyan sa Senado eh, dun sila nakatutok eh, nawala na sa loob nila. Nabantayan itong si Senator De La Rosa. Nakalimutan na niyang bigyan ng instruction yung kanyang mga tauhan doon, mga polis, para tiyakin na hindi makakatakas itong si De La Rosa. Ayun, ha. Pero sabi kasi niya, nilinaw niya, itong si De La Rosa at that time was a no-touch personality because of his application for temporary restraining order against his arrest. Pero mali rin yun, ha. Ay, ibig sabihin, application pa lang yun eh. Wala pa namang TRO eh. Ibig sabihin ba, pag may TRO eh, hindi mo na pwedeng arestuhin? Ha? Hindi ganun yun eh. Kahit siya nag-apply pa lang siya. Pero hindi ibig sabihin, hindi pwedeng arestuhin yun. Diba? Kung yan eh, kung lumabas na yung TRO, yun, hindi pwedeng arestuhin. Pero dahil walang TRO, nag-a-apply pa lang siya, abay hindi pwede no-touch personality. Ha, dahil may application. Ha, kalukuhan yan. Dapat yan, ha, kahit may application, pwedeng arestuhin yan. Wala pang decision eh. Hindi mo na-arestuhin, di ba? Eh, malaking kalukuhan na yan pagkaganyan ng katwiran itong si Secretary John Vic Remulla. Hindi ubra yung ganun, di ba? Wala pang TRO, nag-a-apply pa lang, so ibig sabihin, pwede pang arestuhin. Ngayon, kung magkaroon ng TRO, pagpayagin TRO, eh, ilalabas nyo yan, di ba? Dahil ganun. O kaya naman, kung na-aresto nyo na, pag lumabas yung TRO, eh, both ed academic na yon kasi na-aresto na eh. Wala eh. Walang ganyan, walang mga ganun na nag-a-apply ng TRO, eh, hindi pwedeng galawin. Diba? Okay, may report si Joe Malapas. Itong House Prosecution, ipinaliwanag yung paglilista ng dating sheriff bilang saksi sa impeachment trial. Alamin natin itong report ni Joe Malapas. Joe?
1: Ipinaliwanag ng House Prosecution Panel kung bakit kabilang sa kanilang mga testigo ang dating Davao City Court Sheriff na si Abby Andrea sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kina House Trial Spokesperson Lano del Sur, Representative Sia Alonto Adyong at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., layunin ng testimonya na magpakita ng umano'y behavioral factor no ugali na maaaring may kaugnayan sa mga isyong kinakaharap ng Vice Presidente. Si Andres ang court sheriff na napaulat na nasuntok noon ni VP Sara noong alkalde pa siya ng Davao City sa isang demolition incident noong taong 2011. Sinabi ni Tolosa na pinahihintulutan ng umiiral na mga patakaraan ang pagpapakita ng ebidensyang maaaring magpatunay ng pattern of behavior o may kakayanan siyang gumamit ng karahasan, ngunit tumanggi siyang magbigay ng iba pang detalye tungkol sa estratehiya ng prosecution. Samantala, sinabi ni Adyong na mahalagang suriin ang mga naging kilos at pahayag ng Vice Presidente, kabilang ang mga umunoy pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Iginit din niya na walang sinumang lalo na ang mga opisyal ng gobyerno ang dapat manaig sa batas o gumamit ng kapangyarihan ng walang pananagutan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan, pandaigdigan, siyempre, dulot po ng mga ikangigera no, na namamagitan sa ibang mga bansa, pati na po yung pong pagpataas no ng mga presyo ng produktong petrolyo, di ba, na nakakaapekto na rin sa ating bayan, pati yung banta ng Honta virus na bala COVID-19 din ang epekto na pandaigdigang pandemya pag nagkataon, pati na po yung pong mga ikangay mga sinasabing mga super El Nino, di ba, at mga susunod-sunod na mga bagyo at sako na rin dulot ng lindol, pagputok ng bulkan, nako, sa dami ng ating mga problemang hinaharap. Pero ganun pa man, ano, ang nakikita po nga nila, nako, ang titindi talaga nila, ang titindi at ang lulupit nila, dala nakikita po nga nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan ng mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong maiwasan at mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na isyo at usapin ng bayan ng mga kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen attack, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, particular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba ang mga size, small, ba? O may XS pa nga ngayon, extra small na pang hand carry. O di kaya expandable envelope o di kaya paper bag na sinasabi ng mga magbigiting ng mga marino.
ay basura pero ang totoo ay ang laman ay limpak-limpak na pera, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tawag po kasi dyan ay envelope maliit ang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig, pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kaya ano pa pong inaantay natin? Mga kababayan at mga kakampi, abay tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ahura! Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na, o di po ba? Ngayon po'y araw po ng Biyernes, 26 sa buwan po ng Hunyo sa taong 2026. TGIF po tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Samot-sari pa rin po mga usapin ng ating lipunan, ng ating tatalakayin ngayong gabi dahil weekend naman po. Kahapon tinapos na po, no? Ito pong pre-trial conference dyan po sa Senado patungkol po sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, no? Bagamat may mga ilang pa pong mga usapin, ano, na atin din pong tatalakay ngayong gabi dahil kagabi nabanggit na rin po natin na yun daw pong dating sheriff, no, diyan sa Davao, yung nasapak ng ating pangalawang Pangulo nung siya ay mayor ng Davao ay gusto rin gawing testigo ng prosecution, di ba? Hindi lang pala siya, pati si Mary Grace Piatos, o saan ka naman nakakita? Paano kaya nila nahanap yun, ano? Samantalan doon sa Kongreso noon, doon pala sa Quadcom ba yan, o doon sa Committee on Good Government and Accountability ng dating ni Congressman Joel Chua, no? Na isa sa mga prosecution ng dyan sa Kongreso, ay nababanggit na ang pangalan ni Mary Grace Piatos, pero ang kanilang pinagawa ay dahil hindi lang si Mary Grace Piatos, may iba pa mga personalidad na binanggit ang mga alias, ano po, como alam naman din nila siguro sa sarili nila ito yung mga alias, ang ginawa po nila ay humiling sila sa PSA, no, Philippine Statistics Authority, ng mga ikang pagkakakilanlan nito mga pangalan na nabanggit. Kasama na doon si Mary Grace Piatos, pati na yung iba pa, ano po. Then naturalmente, sumagot, sinabing wala, hindi nag-i-exist itong mga pangalan na ito. Walang record. Natural naman, alias nga, di po ba? Tapos ngayon, gagawin nilang testigo. Paano yun nangyari? Paano nangyari yun? Diba? Eh pala, kahit naman pala sino, iupo nila rin at sabihin, siya si Mary Grace Piatos, eh paano na lang? Kung sakali, ano po? Dahil tayo naniniwala, kung totoo pong yan ay si Mary Grace Piatos, hinding-hindi lilitaw yan, ano po? Dahil ilalagay niya ang kanyang buhay sa balag ng alanganin. Naturalmente, di ba? Dahil sa kanyang mga ginawa, naka-apekto po yan, ano? Doon sa kanilang samahan. Malamang, ano? Kung ito ay nasa makakaliwang grupo o ano man, di po ba? Dahil yun naman po ang mga operasyon noon, ano? Ng opisina ng ating Vice President, ano? Lalo na kung ito ay sa DepEd, o di kayo sa kanya mismong opisina, gumagawa siya ng mga programa para mailayo ang ating mga kabataan sa anuman pong mga epekto ng mga pag-recruit, no, sa mga kabataan na mga subversibong grupo, makakaliwang grupo, nakalaunan, no, nagsisimula yan sa mga tinatawag na cause-oriented group, no,
nagtatago sa mga pangalan ng cause-oriented group, no? May mga iba't iba yan. Ang mga pinaglalaban ay patungkol sa karapatan ng mga kababaihan, karapatan ng mga manggagawa, iba-iba po eh, di ba? Pero kalaunan, ano, ito pala, may mga underground movement, di ba? Meron pala sila, no? Mga underground movement. At como yan ng kanilang mga leakage, ang ating mga kawawang estudyante, pag nalinlang, ano, eh, dadaling kunwari sa mga immersion, sa mga kabundukan, ano po, yung pala nasa mga kampo na ng mga NPA, no? At karamihan sa kanila ay hindi na makauwi. Hindi na lang din papasok sa kanila mga paaralan, ano? Kaya sa panahon ng ating pangalawang pangulo, lalo na nung siya po ang kalihim ng DepEd, kasama na po diyan sa mga pagtatrabaho ng mga intelligence o confidential funds na kanyang ginamit, ay patungkol nga po sa pagkuha ng mga impormasyon para bago pa man din po magkaroon ng kanilang mga hindi kanais-nais na gagawin, ang kalaban ng gobyerno ay naunahan na po, napigilan na, no? Proactive ang ibig sabihin. Ano po? At nang dahil diyan, siyempre marami pong nagamit, no, na mga taong hindi pwedeng pangalanan talaga dahil delikado ang kanilang mga buhay pag nagkataon na laman, ano, ng mga taong naipahamak nila dahil sa kanilang mga ginawang underground operation, ano po, dahil yung iba'y embedded din po doon mismo sa loob ng kanilang mga organisasyon. Siyempre, paano naman makapagbibigay ng impormasyon niya mga yan kung hindi po sila mismo ang nando doon sa loob at nakukuha yung mga tamang impormasyon. Di po ba? Ayan. Ang mahalagang dapat tingnan po, ayan, naging epekto nun. Di ba? Kaya para sabihin po ng prosecution na ilalabas nila si Mary Grace Piatos, ay naku. I doubt, di ba? I doubt, eh, no? May ganun pa, eh, no? Samantala, hindi lang po yan, bali sinabi nga po, komo, tapos na po itong marking of evidences, yung pre-trial conference. Ang susunod na hakbang ay maglalabas na po ng pre-trial order. Ano po? Ang clerk of court, no? Ng Senado na aakto bilang impeachment court. Dahil may nakatakda na pong pagdinig at ang unang pagdinig ay gagawin sa ika-anim ng Hulyo, no? Ika-anim ng Hulyo, July 6, no? Kaya yan ang dapat natin pakaabangan, ano po? Dahil pag nagkataon, dyan na magsisimula po yung bloodbath na sinasabi po ng ating pangalawang pangulo at na Luna, andyan ang kanyang mga abogado, doon din natin din masasaksihan dahil ito pong pre-trial conference. May mga lumabas na usap-usapan, ano, na nilamon ng buhay o kinain ng buhay, di ba, ng mga abogado ng ating pangalawang pangulo sa depensa, ang panel ng prosecution. So dito, hindi natin nakita yan kasi nga closed door yung pre-trial conference o marking of evidences. Pero this time, pagdating ng July 6, aba, eh, live stream po yan natin itong mapapanood. Ano po? Samantala, isinusulong din, ano, ng minority leader Alan Peter Cayetano na wala naman daw pong problema na magkaroon ng pagdinig dito sa impeachment na sisimulan sa July 6. Pero ang kanyang hiling po ay magkaroon din ng kasabayan na pagdinig yung Blue Ribbon Committee. Di po ba? Oo, dahil di hamak naman na mas malaki at mas grabe ang korupsyon na naganap dyan, lalo na sa flood control mess, no? O flood control anomaly. So, ibig sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, na minority floor leader, eh, pwede naman sigurong ipagsabay yan, ano? Ang mahalaga ay mabuksan siya. Kahit subcommittee lang, ano po? At nandiyan naman po kung mag-i-inhibit po si Senator Erwin Tulfo dahil siya po ang chairman, ano, ng Blue Ribbon Committee, eh pwede nga naman niya ipasa yan, ano, kay Senator Kiko Pangilinan, kahit subcommittee, ano, para lang magtuloy-tuloy po yung mga pagdinig kung sakasakali. Dahil napakahalaga po na kaalinsabayan na malaman ng taong bayan, total eh, ang igagawin naman pag-i-impeach sa ating pangalawang pangulo ay may kahulan sa usapin ng
di o manoy paggasta ng mga pondo ng bayan. Di ba? Yun po ang inaakusa sa ating pangalawang pangulo. Eh. Dapat naman din ano, na itong at may paglilitis na, ito ay kanyang haharapin. Kaya lang, siyempre, sa isang banda, paano na lang yung mga involved sa flood control anomalies, di ba? Hindi naman pwedeng ibaon na lang sa limot yan at yung sinasabi ng chairman ng Blue Ribbon na move on na tayo at parang sila na mismo, no? Ng dating chairman Lacson ang nagsasabi ng kung ano-ano para mawala ng kredibilidad yung pong 18 sundalo, di ba? Yung mga dating sundalo. So, saan ka ba naman nakakita? Kaya nga mukhang tama ang sinasabi po ni Senator Alan Peter Cayetano na kung gusto niyo pong makakuha ng mga pampaputi, ay puntahan niyo po Senator Lacson, no? Dahil doon malamang may mga ginagamit na pampaputi dahil magaling daw siyang mag-whitewash. Di ba? Magaling daw siya mag-whitewash. So yan, dapat hinihingi ng taong bahay niya. Dahil ngayon nga, kung maaalala nyo, mukhang sa darating na linggo, ano, sa 28 ng Hunyo, ay magkakaroon po ng malawakang kilos protesta na binuo po ito ng ano ng mga grupo ng simbahang Katolika, no? Pati na yata yung trillion peso march, no, ang nag-convene nito at gagawin daw po ito sa People's Monument diyan sa May EDSA, no? Hinihikayat po ang lahat ng taong bayan na makilahok kung sakasakali, no? Kaya nga maganda rin yan, ano po, dahil importante na ipaglaban natin, ano, yung pong sinasabing galit ng taong bayan patungkol sa malawakang korupsyon. Yun ay kung sincero po, natutukuyin po natin talaga yung pong mga taong nagkasala sa bayan. Yung hindi po tayo magkakaroon ng panginimi, no, na magsabi yung pong mga nangulimbat sa ating kabanambayan at dapat napanagot, no, sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee. Sana ganun din ang kanilang magiging hakbang, ano po. Kasi kung hindi po, matutulad lang po ito doon sa mga nauna nilang mga ginawang binuo din nila dati, pero ang mga nagsiakyat sa entablado ay mga makakaliwang grupo, mga artista at kung ano-ano pa. Pero ang mga gusto lang mapanagot ay ang ating pangalawang pangulo. Eto na nga, ini-impeach na nga eh. Diba? Meron na nga siyang impeachment hearing sa July 6, diba? Pero paano naman yung malawakang korupsyon na naganap dito pa lamang sa flood control scandal, no? O flood control scam. Samantalang napakarami pa po, pati pa yung DOH, di ba? Napakarami pong usapin ng korupsyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno, pati ang Department of Agriculture, no? Sa mga produktong pang-agrikultura, no? Na malawakan din ang agricultural smuggling dyan. So iba't iba po ng sangay o ano ahensya o departamento ng ating pamahalaan na sangkot sa iba't ibang modus operandi ng korupsyon. Eh kung magagalit po ang Simbahang Katolika at dalhin po ang kanilang mga taga-sunod, ano po, mabuti't na intindihan nila na ang korupsyon, kay nagagalit sa korupsyon, dapat po ito'y pangkalahatan. Hindi po pwedeng selective justice lang. Hindi po pwedeng doon lang tayo nakatuon, galit-galit doon sa 125 million, pero doon sa mga 1.8 trillion o billion-billion na involved dito sa mga flood control anomalies, parang hindi nila nakikita o parang hindi sila apektado. O baka hindi nila akalain na mas malaki ang billion at trillion kesa doon sa million, di po ba? Di ba? Ano po? Kaya, at saka, ito, nakakatawa nga sa lahat, ang ating pangalawang pangulo ay magkakaroon ng pagdinig sa kanyang impeachment. Ano po? At ang siya na walang kinalaman sa anumang flood control, wala rin kinalaman sa anumang pamamahala sa gobyerno, at nananatiling mas mataas di hamak ang approval at trust rating dahil sa sarili man lang niyang opisina,
ay patuloy siyang nagtatrabaho at nagbibigay tulong sa kanyang mga taga ika nga, mga constituents, no, sa buong bansa po yan, ha? Sa buong bansa, eh siya pa itong ini-impeach, di ba? Siya pa itong inaakusahan ng kung ano-anong korupsyon. Samantalang nagdudumilat po yung pamahalaan natin ng executive, ano po, sa kanyang pamamahala ay namuupo. Hindi lang po itong mga iba't ibang uri ng korupsyon sa iba't ibang ahensya o departamento ng pamahalaan, maging yung pong mga budget na naipasa mula po na nagsimula ang administrasyon na ito, 2023, 24, 25 at 2026 budget. Katunayan, yung 2024, 25 at 26 budget ay may ongoing na po na oral arguments diyan po sa Korte Suprema. Di po ba? Patungkol po yun doon sa mga unprogrammed appropriations o unprogrammed funds. Samantala, kahapon lang ay naibalita din natin na sisimulan na rin po, no, tugunan ng Korte Suprema yung hiwalay na paghahain po ng iba't ibang grupo at personalidad patungkol naman po doon sa pinaka-corrupt na budget ng 2025, kung saan ang General Appropriations Act ay mayroon po mga blanco member conference committee, pero nagpirmahan na po yung mga member ng Senado at Kongreso kahit may mga blanco pa po. Tapos nagpinaalam po ito sa kanya, eh pinagkibit-balikat lamang niya at pinagtawanan, inakusahan pa po ang dating Pangulong Duterte ng fake news, di po ba? Ayan, at pinirmahan pa rin niya po yung 2025 budget, di ba? Kaya yan ay may pananagutan na dahil ito ay kanyang alam pero pinagkibit-balikat. Kaya malaking usapin po yan kung sakasakali na mapapag-usapan dyan sa Korte Suprema ulit. Ano? Isipin niyo itong administrasyon na ito, napakarami pong mga kaso na ibinulog sa Korte Suprema, iba't iba po talaga, ano, dahil ang nangyayari po ay ang Korte Suprema po ay may kapangyarihan ng judicial review, no. Ito po ang kanyang atas, no. Diyan po talaga ang kanyang trabaho. Pero hindi siya maggagawa ng judicial review pag wala pong nag-question o walang naghain ng petisyon, di ba? Eh, sa dami ba naman ng mga pending, no, o ongoing na mga kaso na nandiyan dyan sa korte, nangangahulugan lamang dyan sa Korte Suprema, nangangahulugan lamang na pakadami na pong nilabag sa batas at sa ating konstitusyon ang administrasyon na ito, kaya nandun lahat nakapending, nakatenga sa Korte Suprema, no? Para bagang kung titingnan natin, bibihira po yan, ha? Kasi ang isang administrasyon, may mga panakanak, paunti-unti siguro, dinadala sa Korte Suprema, pero hindi ho kagaya ngayon na parang halos lahat, no, ng kanilang mga ipinatupad ay questionable nga, no, na maaaring lumabag na sa konstitusyon o sumobra na sa pagganap ng kanilang kapangyarihan, di ba? Kaya dapat lang ito ay i-review ng Korte Suprema, di ba? Kaya yung mga usapin patungkol sa pag-review ng Korte Suprema, gusto naman nila dalin sa naratibo na tila nakikialam ang Korte Suprema, kasi pati po ang Kongreso, eh, di ba? Ang Kongreso at ang Senado ay napupunta na rin, ano, sa ganitong usapin na sila din po ay sumasailalim, no, sa judicial review, gawa nga po ng paggawa nila ng mga budget, di ba? Kung paano ba nila nagawa yan, paano ba nila naisingit yung mga hindi dapat maisingit, at ba't sila nagdadagdag sa mga tinatawag na unprogrammed funds, no, na hindi naman po nararapat, at bakit sinisiro nila ang mga program funds at ililipat sa unprogrammed, di ba? Sa nakakita. Kaya yan po yung mga bagay na tayo ay saksi sa kasaysayan, ano? Lahat ay saksi tayo, eh, sa kasaysayan, ano? At sa darating na yan nga yung sinasabi ko, itong ino-organize po ng Simbahang Katolika, dyan natin makikita kung yung sinseridad nito na talaga pong paalam sa taong bayan, ano, ang kasalukuyang estado ng ating bayan, at kung bakit nga nararapat na magkaroon ng ano, ng tinatawag nating
pagbibigay ng ating mga kababayan ng kanilang mga nararamdaman at sumali sa iba't ibang mga kilos protesta para po ipaalam sa paalam mismo ano paalam mismo sa gobyerno na hindi ho dapat at hindi tanggap ng kanilang ginagawa. Lalo-lalo na kung hindi sila bukas sa pagbabatikos ng taong bayan, eh para bagang dating sa kanila eh wala silang ginagawang mali. Ano po? At ang tanggap nila dun sa mga bumabatikos ay destabilisasyon. Sa ka ba naman nakakita, di ba? Kaya ito, no? Isa na po itong si Congressman Mike Defensor, no? Ang dating Congressman Mike Defensor, kahapon binasa ko rin po yung kanyang mensahe patungkol dito kay the NBI Director Melvin Matibad. No, ngayon naman, ang mensahe niya sa kanyang post ay sa darating daw na linggo on Sunday, June 28, 2026, I will be joining, ha, sasama siya, together with some friends and allies in solidarity with the White Ribbon Movement. Ha? Ayan ang sabi niya. As a Filipino, I will participate in its call for accountability. Ha? The fight against corruption and good governance toward a better future for our nation. I understand that people from different backgrounds, no? And political persuasions will be joining this march. I respect those differences so long as we are united by the common principle of fighting corruption and promoting honest, accountable governance. I also support the movement's call for meaningful electoral reform and measures against political dynasties, reforms that our country needs as we move forward. My participation in this gathering is not on behalf of any political organization or party, huh? But as a Filipino who believes that our country deserves better. I also express my gratitude to our religious leaders for taking the initiative to bring Filipinos together through the White Ribbon Movement. This unity gathering is a positive step toward fostering dialogue, understanding, and cooperation among Filipinos, guided by our religious leaders and united by our shared aspirations. May we continue working together for the betterment of our nation. May the Lord guide us all. Mike Defensor. Ano po? Eh, pero ang minsan nagiging problema, kung maalala niyo dati, pagdating halimbawa sa venue, no, ng mga kilalang halimbawa DDS, doon pa lang, di ba? Doon pa lang po, parang ina-isolate na, parang sinasabi na lang na, huwag kayo dito, may mga ganun eh, no? Parang sa kanila rin ang gagaling eh, dahil iba nga ang pakay nila sa mga ganitong gathering eh. Which is ironic, ano po, dahil kung iisa po ang ating pinaglalaban at ito ay korupsyon, dahil galit lahat tayo sa korupsyon, hindi po ba dapat lamang kahit sino pa po, di po ba, ang involved dyan, wala akong kulay politika. Dahil iisa naman po ang ating mga hangarin, iisa ang ating kagustuhan, mapanagot, yung mga nagsalaula ng pondo ng bayan, di po ba? Kaya dapat nagkakaisa po, no? Yun po ang maganda ron. Ano? Kaya lang, sa mga nakalipas po, ni, para bagang ang dating, eh, kaya nga kampante nun din ang PCO secretary, di ba? Na si Claire Castro. Dahil yun daw mga rally na yun ay pro-Marcos. Di ba? Di ba yun ang sabi? Opo, dahil may mga artista nga doon na nagsasabing ang Pangulong Marcos daw dapat ang kumilos para mawakasan ang korupsyon, di po ba? Opo, how ironic din, ano? Hindi ko mo sinabi ng Pangulo nung nakalipas sa SONA na mahiya naman kayo, hindi niya sinama ang kanyang sarili at nagtatag ng ICI, nagsiwalat kanya ng 15 mga contractors mula Luzon hanggang Visayas, Mindanao, ang panay na nakakakuha ng mga proyekto, pero hanggang dun lang, di ba? No? Kasi pag hinukay mo ng mas malalim yun,
eh mas malaki po at ang dami po ng mga involvement, di ba? But nung nagsalita na po si Saldico, ha, inuugnay mismo ang ating Pangulo, di ba? Dahil si Saldico po ang chairman ng appropriations eh. Pero nung nagsalita na siya at di umano'y inuugnay mismo ang ating Pangulo na nagpapalaan ng 100 billion, ha, na halaga ng mga proyekto at programa para maipasok doon sa pondo na kanyang ginagawa bilang appropriations chairman sa Kongreso, eh bakit hindi nagalit itong White Ribbon, di ba? Bakit wala lang sa kanila? Parang di yata nila naintindihan na yung 100 billion na hindi nga din malaman ni Saldico kung paano niya pupunuan yan, na parang linggo-linggo meron siyang kota, di ba? Doon sa kanya mga video, lahat po ito siniwalat niya, no? Pero lahat po yan, yung mga denounplay ng corporate mainstream media o corporate paid stream media, kasama na po, hindi lang si Saldico, pati ang kanya mga tauhan, di ba ba? Na itong lalo na 18 magigiting ng mga sundalo, no? Samantala, kung titingnan natin, mismo ang ombudsman, ang DOJ, ay talaga pong itinuturo na si Saldico bilang mastermind. Di po ba? Tinuturo na bilang mastermind. No? So paniwala na ang gobyernong ito. Maging ang Pangulong Marcos, di ba? Siya rin po ang nagsabi na si Saldico daw ay mastermind, parang ganyan. Eh kung siya nga ang mastermind, ba't ayaw niyo pakinggan yung kanyang mga delivery boys? Di ba? No? Kung siya ang mastermind, di ba? O siya ang mastermind kanyo, naniniwala sila, ito yung mastermind. O ito mga nagdi-deliver, ayaw nyo pakinggan? O ayaw nyo marinig kung saan yung mga idinideliver? Yun siguro ang hindi nila gustong pakinggan. Ano? Payag sila na, ito nga, talaga mga nagdi-deliver. Ang ay lang namin pakinggan ay kung saan sila nagdi-deliver. Diba? Dahil pagka nalaman kung saan sila nagdi-deliver, doon po, malalaman, magkakaalaman na, no? Kung ano ba ang sinasabi nitong mga nautusan lamang na magdala ng mga maleta, di po ba? At lalong-lalo na anong kaugnayan nito sa kaso ng Tatay Digong sa ICC, abay malaking-malaki dahil ang bahagi po ng pakikipagtulungan ng administrasyon na ito ayon din sa mga sundalo na ito na nung dumating dito yung mga personnel ng ICC na hindi nila na alam nung una, ang alam nila ay foreigner lamang na kanilang ni-escortan at nagpapalit pa nga mula peso to dollar para daw ibigay. Para daw ibigay dito sa mga ICC personnel at investigators na ito. No? At may mga prosecutor pa atang sumama, di ba? At namukaan na lang itong mga 18 sundalo na ito nung nagkaroon ng pagdinig at yung isang pangalan ni Chantal. No, sabi nila ay yan yung ini-escorta natin, 'di ba? Doon lang nila napagtantot, napagdikit-dikit, ano? Na yung pala kaya pala lahat ng mga pinuntahan, ultimo po yung mga pulis na nakapatay kay Kian de los Santos, 'di ba? O pati yun. Napuntahan din, 'di ba? O pati pa yung iba pa, no? Pati yung iba pa na involved sa tinatawag nating mga drug-related na operation. Ano po? Kaya naman pala, doon lang nila pinagdikit-dikit yan. Kaya napakahalaga po na ito ay mapag-usapan sa Blue Ribbon kasi may kaugnayan po talaga yan. Kaya palagay ko kaya nga ayaw nilang buksan talaga. Ano? Hindi lang doon sa mga nakatanggap ng maleta, kundi yung dahilan. Lalo-lalo na kung may group effort talaga, na kaya napadala ang Tatay Digong doon sa The Hague, ano, sa ICC, dala po ng dahil sa mga maleta, nang dahil sa mga maleta na gawan po ng ganitong pagpapadala kay Tatay Digong, may special airplane pa na ginamit, di ba? Private plane, ano, na para siya isakay, hindi pa natatapos ang araw, ay siya ay pinadala na doon sa The Hague, di ba? Diyan ay malaking bahagi po na makikita ang kooperasyon ng administrasyon na ito, malamang sa hindi, ito ay culpable violation na ng constitution natin o betrayal of public trust. Kasi nga, yung pong sinasabing hindi talaga tayo in any way, shape or form dapat makipag-cooperate sa ICC dahil ito ay hindi na tayo member niyan, wala na silang jurisdiction sa atin. Diba?
Oo, katunayan, mababawasan na naman po ng member ha, ang ICC dahil yung pong bansang Niger, ano po, yung Niger po ay umalis na. Ha? Nung June 18, ano, ang Niger po ay formally notified the International Criminal Court of its withdrawal. Ganun lang kabilis. Papaalam mo lang sa kanila na mag-withdraw na kami bilang member. Ganun din ang ginawa natin eh. No? Ino-notify mo lang sila. No? Tapos may 1 year yan, may isang taon bago mag-take effect yung withdrawal. Diba? Kasi titingnan ng ICC, dalawang bagay lang, either magbago ang isip mo, diba? Magbago ang isip ng bansa, at cancelin yung kanilang notification of withdrawal, or titingnan nila baka may magsampa ng kaso o may mga pending investigation ba na pwede na nilang gawin habang hindi pa formally withdrawn yung bansa. May isang taon sila para gawin yan. Ano? Para kahit withdrawn na, formally withdrawn na ng 1 year, ay meron pa rin silang jurisdiction. Eh sa atin nga, hindi ganyan na nangyari. Kasi formally withdrawn tayo after 1 year, in fact after 2 years, doon pa lamang po nagbibigay ng pahayag ang ICC na sila ay maglulunsad ng investigasyon patungkol sa ating dating Pangulong Duterte. Diba? Kaya hari nawa, no? Dito sa bagong judge na si Judge Joanna Corner ay sa paglilitis ng ating Pangulong Duterte sa kaso niya, ay lumabas ang katotohanan patungkol dyan. Ano? At makita rin nila na kung talagang ang ICC ay naggagawad po ng patas na justisya, no? Particular na kung ang na-violate nung o nalalabag ay human rights, eh katakot-takot na human rights violation po na-violate. Go. 'Di ba? Yung kanyang mga karapatan ay hindi na ho na ibigay sa kanya, hindi kahit sa lalim man lang ng ating batas o ng ating konstitusyon, ano, hindi yun na igawad sa kanya. Kaya, at para siyang makulong, habang nakakulong, ay doon palang naghahanap, nagkakalap ng mga ebidensya, ang prosecution para mapagtibay nila yung kaso na kanilang inakusa, eh parang kakaiba naman po, no? Yung po yung tinatawag na fishing expedition, eh talaga naman, sa loob lang ng isang taon na higit na nakakulong ang Tatay Digong, at sa edad niya na 82 na anyos, di po ba? Hindi ho niya to deserve, no? Hindi ho dapat na siya ay malagay sa ganung posisyon, di ba? So ang mangyayari po ng ang exit na takes effect on June 18, 2027, no? So reason the same one Mali and Burkina Faso gave back in September. Kasi nag-withdraw na rin po ang Mali, nauna na nag-withdraw ang Mali, pati Burkina Faso, di ba? So, noong September yun, ano, noong isang taon. So, ganyan din yung binigay nilang dahilan. Yung the ICC is neo-colonial repression in the hands of imperialism. Bigat nun, ha? So, para bagang sila yung nagpapagamit, no? Sa mga imperialismo na gagamit ang ICC, no? Kaya kung titingnan natin ang ating Pangulong Duterte ay noong 2018 ay ginagamit ng political tool laban sa Pilipinas ang ICC. Kaya nga siya nag-file ng withdrawal noong 2018 ang Pangulo, no? Samantalang ang Burundi ay umalis din noong 2017, no? Sinundan ng Pilipinas na nag-take effect 2019, at ngayon ay ang Niger, no? Same accusation, ibang-ibang bansa, parehong reklamo na ang ICC ay nagpapakita ng selective justice at ika ngay nagagamit sa oppression

ano, na dating prosecutor. Ito po ang nagsabing mag-iimbestiga sila sa Tatay Digong matapos tayo na 1 year o 2 years ng withdrawn sa ICC. Meron pala itong mga kaso at pinatatanggal na nga doon, ano, na dahil sa mga inappropriate sexual relationship, ha? Diyan daw mismo sa ICC. So kung titingnan natin ang estado ng kanyang karakter at katauhan, dapat lang po talaga, no? Sama na po yung mga sinasabing di umanong mga maleta na pinapalit na peso to dollar at yung pagbisita dito ng mga investigador o ng ilang prosecutor ng ICC, lahat po yan, ano? Meron hong pagkakaugnay pag nagkataon, ano? Kaya yung mismong lead prosecutor na si Karim Khan na questionable ang kanyang karakter, lalong dapat tingnan mismo ng korte ng ICC. Di po ba? Pwede naman nilang bawiin yan pag nagkataon. Dahil kung hindi, pati lahat po sila madadamay na dito sa maling pagkakaso sa ating Pangulong Duterte pag nagkataon. Di ba? Ayan. Samantala, opo, meron din po tayong nakuhang mga impormasyon kanina patungkol po dito sa tinatawag na press con, ano, ng BILG. Ito ay patungkol dun sa dalawang manlalaro ng Ateneo. Yung pong mga nalunod, di po ba, dyan sa May Quezon. Nung sila po ay tila nagkaroon ng training, pero matagal na pala nila itong ginagawa. 2017, meron na nga daw pong nagreklamo na muntik mamatay, pero pinagpatuloy pa rin nila ngayon, ano? Ayon po sa DILG, sa pangunguna po ni Secretary John D. Crimulla at maging ang PNP Chief, no, Jose Melencio Narpates, ay nagsabi kanina na ang findings daw po ng investigasyon ng CIDG ay pwede daw kasuhan ng anti-hazing law. Anti-hazing law, ito pong mga involved dito sa dalawang basketballista na ito na sinasabing dumaan sa malahazing na hindi na training na maitatawag, no? Parang mga hazing, parang malahazing dahil nakasalalay dyan sa kung papasaka dyan sa training na yan o hindi. At lumalabas sa informasyon na binanggit din kanina ni Secretary Crimulla, ni John B. Crimulla, na meron palang mga informasyon mismo itong si Coach Tab Baldwin na may mga players na hindi talaga marunong lumangoy. Pero ang ginagawa niya ay tinuturuan daw itong mga players kung paano iiwas sa rip current. Paano ka iiwas sa rip current? Eh, di ka nga marunong lumangoy. Di po ba? Napakadelikado. So, ibig sabihin, pinatutuloy pa rin niya. Kahit na alam niyang nagsabi na yung tao na hindi yung player niya, na hindi ako marunong lumangoy. Di po ba? Oh, delikado po yun. Lalo na dagat. Buti sana kung swimming pool ito. Di ba? Oh, buting at kanyo, nung nangyari ito dun sa dalawang basketbolista, nakuha pa ang kanilang mga katawan. Kasi yung rip current, parang hihilahin ka niyan. No? Yung alon ng dagat, para kang hinihila niyan. No? Papasok dun sa pinakamalalim na lugar o malalim na portion ng karagatan. Lalo ng karagatan, napakalawak niyan. Pag nagkataon, high tide pa, maalon pa, naku, napakahirap na makita pag ikaw ay nalunod doon. Diba? Buti nga kanya, itong dalawang ito, natagpuan naman kaagad. Kaya lang, medyo huli na ang lahat. Ano po, ang pinakamabigat dito ay yun lang pong anti-hazing ang ikakaso. Wala man lang pong homicide. Diba? Dahil nagtatanong din yung mga mamamahayag kanina, wala po bang elemento ito ng homicide? Dahil may namatay eh. Diba? May namatay eh. So nagpapaliwanag po itong si General Narpates kanina na sinasabi niya, pag daw po kasing may namatay, dalawa lang naman daw ang elemento, no? Either homicide or di kaya ay murder. Pag murder daw, ay premeditated yan, pinagplanuhan, ano po. Pagka homicide naman po ay maaring aksidente na nakuha sa aksidente o naging dahilan ng pagkamatay.
O ito

0: kaliwanag, may dalawang nalunod na matay, di po ba? Cause ng effect na ito, di ba? Ang cause ng pagkamatay ay yung effect ng kanilang ginawa na training, di ba? At ano naman ang magiging pananagutan ng paaralang Ateneo? Mukhang nagtuturoan naman sila, no, ng sinasabing smart, no? Yun daw pong smart ang may-ari, si Manny B. Pangilinan, ano? Eh yun daw po ang nagsusuporta ng basketball team ng Ateneo. Ayan, sabi naman po ni DILG Secretary John De Crimulla, eh hindi naman daw formal po yon at lumalabas, sponsor lang daw po pala yan. Diba? So sa palagay ko, ang pinakadapat na may mas matinding pananagutan dyan ay yung paaralan. Diba? Pag naglalaro na po sa UAAP, diba? May paligsahan dyan eh. Ano po ba ang suot-suot ng mga basketbolista? Ano ba nakasulat doon? Hindi naman kakampi ang nakasulat. Diba? Ateneo. Diba? O eh, dala-dala mo yung pangalan ng eskwelahan. Di po ba? O pag nag-champion kayo, di ba proud na proud ang school? Yung eskwelahan ay proud na proud. Tapos pag may nangyaring ganitong problema, wala silang imik. Ang alam ko pa nga, eh, yun daw pong mga magulang na nung nalunod na bata na taga Davao, eh, si Bater Bonia, yung nanay, eh, hanggang ngayon, hindi pa raw nakatatanggap ng paumanhin mula sa paaralang Ateneo. Wala man lang sorry. Di ba? Wala man lang pasensya na po. Oh, sorry. Di po ba? At saka isa pa, kung ito'y taon-taon nangyayari, itong sinasabi nilang harsh training na ito, kung yun ang kanyang pananaw ni Todd Baldwin, ano, na ito'y magparang mas lalong bibigat yung kanilang brotherhood. Yun daw ang sabi eh. Parang mas mapapag-isa daw sila, yung silang mga player, pati coaching staff, ano po. Eh, teka lang. Kung malamilitary po ang training niyan, eh, mga bata po ito, hindi po ito sinali sa military training. Ito po isang basketball team, ano po, na kanilang sinalihan. At kung gagawin pong kakaiba yung kanilang training, kahit papirmahan nyo pa po yan ng tinatawag natin na mga quit claim o di kaya yung sinasabing para bagang meron kayong consent, ha? Kahit ang magulang, papirmahin nyo pa dyan. Eh, parang lumalabas ang tingin lang po dyan eh, dahil yun yung pinapipirma, eh, kabahagi po ng halimbawa'y dadalo, pinagpapaalam kung sasama yung bata, kailangan kayo pumirma dito sa mga consent letter. Pero ang totoo nun, yung pong peligro niya yan, yung kadelikaduhan, pagka nandun na sa lugar, eh sagot po yan ng paaralan, di ba? Sagot po nila yan, siguraduhin nila na talagang nasa kaligtasan itong mga manlalarong ito kung papayagan man nila. In the first place, doon pa pong 2017, meron na daw manlalaro na kuwan eh, parang Babylonia ba yun ang sasabi na muntik na siyang nalunod. Kasi in-interview po yan eh, ng CIDG. So kung meron na palang ganoon pangyayari at aware po ang coaching staff, hindi pa sila natuto. Di ba? Kasi kung noong 2017 pa lang, namuntik nang may malunod at sila'y na-alarma na, anak, huwag na nating antayin na tuluyang may malunod. Ano? Maswerte tayo at hindi nalunod. Di po ba? O di tigil na natin itong ganitong training. Lipat tayo ng ano? Yung controlled environment. Ano yan? The swimming pool. Di po ba? Controlled environment na swimming pool. Yung hindi pong ganito ka-risky na sa karagatan na matataas pa ang mga alon, high tide pa. Di po ba? Kaya dapat po talaga may managot dyan. At dapat hindi lang po itong anti-hazing law ang ipataw dyan. Ano? Dahil may pagkakakulong naman po ang anti-hazing. Ano po? Pero yung resulta ng pagkakamatay, hindi ko maintindihan ba't hindi mailagay yung homicide. Kasi di ba meron tinatawag na reckless imprudence resulting to homicide. Kahit nga po ay nagmamaneho at nakabangga at yung nabangga niyo namatay, hindi naman sadyang patayin yan. Pero nagresulta ng pagkamatay, yung pagkakabangga mo, kaya nga reckless imprudence resulting to homicide. Hindi mo man sinasadya, eh namatay eh. Hindi naman natin may kakaila. Namatay talaga. Di po ba? Kaya itong dalawang atletang namatay nito, napakabata pa, very promising pa ito, ano? Magagaling pa naman. Eh, kaya lang, eh, para po mabigyan ng hustong katarungan sa palagay ko, dapat isama na po dyan ang homicide. Di po ba, na? Ay nako, sa totoo lang, inabot na tayo na isang oras ng ating programa. Kay bilis talaga ha. Pero di bale, dadaanin lang natin saglit itong ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun and

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: com/RJBistro.
2: Oh, thank God it's
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. Talagang hindi nyo po ako iniwanan. At siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating kalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento. Kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay talaga po may kasiguraduhan po yan, garantisado, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at hindi mo maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo at klase ng mga mensahe, komento at opinion ng mga taong hindi na magpapabudol pang muli. At syempre, ako po'y nabubusog na katatawa mag-isa bago pa po ako magkapunan dala ng inyong mga biro. Grabe naman talaga. At maraming salamat ha, sa inyong araw-araw o gabi-gabing pagsubaybay sa ating programa. Isang linggo na naman tayong magkasama dahil Biyernes ngayon. Kaya happy weekend po muli sa inyong lahat. Ha. Mag-iingat kayo over the weekend. Ha. At syempre, sa pagpapatuloy natin ng ating talakayan, ano po, edi, yan nga, yung sinasabi natin kanina na yung pong patungkol sa impeachment na din ating pong aabangan, ano po, ha? Yung pong aabangan natin sa July 6, ano po, dahil magpapadala ng pre-trial order na ang tanggapan po ng Secretary General ng Senado, at bibigyan din po ng pagkakataon na magkabilang panig, no? Nasagutin yan, ano? Matapos magkikita-kita na po yan pagdating ng July 6, ano po? Ang hinihirit kasi ngayon ng prosecution ay pinipilit nila na yung pong box na iniwan, yung kahon, ano? Na iniwan ng BIR doon sa kanila sa Kongreso na sinelyohan pa man din po ng BIR chief, no, nung panahon na iniwan niya yung box na yan, eh gusto ngayon nilang mamarkahan yan, no. Malamang magiging mainit na usapin yan pagdating dun sa trial proper ng impeachment. Siyempre, ilalabas nila yung kahon na yan at bibigyan nila ng sakit ng ulo ang mga maestrado dahil magiging maestrado na po ang mga senador natin bilang senator judges, di ba? Dahil kung may batas po talaga tayo kasi na yung pong mga BIR o accounts na mga na-file sa BIR, mga returns, hindi po yan talaga naisa sa publiko, di ba? Kaya diyan magkakaroon po ng matinding usapin. Lalong-lalo na kung ang iniimpit siya ang ating pangalawang pangulo, edi siyempre may specific po no na timeline na kung kailan siya naging vice president, malamang doon, no, doon lang po sa period na yan ang maaari, kung sakali mang payagan, ano, ang maaaring tingnan o isa publiko. Kung sakali man, ano, parang yun lang, yung sheriff na nasa pak ng ating pangalawang pangulo, nung siya'y mayor pa lamang, papaano magiging relevant yung kanyang partisipasyon samantalang mayor pa lang ang ating pangalawang pangulo nung panahon na yan. Sabi ko nga kahapon, ang gusto mangyari ng nasa prosecution ay para ipakita, no, yung pong behavioral, yung kaugalian, behavioral pattern ng ating pangalawang pangulo, di ba? I'm sure yun po ang kanilang pakay. At kung titingnan natin, yun na nga po ang kanilang nais, ano po. Kaya lang, ano po, yan pong dating court o dating court, Davao City Court Sheriff na si Abe Andres, ano po, ay nag-request sa media at sa publiko na alisin siya, ha, from any partisan political matters, no, maintaining his long-standing stance to refuse to comment further on incidents during his tenure as a first-level court officer, stating that past media reports are already self-explanatory, no? So ito po yung sinasabi, ano po, na dahil nga po sa kagustuhan ng ano ng prosecution sa pangunguna po ng dahil lang sa sinabi ng kanilang spokesperson na si Congressman Sia Alonto Adyong at saka legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosas Jr., Andres' testimony aims to establish an alleged behavioral pattern, o di ba? Sasabi ko lang, di ba? Or propensity to resort to violence. Yun daw po 'yon, ano? Referencing the prominent 2011 incident where then Davao City Mayor Sara Duterte repeatedly punched Andres, during a demolition dispute. Representative Adyong emphasized that this testimony speaks to addressing an alleged culture of impunity. Yan po ang sabi niya, no? Pambira yung isang insidente na yan na taken out of context pa sa kanila, eh kanilang naisip na isama sa tinatawag na pagtetestimonya nitong si Abby Andres, no? Itong dating sheriff. Eh ngayon eh nasa ano na yata siya, kung di ako nagkakamali, no? Nasa Supreme Court na, na-appoint siya bilang Supreme Court as a Human Resource Management Officer. Ito po ay isang second level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. Yan po ang sabi niya. The media reports are self-explanatory. So hindi na nga naman daw siya kailangan pagtumistimonya o tumistigo dyan dahil nandoon na nga po yung mga incident reports na naglabasa na rin sa media, no? Pati yung dahilan ng pagkakasapak sa kanya dahil nga ayaw niyang pumayag na ipahinto yung demolition na pinakikiusap naman nung panahon noon ng mayor, no? Mayor Inday Sara Duterte, para nga maiwasan ang rambulan sa pagitan ng mga nakatira doon na i-demolish at ng mga demolition team. Di po ba? So, ang nangyari doon ay ipinakita ng ating pangalawang pangulo na noon ay mayor ng Davao na sabi nga niya, ipare-relocate pa niya itong mga mawawalan ng tahanan, kaya mas mainam na ito ay wag mo nang ipatupad yung pong demolition ng panahon na napakainit ng sitwasyon. Ano po? Kaya siguro ito, nagbebeg na nga itong to participate itong si Abby Andres, ano, na dating sheri ng Davao. Ano? Kaya saan ka ba naman nakakita kung ang pagbabatayan natin ay behavioral pattern, ano? E di ipatawag niyo na rin po yung pong kindergarten teacher ng ating pangalawang pangulo na maaring isa o dalawang beses sa kanyang buhay ay nasupladahan niya. Pwede yan, di ba? Di ba? Ano? O yung librarian, di ka nga, librarian na may pagkakataon na hindi na isole. Ha? Yung librong kanyang hiniram. Paano ba yan? Di po ba? Hanggang pagkabata, ano po, para masabi mo yung behavioral pattern, ano po, Sus Marianong Garapon. Ganito na lang. Kung gusto niya talaga ng mga magtitestigo sa kanyang behavior o yung behavioral pattern niya, bakit hindi niyo imbitahan ang mga kawani ng Davao City para malaman nila, kung malaman niyo dyan kung gaano o paano magtrabaho ang Vice President Inday Sara, no? At ipatawag niyo rin yung mga kawani ng Vice President Office o Office of the Vice President nang masabi din kung gaano ba o paano magtrabaho ang pangalawang pangulo. At yung mga kawani naman sa Davao din, maitanong kung totoo ba na sa termino ng ating pangalawang pangulo nung siya po ay mayor ng Davao, ay nawala ng utang ang Davao City. Debt-free, ika nga, ano po. At dumating din sa pagkakataon na bago pa siya bumaba sa kanyang termino bilang mayor ng Davao, sa ikalawang termino ng kanyang panunungkulan, ay naideklara na insurgency-free ang Davao City, maging na po ang buong Davao region. Ano po? So yan po ang mga dapat nilang makita at malaman, ano, para kung sakasakali doon ay meron na pong behavioral pattern kung paano po siya mamahala, di ba? Paano po siya mamahala, paano po ang kanyang pamamahala bilang isang punong lunsod. Ano po, di ba? Yun po malamang, ano po. At dito makikita na rin po natin, baka matuto rin sila pag nalaman kung paano naging debt-free ang Davao City. Di po ba? Paano ba naging debt-free ang Davao City? Kung sakasakali, no? At marami rin pala ang mga tumutuligsa sa ating pangalawang pangulo, no? At tinatanong, dahil kay pinagkakaguluhan siya pagpunta niya ng General Santos City, eh, no? Pati dun sa lugar sa Sarangani, Maasim Sarangani, naalala niyo ni Lindo Leto, no? Mga dalawang linggo na nakalilipas, na nagpunta doon ang ating pangalawang pangulo, aba, eh, siya po ay pinagkakaguluhan, no? Dinudumo ng ating mga kababayan doon, ano? At naghahatid siya ng tulong. May isang kongresista doon, kagaya nito, nagpunta rin siya doon sa shooting incident, no? At nakipagburol siya, no? Dumalaw siya doon sa tatlong namatay na estudyante, ano po. Eh ganun din, napagkaguluhan din, ano po. At nagbigay din ng tulong doon sa mga namatayan, ano po. At kung maaalala ninyo, yung mismong isa doon sa mga namatayan na estudyante, yung nanay, ay hiniling na makausap man lang sa telepono ang ating pangalawang pangulo. Pero imbis na makausap lang sa telepono, nung nalaman ng pangalawang pangulo yan, na gusto siya makausap kahit sa telepono lang, eh minabuti niyang personal na magpunta. Diba? Minabuti niyang magpunta talaga doon, ano? Kaya ito pong congressman ng pangalan ay Bingo Matugas. Hindi ko alam kung totoong sinabi niya to. Ang sabi lang niya, I mean, Sara Duterte isn't even from Tacloban. So why is she there? Bakit daw nandun? Nakalimutan na ata nitong congressman na ito na Sara Duterte is the Vice President of the Philippines. Whether you like it or not. Sa ayawat sa gusto mo, Vice President po ito ng buong Pilipinas. In fact, second in command po siya ng ating bansa. Next in line din po siya sa rule of succession sa ating gobyerno. Na ikaw na kongresista ay nagsasabi at kine-question na bakit siya nandun? Eh, vice president siya, hindi naman siya taga-Tacloban. Saan ka ba naman nakakita? Eh, pambira, pag ang ating pangalawang pangulo ngayon ay nagpagupit pa, no? Ha? Bagay sa kanya, maiksing buhok, ano? Pag maganda ka, kahit maiksi, mahaba buhok mo, bagay eh, di ba? At nagpunta dun sa mga burol ng mga bata, aba, eh, talaga pong nagbigay pag-asa, no? At pinagkakaguluhan ng mga kabataan, ano po? At nagbigay pag-asa doon sa mga naulila, kahit papaano, ano po? Kaya ito pong sinasabi lang na itong congressman na ito, hindi ko katanggap-tanggap dahil ginagampanan ng ating pangalawang pangulo yung pong kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo. At ganyan po talaga siya, mana siya sa tatay niya. Ang tatay Digong ay ganyan din, ano? Siya ay maagap na pumupunta kung saan man nagkaroon ng sakuna at pumupunta rin doon sa mga naapektuhan ng sakuna at trahedya. At hindi lang pakikiramay ang ginagawa, kundi nagbibigay din ng iba't ibang mga tulong, ano po, sa mga naapektuhan kung sakali, di ba? Ngayon, dahil dito, kung makikita natin, meron din pong sinabi doon nung panahon na kagaya nito, nung sa Lindol, no? Sa General Santos, si Congressman Sherlyn Legario Banyas Nograles, ano po, ay pinasubalian po yung pong sinasabing wala daw ginawa ang ating pangalawang pangulo o ang kanyang opisina na tumulong doon sa mga nabiktima ng Lindol diyan daw po sa General Santos. Yung sabi po nitong Congresswoman Sherlyn Legario Banyas Nograles, sabi niya, in fact, siya yung isa sa mga unang talagang nagpadala ng tulong. Ha? The night, yung gabi, ha? After the earthquake, yung gabi mismo matapos ang Lindol, nandito na yung kanyang hot kitchen, ha? Na tinatawag, na yung hot kitchen na tinatawag, yun po yung mga agad na may mabibigay na pagkain, particular na sa mga rescuers, ano po? At pati na yung sa mga nabiktima, no? Mainit na pagkain, nakahanda na, no? Truck yan eh, na ginawang parang ano, kitchen, yung truck, no? Office of the Vice President, Vice President Sara Duterte, yung nag-deploy talaga ng hot kitchen doon to cater to the needs, particularly yung pagkain ng mga rescuers natin. Ha? It stayed there 4 days. Tignan nyo, nanatili doon yung mga hot kitchen. Kung tawagin, yun po yung mga truck na ginawang converted na kitchen. Ano? Para yung maasikaso ang pagkain ng mga rescuers o yung iba pong mga nakababayan din natin na nabiktima o nasalanta, no, ng Lindol o ng trahedya. Sabi nga niya, actually, very discreet. Ha? Very discreet. Tahimik lang daw. Diretso na. Wala nang masyadong fanfare. Diretsyong tumulong, pumunta sa bahay, personal na nag-abot ng kanyang assistance sa mga napinsala. We truly appreciate that. Yung ginawa ni Vice President Sara Duterte dito sa General Santos. Di ba? Kaya yung mga nagbabati ko sa ating pangalawang pangulo at naglalabas pa ng kung ano-ano meme at nagsasabing nasaan ang Vice President, ha? Nung lumindol dyan sa Jensen. Aba, yan. May patutuon na. Yung mismong kongresista na nagsabi, no? Si Congresswoman Sherlyn Legario Banyas Nograles ng General Santos ang nagsabi at nagpatotoo na siya ay gabi pa lang na matapos ang Lindol ay naroon na ang hot kitchen. Di po ba? Yung mahalaga po yan kasi yung po mga ganitong mga impormasyon na hindi ho basta-basta na tila para bagang parang pinababayaan na lamang na ang ating pangalawang pangulo ay siraan ng siraan, tuloy ang mga ibang mga taga-suporta ay naapektuhan, ano? Kaya nababawasan yung sinasabing approval at trust rating niya. Pero ganun pa man, nananatiling pinakamataas pa rin, ano? Ang approval at trust rating ng ating pangalawang pangulo. Na kung tutuusin, ay wala naman siyang mandato sa kabinete ng ating Pangulong Marcos. Diba? Kaya kung ano man po yung mga dapat na gawing aksyon ng pamahalaan, lahat po talaga yan ay nasa balikat ng Pangulo. No? Hindi ko kagaya ng sinasabi ni Claire Castro na tila hinahanapan niya ng trabaho o ng kontribusyon ng trabaho ang pangalawang Pangulo na tila inuobligan niya na magtrabaho siya. Nagtatrabaho po ang ating pangalawang Pangulo sa sarili niyang kapasidad, sa sarili rin niyang ikangay tungkulin bilang pangalawang Pangulo. Di po ba? Pero para obligahin po siya, ang Pangulo po ang may obligasyon. Opo, kasi siya po ang may gusto niyan. Sino ba may gustong tumakbo siyang Pangulo? Di ba siya rin? O ngayon, kaakibat ng pagiging Pangulo ay ito pong mga problema na hindi ho talaga may iwasan. Meron pong problema, natural disaster, meron pong man-made, di ba? Ano po ba ang natural disaster? Mga problema ang hindi mo inaasahan. Tulad po ng mga kalamidad, dulot ng bagyo, o di kay paglindol, pagbaha, di po ba? Pagputok ng mga bulkan, yan po yung natural disasters, no? Pero kahit na ito'y maganap, saan man lugar yan sa Pilipinas, dapat nakahanda pong tugunan yan ng isang pangulo, ng isang matibay na liderato. Hindi pwedeng kakamot sa ulo at magtatanong na anong gagawin natin. Yan ang hindi pwedeng gawin. Ano po? Samantala, ang kumbaga, ang ating pangalawang pangulo, no, sa abot ng kanyang kaya o makakaya, batay lang sa kanyang opisina at kung ano po ang naipagkaloob sa kanyang budget, kumikilos naman po ng nararapat at nauuna pa nga sa pagtugon kesa sa mga ahensya at departamento ng gobyerno. Ano po? Kaya dyan makikita natin na kusang loob na ginagawa kasi ng ating pangalawang pangulo yan. Ano? At hindi na po niya kailangan pang para bagang magpapoto op o di kaya magpasikat para lang masabing ginagawa niya. In fact, napakadaming ang tree planting activity, ang Office of the Vice President. Di ba? O ba sasabihin nagpapasikat lamang? Hindi. Kasi nung mayor pa lamang ang ating pangalawang pangulo, napakahilig niyang mag-hiking. Di ba? Yung naglalakad, paakit ng mga bundok. Yan ang hilig niya. Kaya yung kung pagtatanim ng mga puno, yan ay naging advokasya na niya. Dahil nakita niya yung mga bundok na kanya mga pinapanik. Ano? Halos nakakalbo na. Gawa po ng mga illegal na mga quarrying, no? O yung mga sinatawag na pagpuputol ng mga puno na hindi dapat. O kaya ang ating pangalawang pangulo, noon pa man, aktibo na po yan, no? Sa pagpapalaganap ng tree planting activity, particular sa mga estudyante. Kaya nung siya naging DepEd Secretary, isa yan sa kanyang mga pinalaganap at iminulat sa taong bayan, lalo na sa mga kabataan. Ano? Yung kalagahan na ating pangalagaan, ang ating likas na yaman, ang ating, kumbaga, ang ating mga kapaligiran, kasi nga, wala pong ibang mga ngalagan yan, lalo na sa susunod na henerasyon o susunod na sading lahi, kung hindi tayo rin. Di po ba? Kaya nga, ang maganda roon, proactive talaga ang ating pangalawang pangulo. Lagi, ano po? Kaya lang, kumbaga, lagi naman siyang, parbagang, hindi lang naman siya, kundi dahil sa apelido niya, Duterte, isipin nyo nga naman, ito lang nangyaring mass shooting dyan sa Tacloban, ano, inuugnay na pilit sa mga Duterte. No? Inuugnay na pilit sa mga Duterte. In fact, magkakaroon nga po ng Senate inquiry, ano, patungkol dito, at pangungunahan po ito ni Senator Risa Ontiveros. Di ba? Pangungunahan daw ito ni Senator Risa Ontiveros. At ang pagkakaalam ko, inimbita po niya yung pong developer nung larong Gorbax. No? Dahil ito daw po ay laro na medyo para bagang delikado at saka parang ano, kumbaga, gory yung larong yan, ano? Puro patayan, parang ganyan, ano po? Kaya tila baka ito daw ay naka-impluensya din. Maaari dun sa dalawang estudyante. Dahil nilalaro daw ito ng dalawang estudyante. Diba? Sinagot po siya. Dahil iniimbita siguro sa Senate Inquiry. Ano? Sinagot po siya no, ni Felix Flip, no, na Gorbax developer. No? Sinagot po siya na I am an independent game developer based in Germany. After careful consideration, I must respectfully decline the invitation to appear at the hearing on July 1, 2026, whether in person or via Zoom. No? I would respectfully note only for the committee's record that Gorbax is classified 18 plus and is not intended for or directed at minors. So, ibig sabihin, itong larong kanyang itinevelop, gusto niya ipaalam dyan sa komite ng, na mag-iimbestiga sa pangunguna ni Senadora Ontiveros na itong Gorbax na kanyang dinevelop at lisensyado po ito is classified 18B. No? 18 plus, 18 pataas, and is not intended for a is not intended or directed at minors, di ba? Kaya yung regulation o self-regulation, halimbawa sa computer shop, o kaya yung mga magulang sa kanya-kanyang bahay o kung ito may nadadownload sa application sa cellphone, dapat ang regulation po self-regulation na. Kung ang mga anak niya naglalaro ng mga ganito at hindi naman nila kayang i-distinguish ang katotohanan sa laro lamang, dapat talagang bantayan sila o gabayan. Ano? Pero malinaw sa sikat ng araw na hindi ito ang dahilan. Hindi po ito ang dahilan ng pamamaril ng dalawang bata. Ang dahilan po na nagpalakas ng loob ng dalawang batang ito ay yung alam nilang wala silang pananagutan sa batas, sa ilalim na umiiral na batas na anti-juvenile law, no, na authored by Senator Keiko Pangilinan, 'di ba? Kala ko ito si Erwin Tulfo noon 'di ba, nung broadcaster siya pinagmumura niya sa ere itong si Keiko Pangilinan at patungkol dito sa batas na ito na wala raw utak, hindi daw ginamit ang utak sa paggawa ng batas. At sabi pa nga niya, tatakbo daw siya sa 2022. At pag nanalo daw siya, siya mismo ang magtatanggal ng batas na ito. Diba? Uy, nandiyan na po siya sa Senado. Kasama pa niya nga ang kanyang Kuya Rafi. Hindi niya ngayon isumbong kay Rafi Tulfo rin yan para dalawa na sila. Tanggalin itong batas na ito. Di po ba? Pero palibasa, mukhang ginagampanan lang niya ang papel niya bilang broadcaster at hindi naman po pala niya isinapuso ang pagiging isang broadcaster. Ano? Ito ay para sa kanya, ay trabaho lang. Di ba? Parang ganun ang dating. Di ba? Kaya ganun nga ang, parang lumalabas. Ano? Kasi kung titingnan natin, noon ay meron siyang statement, no, patungkol dito sa sinasabing batas ng anti-juvenile act, no? Pero nung siya po ay naging senador na, no, ngayon na sabi niya parang wala naman daw, parang tama lang naman daw po yung batas sa kanakakita, di ba? Samantalang noon halos murahin niya itong si Keiko Pangilinan at sabihin na ito pong anti Juvenile Act na batas na ito ay hindi nakagaganda sa ating bansa, no? Pero nung siya po ay naluklok na at nagsabi pa nga na pag ako naluklok sa Senado, ako mismo ang tatanggal niyan, ano po? Ngayon na nando na siya at may kapasidad na para gawin niya 'yan. Yung kanyang sinasabi, 'di ba? Mayroon na, ando diyan ka na eh. Oh, yung pala wala lang at parang okay naman daw po 'yon, yung batas na 'yon. O saan ka ba naman nakakita? Yan po ang mga klase ng mga taong hindi natin mapagkakatiwalaan. Di ba? Dahil balikan niyo ang kanyang mga kasaysayan, yung mga kanyang mga binabanggit. Parang ito lang si Jose Claire Castro ng PCO, bago naging PCO ito eh, anti-Marcos ito eh. 'Di ba? Kung mababalikan niyo yung kanyang mga reel, napanood niyo ba yung mga reel ng itong si Jose Clare Castro? Kasi hanggang ngayon nagblablog ito eh. Pero iba na yung pagblablog niya ngayon. Pero noon, siya po eh nagbo-broadcast din ano sa isang istasyon. Meron nga siyang kapartner. At natanong nga niya yung partner niya, pinag-uusapan po ata nila noon, ay yung pagiging napakadaming adviser ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba nagkomento doon si PCO Jose Clare Castro? Siya rin yan eh, di ba? Ang sinabi niya, hindi ba partner, pagka sinabi na napakarami mo mga assistants o adviser, di ba parang lumalabas na talagang wala kang alam? Di ba? Di sabi niya yun eh, di ba? Di ba talagang lumalabas na parang wala kang alam? Di teka, tapos ngayon eh, kung ipagtanggol niya ang Pangulong Marcos eh, gano'n na lang, ano po? So paano ka maniniwala, di po ba, sa isang tao na noon eh, ito ang sinasabi, ngayon nandito na siya, ito na ang sinasabi niya. Di po ba? O, eh, yung sinabi niya noon, pagpalagay na natin, nung siya anti-Marcos at nag-broadcast at sinabi niya doon sa partner niya, ang pinag-uusapan nila ay yung pagiging napakaraming adviser ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang dami raw adviser o assistants o adviser itong si BBM. O di ba partner, ang ibig lang sabihin pag napakarami mong adviser, parang lumalabas ay eh, talagang wala kang alam, ah, di ba yun ang sabi niya? Eh sa totoo lamang, di ba? Yan naman talaga ang interpretasyon. Pagka talaga napakarami mong mga adviser, yan talaga ang maiisip ng kahit na sino. Di po ba? Bakit? Eh kasi kung marami kang alam, parang hindi mo kailangan ng ganoon kadaming adviser. Di ba? Maaring may adviser, oo, pero hindi marami. Di ba? Dahil ka napakadami mong nga namang adviser, di ba? Ang magiging interpretasyon talaga ay kaparehas ng kanya sinabi. Diba? Di lumalabas na parang wala siyang alam. Diba? Ano po? Diba? Naalala ko tuloy, lalong-lalo na, baka masabi pa ni Jose Clare Castro, ha? Siya naman talaga nagsabi niyan. O ano, masasabi niya nung mga panahon na nagkakaroon po ng mga trahedya at nagkakaroon ng briefing, ano? Cabinet briefing, ang Pangulong Marcos. Situational briefing. Halimbawa, sa Bagyo, etc. Harap-harapan, nire-report sa kanya. Napanood na rin yan dati natin kay Tatay Digong eh. Hindi lang talk to the people ah. Na height noon pa, wala pang talk to the people. Dahil talk to the people, nangyari lang noong nagkaroon na po ng mga pandemya, no? Ng COVID-19. Linggo-linggo, imbis na isa o dalawang beses, umaharap ang Pangulo, Tatay Digong, para ipaalam sa taong bayan yung estado ng paglaban ng ating bansa dito sa COVID-19, pinaalam niya, di ba? At kasama na doon yung pagbibigay ng pag-asa, di ba? Na talagang huwag kayong mag-alala, nandito ang gobyerno. Tapos sinasabi niya kay Budget Secretary Wendell Abisado, ha? O, kung may pera tayo dyan, gasusin natin ang gasusin. Basta para sa ikabubuti ng ating mga kababayan, eh, maibigay yan bilang ayuda. Basta matulungan natin sila, no? Ganon, di ba? Ang sasabi ng ating Pangulo, pati nga yung mga nangungupahan, di ba? Kahit sa mga apartment, condominium, o mga bahay na nagbabayad ng upa, eh mahigpit na nagsalita ang Tatay Digong sa isang talk to the people, minsan paulit-ulit pa niyang sinasabi doon sa mga landlord. Sabi niya, di ba? Maging considerate naman kayo. Huwag niyong palalayasin ang inyong mga tenant, lalo na sa panahon ngayon na hindi sila makabayad ng kanilang mga upa dahil marami sa kanila ang nawala ng trabaho. Kasi nga nag-lockdown, di ba? Nag-lockdown, nawala ng trabaho. Eh, no work, no pay yan eh. Di ba? Eh, yung binibigay po na ayuda, alam naman ang Tatay Digong yun, eh, hindi naman po talaga kakasya yan. Di ba? Yan ay pantawid lamang ano, sa araw-araw na pangangailangan. Kaya nagnawagan siya sa mga landlord. At may mga sinabi pang ang Tatay Digong noon na kung sino man sa inyo ang pinalayas ng inyong mga landlord, ha, sabihin niyo sa akin, magsumbong kayo at pupuntahan ko yan. Diba? Yan ang sabi ng Tatay Digong. Kaya mayroon naman po mga landlord na mababait talaga. No? Ang kanilang tugon ay hinayaan muna nilang tumira ng libre Ha? Libre ha? Ang kanilang mga tenant. Kasi sa panahon na yan, nagkaroon sila ng moratorium. No? Pansamantala, hindi muna kita sisingilin. Hanggang matapos to, matatapos naman ito eh. Diba? O di pagka natapos to, kung halimbawa 10 buwan kang di nagbayad ng upa, pagdating ng 11 buwan na limbawa, lumawad na ang ating ekonomiya, bumukas na po, nagkaroon na po na oportunidad ng trabaho, ikaw ay nakabalik na. Diba? O di babayaran mo muna ay yung kasalukuyang upa mo, kung ano ang inabot mo. Diba? O, tapos tsaka mo ngayon hulug-hulugan yung mga hindi mo nabayarang upa. Kita niyo yun? Diba? Yung iba pang landlord, nagbigay pa ng isang sakong bigas. Diba? Bilang tulong nila dun sa kanilang mga tenant. Kasi nga naman ang katwiran, bilang mga tenant nyo, yung bilang landlord ka, no? At yung mga tenant nyo, mababait naman, nagkataon nagkaroon lang ng ganitong problema, no? Malawakan po ito. Eh ano ba nga naman yung konsiderasyon, no? Na ito'y lilipas din, o di hayaan nyo, kaysa kumuha kayo ng ibang mangungupahan sa inyo na hindi nyo pa kilala. Ito, ilang taon nang umuupa sa inyo, ngayon lang sumabit. Kasi nga, nagkaroon talaga ng kawalan ng trabaho, di ba? So, iintindihin lamang. At lahat tayo dumaan doon eh. So, pag tinairal mo yung pag-intindi, hindi mo palalayasin yan, di ba? At hayaan mong dyan muna, pansamantala, di ba? At maganda na rin, ano? Isa ka sa mga nagbigay din ng tulong sa ating bayan. Kumbaga, yung mga may kaya ng mga panahon na yan, ano? Siyempre, ano ba may aambag mong tulong? Kung makapagbibigay ka ng mga goods, halimbawa, non-food item o food item sa DSWD bilang tulong sa ating mga kababayan, magpapadala ka doon, ano? O di naman, pera, pwede din, ano? Para sila na ang bibili. O eto, sarili mong tenant. Yung pagtulong mo sa kanya, malaking bagay na rin. Diba? Para kang kumbaga, yun din yun na equivalent ng pagtulong mo sa kapwa mo. Diba? At yan hindi ni makakalimutan ng iyong tenant. Aba, sa habang buhay na po yan, hanggat nabubuhay sila, hindi nila makakalimutan yun. Diba ba? Ayan. At yan ang mga ginagantimpalaan din ng Diyos, no? Yung may mga mabubuting puso. So, ibig ko lang sabihin, bilang liderato, yan po ay bahagi, no? Ng kanyang ginagawa dati. At hindi niya kailangan na napakaraming advisor. Kahit nga doon sa Talk to the People, ano, ang karamihan ng naging advisor ng Pangulong Duterte doon ay mga nasa health profession. Ano po? Mga doktor, di po ba? Immunologists, tapos mga experts sa mga tinatawag natin vaccine, di ba? At saka yung mga virus, no? Mga ganon, expert sa virus, yan ang kanyang mga na pinapakinggan, di ba? Kaya nga doon niya inilalabas yung kung ano ba ang gagawin natin every week eh. Kung tayo ba eh nasa ECG, GCG, iba-iba eh. GCQ pala, GCQ, ECQ, GCQ, di ba? Iba-iba, di ba? Depende sa severity, ano? Yung pagkakalala ng kondisyon, di ba? Yan yung ginagawa. So, tama lang, no? Ang ating Tatay Digong, hindi ganun kadami ang kanyang advisor. Nagpapatunay lamang na siya mismo ang nasa kabuuan na niyang kanyang kaisipan ng kanyang desisyon. Kadalasan naman ang advisor, hihingi ka ng advice, no? Halimbawa, sa 5 tao, ando doon na sa isip mo ang desisyon mo eh. Kung sakali eh, no? Gusto mo lang marinig kung yun din ang naiisip ng tao na nagtatrabaho sa ilalim mo. Di po ba? Kasi pare-pareho naman po nalalabas na halimbawa nasa harapan niyo ng isang suliranin, isang problema, no? Kung paano gagampanan ng liderato 'yan? May pros and cons, di po ba? At saka meron pong ano man ang gawin mo dyan sa dalawa, pareho po may epekto. Di po ba? So, titignan mo lang kung ano ang mas higit na mabibiyayaan o makakaapekto ng mas maganda sa nakararami. Di ba? Ganun po talaga. Di po perfecto eh. Pero tinitignan mo, tinatanong mo yung mga advisor mo sa tingin mo kung ano mas magandang gawin kung ganito. kung ganito ang gagawin natin, ito magiging epekto. So naglalaro na sa isip mo na tama yung iniisip mo rin. Ano? Nabigyan ka lang ng validation ng iyong mga adviser. Diba? Pero at the end of the day, ang isang magaling na liderato, eh siya mismo ang magdidesisyon at ito ay naaayon sa palagay niya na mas marami po ang makikinabang. No? At hindi lang yan. Ano man ang kanya mapagdesisyonan bilang isang magaling na liderato, kahit yan ay pumalpak, hindi siya mangingining akuin yan. Diba? Hindi yung pagpumalpak na ituturo niya. Eh, hindi ako sila yan eh. Saan ka nakakita? Parang ito lang, di ba? Yung nagkagulo-gulo na po sa budget, pati po sa mga flood control anomalies, di ba? O eh, meron pang papa-interview ang Pangulong Marcos na one-on-one interview, di ba? Sa kanyang vlog na parang pinalalabas niya ron na parang napapaikutan siya ng kanyang mga tao. Pwede po ba yan? Sige nga. Eh kung ikaw ay isang liderato, pagpalagay na po natin, at sa iyo mismo nang gagaling na ikaw ay napapaikutan ng iyong mga tao, eh dalawang bagay lang po yan ang iisipin ng tao. Ano po yun? Number one, mahina ka. Diba? Ganun yan eh. Napapaikutan ka ng mga tao, mahina ka. Diba? Incompetent. Di po ba? Ganun po lalabas yan eh. Di po ba? Tapos yung ikalawa, yun yung sinabi ni Jose Claire Castro nung siya eh, nagra-radyo pa nun at may co-host. Na ano? Eh wala kang alam. Kaya ka napapaikutan ng mga tao mo. Una, mahina ka. Ha? At yung isa, ay kasi nga wala kang alam. Di ba? Di alin doon, pili ka. Ano mas masakit? Yung mahina ka o wala kang alam? Letter A, letter B, o letter C? All of the above. Ganun, ano? Ano sa palagay mo, Ate Jennifer Rebis? Ha? O Kuya Ramon Bier? Kuya Leigh Gutierrez? All of the above ba? Diba, ano? Ate Kimura Dolores, ano sa palagay nyo? All of the above? O letter A? O letter B? Ha? Kasi naalala ko lang, kasi dati, kasi kung makapintas o makabatikos kay BBM, etong si Claire Castro, grabe ha? Kung balik-balikan niyo yung mga programa niya dati na may partner siya, oo, yung mga side swipe niya, grabe, mga patama niya. Kung paano niya patamaan ang mga Duterte ngayon sa kanyang mga press con, ano po, ganun-ganun. Kung patamaan niya ang Pangulong Marcos, sipin niyo. Pero yung mga patama niya kay Pangulong Marcos dati, kagaya nun, yung napanood ko nga, na hindi ba partner, pag napakarami mong advisor, nangangahulugan lang na wala kang alam, may punto siya ron, di ba? Agree ako sa kanya. Kasi totoo, kahit sinong tanungin niyo, di po ba? Tama siya, di ba? Tama siya sa sinabi niyang gano'n, ano po? Kasi hindi mo kailanganin na napakaraming advisor, kung sapat naman ang iyong kaalaman, di po ba? Ano po? Ganun lang po yun. Hindi naman pwedeng walang advisor, no? Sa lahat kasi ng antas, lalo na sa foreign policy, no? Lahat ng bagay po, no? Ang system lang ngayon, nakikita kasi natin na parang merong hindi maayos, no? Parang may kaguluhan. Bakit? Eh kagaya niyan, yung foreign policy, sino-sino ba nagsasalita? Iba-iba. 'Di ba? Nandun merong taga Coast Guard, nandun na ang Department of National Defense. Iba-iba eh. Samantalang dapat nagsasalita lang dyan eh, DFA. Diba? Department of Foreign Affairs. Yan lang po dapat ang magsasalita. Walang iba. Diba? O, kaya pagpatungkol sa ganung issue, foreign policy, dapat yun lang. Kaya tayo nagkakagulo-gulo eh. Di po ba? At ang mahirap pa rito, yun nga, kagaya nito, may mga pagkakataon, markadong-markado ang kaguluhan. Diba? Kagaya nun, yung nangyari po nung May 13, ano? May 13, kung saan po na, actually, nung May 11 pala, no? Kung saan dumating si Senator Bato de la Rosa sa Senado at hinabol siya ng mga kawani ng NBI. Na naroon na pala sa loob ng gusali. Ha? Nandun na. Inaabangan pala siya. 'di ba, ng mga NDI, ano, napakarami na nando doon, ano. At ang pakay ay arestuhin siya. At ang nakakaalam lamang nun ay ang dating Senate President Tito Soto. Diba? Apo, kaya nung nalusutan sila ni Bato, umabot sa plenaryo, nagkabotohan, napalitan siya bilang Senate President, wala silang imik. Dahil nagulat sila lahat eh, diba? Sila ngayon na napunta sa minorya. E nung napunta naman sila sa minorya, meron pang nagsabing dalawa, na hindi, magiging independent na lang daw sila. Yun ay si JB Ejercito at si Mig Subiri. E kalaunan, doon din pala sila sa minorya pumating. Tama? O ano ba ginawa nila sa termino ni Senate President Alan Peter Cayetano? Binigyan ba nila yan ng katahimikan? Nakipagkoopera ba sila para magkaroon ng pagtatrabaho ang Senado? Hindi. Nag-walk out pa nga sila. Di ba? At lalo na nung May 13, di ba? Nung ang NDI ay nandoon na pala sa GSIS building, ikatabing-katabi yan ng Senado. Ang nakakalito rito ay tayo mismo na nasaksihan natin ng Pangulong Marcos lumabas pa sa kanyang blog at nagmalaki pa at nagbida pa na sinabing wala akong order ng pag-aaresto kay Senator Bato de la Rosa. Pero nandun ang NBI. Kaya magsiuwi na kayo, sabi niya sa mga NBI. Saan pa nakakita? Diba? Kaya nakakalito, di po ba? O yung sa KOJC, sinabi niya, walang barel ang mga pulis doon, kahit isa. Ano nangyari yun? Eh, kitang-kita namin sa mga footages ng SMNI dahil kinover nila yan. Di po ba? O, tapos yung pang sabi niyang yan na nga, yung freedom of the press, napakahalaga daw yan. Ina-appreciate daw niya mga kritiko. Dapat daw, di ba? Yan naman daw ang trabaho ng media para daw ma-improve ng gobyerno ang kanyang mga pagkakamali o yung mga kanyang pagkukulang. Eh hindi eh, di ba? Ang nangyayari po, yung mga nagsasalita po na hindi nila nagugustuhan, kulong, di ba? Kulong ka o may kaso ka. O di kaya sarado ang istasyon niya. Tingnan niyo yung ginawa sa SMNI. Di po ba? Bagamat Kongreso ang may gawa niyan, ang refleksyon niyan ay sa Pangulo. Dahil siya po ang presidente ng Pilipinas eh. Paano nangyayari yan sa ilalim ng iyong pamamahala? Di po ba? O ang pinakamabigat dyan ay ipadala ay digong.

antas na yan, napakarami na po na mga bagay na hindi nga mapanghawakan, samantalang ang isang liderato, tulad ng isang pangulo, kaya nga sinasabi, ang pangulo pag nagbuka ng bibigyan, kahit sinong pangulo ha, nagiging pulisiya na po yung kanyang mga sinasabi. Hindi kailangan isulat sa isang executive order o sa isang administrative order o sa isang memorandum, hindi na. Pag sinabi niyang ganire, ganire na. Diba? Halimbawa, sinabi niya, o dito sa customs, talamakan niya ang smuggling. O pag sinabi niyang magkakaroon tayo ng mahigpit ha, na panuntunan dito sa customs, kailangan magkaroon ng malawakang aksyon para matuntun at mahuli ang mga smugglers, lalo na ng mga agricultural product. O hindi mo man kailangan isulat yan, nagiging direktiba, nagiging polisiya na. Bakit? Eh, sinabi niya eh. Sa isang, kahit sa isang panayam, ha? Hindi sinabi niya sa isang panayam o sinabi niya sa isang ano, pagtitipon. No? Sa isang pagtitipon, sa kanyang talumpati, pag sinabi niya, nagiging polisiya, nagiging direktiba. Di ba nga kaya nga, malapit na nga po ang SONA sa 27 ng Hulyo, no? Huling Lunes ng buwan ng Hulyo. O ano ba, ang bukod sa ito ay report to the people. Di ba? Ang SONA po is State of the Nation address. Eh. I-address niya tayong lahat, ating mga mamamayan. Ano po ba ang sasabihin? Yung mga nagawa na, di ba? Na naipangako niya. At yung kasalukuyang ginagawa. At yung mga gagawin pa. Tama? O yung mga ginagawa, nagawa na. Yung mga gagawin pa lang, nagiging polisiya po. So hindi pa man po na isusulat yan, eh nasabi na niya. Di ba? Kaya yung mga pinatutungkulan ng mga departamento, halimbawa, pag sinabi niyang palalakasin pa natin ang ating mga signal, ng ating mga internet, ng ating mga telepono, dahil napakahalaga niyan pagdating po sa usapin ng meron pong mga trahedya, sakuna, no? Dulot ng mga bagyo, pagtutok ng bulkan, ano? O nagiging pulisiya, agad nakikilos po ang DICT. Narinig niya eh, di ba? So yan, nagiging pulisiya ngayon. Maagap siya ngayong kikilos kasi sinabi niya eh. Di ba? Ganun po ang ibig nating sabihin. Ngayon, kung ang salita ay hindi po kayang panghawakan, hindi natin mapapagkatiwalaan o mapapanghawakan, eh, saan tayo lulugar pag nagkataon? Diba? Kagaya nun, pag sinabing, lalo na, year-end, magsasalita na naman ang Pangulo sa FOBAP, no? Yung foreign, mga foreign correspondents po yan, ano? Mga broadcaster, right? Mga manunulat, mga reporters ng buong mundo po 'yan, ha? Foreign ano na po 'yan, ha? Mga foreigner kasama po 'yan, mga foreign correspondents. So para sabihin niyang na-appreciate niya kanya yung freedom of the press, freedom of information, ha? Guaranteed daw ang freedom of speech, mga ganon, ano? O tapos malalaman na lang may mga kinasuhan na mga nasa hanay din ng correspondents, journalism. O paano, hindi nagtutugma yung sinasabi niyang naniniwala siya sa malayang pananalita o pamamahayag, pero kabaligtaran yung pong ginagawa. At lalo na ngayon, may ganitong klaseng direktor ng NBI, saan ka nakakita? Di po ba? Kaya nga, buy now, pay later, di ba sabi ko? Ano ibig sabihin nun? Kasuhan kita, demanda kita, kung may reklamo ka, edi magreklamo ka, tsaka na natin malaman kung tama kami o mali. Diba? Kaya nga, namumutiktik ang mga kaso sa Korte Suprema. Kaya nga, nung naalala nyo dati, napasabi po ang kataas-taasang maestrado, ha? Chief Justice Alexander Hesmundo, na sabi niya, ang dinidinig po nun, oral argument, ha? Para po sa PhilHealth. Naalala nyo po? Yung kinuha pong 60 billion. Anong sabi ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa kawani ng gobyerno? Dapat lahat kayo magpatahi na kanya ng mga toga. Oo, sa dami ng reklamo sa pamahalaan. Eh, umaabot lahat sa Korte Suprema, di ba? O di dapat lahat kayo may nakahanda ng toga. Di ba? Kasi ang hirap kasi

0: para bagang walang takot na ipatupad ang isang bagay na kahit na maliwanag na parang hindi na ito umaayon sa tama, lalo na sa pagtupad sa ating batas o pagtupad sa ating konstitusyon. E paano mo madedetermina yan? Magreklamo ka muna. O magreklamo ka muna sa Korte Suprema. At para ang Korte Suprema po ang magsabi niyan. Pero bago ho magsabi ang Korte Suprema, kulong ka na, di ba? Kulong ka, dumaan ka na sa paglilitis, no? Na-jinggoy ka na, na-bong rebilya ka na, di ba? Kaya ganoon na lang din ang takot, no? Ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero. Sabi nga ni Chis Escudero dun sa isang vlog, eh, kamakailan lang, eh. Huwag na daw nating itago, sabi niya, huwag na nating itago na yun nangyari po nung June 17 na nagpatawag po ng emergency session, no, o special session, ay talagang para palitan lamang ang liderato ng Senado. Dahil nga may kinikilalang dalawang ulo ang Senado. So para dun sa purpose na yun, sabi ni Chis Escudero, itinawag daw yung special session. Siguro sa ilog-log niya, alam naman din ng taong bayan yan. Parang nagsisinungaling pa kayo na hindi. Ano yan? Para yan sa kumpirmasyon ng mga general. Ha? Para yan sa mga pagpapasa ng batas tulad ng waling-waling bilang bulaklak sa Marianong Garapon. Nagsisinungaling pa kayo sa taong bayan. Yan nga mahirap ngayon. Yung harap-harapan tayong niloloko, nagsisinungaling na sa harapan natin. Naakala nila para tayong mga tanga lang, no? Yun ang akala nila. Hindi po. Di po ba? Oo, kami po ang mga nag-iisip. Di po ba, no? Kami po ang mga talagang hindi papayag. Opo, pagdating sa punto na baguhin ang ating konstitusyon at wala na talagang eleksyon, hindi po kami papayag niya pag nagkataon. Ano po? Ayan, ha? Samantala, bago po tayo tuluyan magpaalam, ayan, happy weekend po sa inyong lahat, particular na po dito sa mga sumusunod. Ayan, sikapin ko pong mabasa ha, ang karamihan ha. Ito po, maraming salamat kay Kuya Ramon Bier, happy weekend sa'yo Kuya. Good PM Sir Bernard at mga kakampi. When the, B. Gatsalian speaks, we know he is not precise of the law. Ha, si Win Gatsalian, siguro kaya nga, pati yung kanyang mga kasamahan, ay hindi gustong siya ang mag-preside sa impeachment. Eh, nakalagay sa ating konstitusyon na dapat ay Senate President. Kaya pag inamyendahan nila yan, pwede naman sa Senado at i-assign nila si Chis Escudero. No? Pwede naman. Pero ano itsura ni Win pag sakasakali? Nagmukha siyang puppet. Di ba ba? Oh. Salamat kay Ramon Biera. At walang tiwala ang kasamahan niya mismo sa kanya na kaya niya mag-preside, di ba? Salamat, Piero Mandira. PLA Gutierrez naman, good evening, Sir Bernard, Kakampitan, TGIF, happy weekend sa lahat ng followers, viewers ng Kakampi. Tara na mga kasama, labanan ng mali at ipaglaban ng tama. Pati ang sheriff na sinapak ni Mayor panoon, Inday Sara, gusto nila kunin ni Luisro maging witness. Buti hindi sila pinagbigyan. Buti nga sa kanila at wala nang kinalaman yon sa proceeding ng impeachment. Mga bangag talaga itong sina Luisro. God bless Philippines, God bless us all. Salamat, PLAO. Yun nga ang sinabi natin, di ba, kahapon. Ano kinalaman nun sa pagiging vice president niya? Di ba? Salamat po. Si Ate Roxanne Costo, gandang gabi rin po at happy weekend. Si Ate Jennifer Redis, mga naturingan na abogado. Pero mukhang di nag-aral ng mga sasabihin tulad ni Auntie Claire. Parang graduate sa Juan Bol University. Kulang sa manners. Maganda na sana, kaya lang amoy ka. Amoy ka na lang bibig. Dahil ang baho ng mga pinagsasabi. My God, ito talaga si Ate Jennifer. Maraming salamat sa Ate Jennifer Rebis at regards kay Tatay Jimmy ha, pati sa iyong anak ha. O ito pa isa, sabi niya, ha? Kahit anong paninira nila, hanggang paninira na lang talaga kasi mga basher sila. Ay, nakakadismaya. Yang mga yan, may araw din yan. Sabi nga, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Golden rule yan. Kapatid yan ng kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong sabihin. Sana maalala nila yan para di sila naliligaw. Salamat Ate Jennifer Redis. Kay Kuya Angelo Reda, happy weekend din po. Ayan, Quiapo Day daw ngayon. Magkarinigan tayo muli sa Lunes. Salamat po dyan sa Malolos, Bulacan. Si Ate Kimura Dolores, good evening. And thank you po, Sir Bernard Tan. Magandang gabi. Happy weekend sa iyo, Ate Kimura Dolores. Arigato gozaimasu sa inyo ni Ate Delia Maing dyan sa Japan. Salamat po. Si Kuya Romeo B. Pong Jr., sabi niya, good evening po, Sir Bernard. Shout out po. PJIF, God bless po. Tuloy lang po sa pagsisiwalat sa bulok na ginagawa ng gobyerno sa lipunan. Keep safe and God bless po. Naku, salamat din po, Kuya Romeo B. Agpoon Jr. Salamat po. Si Kuya Jaime Samoya Bernante, good evening mga kakampi. Next week, July na. Impeachment trial na. Greet ko lang, Sir Bernard, my wife, my boss in life. Happy birthday, Judeline Balpar Bernante. God bless you. God, good health, more birthdays to come. PJIF kakampi. Nako, maraming salamat po. Ate Judeline Baltar Bernante, pinababati po kayo ng iyong ex-boyfriend. Ang iyong washwit, ang iyong pinakamamahal na mister na si Kuya Jaime Samoya Bernante. At more birthdays to come po sa inyo. Salamat po at God bless sa inyo mag-asawa. Salamat po. Ate Delia Maing, good evening Sir Bernard San. Magandang gabi rin Ate Delia Maing at arigato gozaimasu dyan po sa Japan. Ha? Ay, lumindul dyan ha, di ba? Naku, mag-iingat kayo ni Ate Kimura Dolores ha. Lumindul daw dyan, di ba? Kay Kuya George Rabal din, ayan, magandang gabi sa iyo, ayan. At si Ate Sil Joanne, magandang gabi rin sa iyo, Ate Sil Joanne. Si Kuya Sire Atanasio, ayan, magandang gabi rin po sa iyo. Salamat po at happy weekend. Kuya Arnel Ople, ganyan din, happy weekend sa iyo, maraming salamat. Si Ate Sansu Ilorde, good evening Sir Bernard Tan, good evening and God bless everyone. Salamat, nakahabol kahit konti. Happy weekend po sa ating lahat. Thanks Sir Bernard, Bernard Tan, sa maayos na paliwanag palagi. Naku, maraming salamat po. Pwede nyo i-replay ha, Ate Sansu Ilorde, kung hindi nyo inabot yung simula ng ating programa. Salamat at happy weekend din sa iyo at sa iyong pamilya. Si Ate Charito Cabrera Dayana, according to Sherwin Gatchalian, yun daw impeachment trial ni VP Sara ay aabutin daw ng 7 months. 3 times a week daw ang trial. Ah, eh kung aabutin ng 7 months ito, aabutin na ito ng 2028 ang election. Salamat Ate Charito Cabrera Dayana. De patagal din nila, de mas maigi. Ano po, di ba? Ewan ko kung maabot nila yung 16. Kaya nga nila pinabababa ng prosecution ng bilang eh. Ng conviction, yung 2/3 ng 24 is 16, kahit balibaligtarin rin nila yun po ang numero, dahil yung gumawa po ng constitution na yan, parang nakikinikinita na nila na hindi pwedeng manipulahin yung bilang ng member ng Senado. Di ba? Yan, mangyayari na't mangyayari. Pag nakatagpo ka, dahil political exercise ito eh. Pag pinuliti ka ka, ayan, pwede nga nilang manipulahin. Bawasan ang bawasan, yung mga tao, di ba? No? Para bumaba daw ang bilang. Pero ang totoo nun, hindi pa mapayag ang konstitusyon. Diba? 24 pa rin sila. Ganun po yun. Salamat Ate Charito Cabrera Dayana. Kay Kuya Boy Paraabras, good evening mga kakampi. Tumanggi yung dating sheriff na sinapak ni BP Sara. Opo, tumanggi nga. No? Nagamitin siya ng mga buhaya magnanakaw gawin testigo. Salamat Kuya Boy Paraabras. Salamat. Kuya Sunny Ray, ayan, maraming salamat ha. Kakampi, labanan ba ito ng karakter assassination? Labanan ba ito ng karakter assassination sa ating bise? Okay, sige. Ilabas natin ang muka ng mga crook. Crook at plunder na servant ng mga yan. Akala nila hindi natin kilala ang mga buhaya sa pamahalaan? Awo nga naman, di ba? Salamat, Pia Sunny Ray. Happy weekend. At ito, nagko-condolence ano, si Kuya Angelo Redaha kay Kuya Johnny Gomez. Ha? Condolences daw. Ha? Ano ba nangyari? Ha? O naku, condolences na rin kung sakali kay Kuya Johnny Gomez. Ha? Si Ate Luz Papa din, magandang gabi po. Ate Kumura Dolores, ang lakas ng ulan, bukas may papasok na bagyo sa Japan. Oo po, dito rin may bagyo po. Ah, matapos po itong si Francisco, sinusundan ng gardo, no? Kaya ganun din dito. May isa pa na namumuo pa, kaya sunod-sunod po yan, ano? Bilang paalala sa flood control scam o flood control anomalies. Ha? Salamat, Ate Kimura Dolores. Ate Charito Cabrera Dayana, ayan, maraming salamat po. Ate, pinapatawag ng ombudsman, sina Senator Alan at si Senator Robin para sa kasong obstruction of justice. Aba, talaga nga naman, ano? Sige, tingnan natin. Salamat po, ha? Ate Charito Cabrera Dayana, Kuya Boy para Abras, kay Anglo Redaha, si Ate Evangeline Desalisa, maraming salamat po sa inyo. Kay Ate Kumura Dolores ulit. At ayan, napakadami. Kay Kuya Rick Orasyon, nako. Ayan, ang dami daw lalabas dyan na puro fishing expedition lang ang ginawa ng HOR, sabi ni Ate Evangeline Desalisa. Nako, naubusan na tayo ng oras. Ha? Pasensya na po. Di bale, magkikita-kita tayo muli sa darating na Lunes. Sa paras na oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're Happy listening weekend. To DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Danielle Yawowiecka. Thousands of people have spent a second night outdoors in Venezuela as rescuers race against time to reach survivors under the rubble after Wednesday's twin earthquakes. A website set up to register the missing lists tens of thousands as unaccounted for. The European Commission is planning to exclude military-age men from Ukraine when it extends its temporary protection directive for Ukrainian refugees. It said the need to protect those fleeing the war remained clear but had to be balanced with Ukraine's ability to defend itself. Iranian officials say safe passage through the Strait of Hormuz can't be guaranteed under any arrangement that bypasses Tehran. The Deputy Foreign Minister referred to what he called ambiguous arrangements and parallel routes in an apparent reference to Oman, which has allowed passage through the strait along its coast. A court in Germany has sentenced a Saudi man to life in prison for the deadly attack on a Christmas market in Magdeburg in 2024. He was found guilty of murdering a 9-year-old boy and 5 women when he drove into the crowd. The National Statistics Bureau in France says it's been the victim of a cyber attack. The government office says hackers stole the personal data of some 13,000 current and former agency employees. Hundreds of thousands of people in Japan have been ordered to evacuate their homes as two tropical storms approach. Dozens of flights have been cancelled. South Korea's former first lady has been sentenced to 7 years in prison for bribery. The court said Kim Gun-hee used her status to sell official positions for luxury goods. The French energy giant EDF says it will provide schools and nurseries with air cooling systems as France swelters through a fierce heatwave. They'll be given some $100 million worth of grants for equipment and projects. Many schools, ill-equipped to deal with the heat, have been forced to close as temperatures peak. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 810 AM.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang umaga po sa lahat. At syempre, welcome po sa ating programang Mate dito po sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Ngayong araw po ng Sabado, ika-27 sa buwan ng Hunyo 2026. At syempre, kami pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
1: At ako naman po si Ate LB. Good morning!
0: Ayan, no? At syempre, in behalf of Kuya Teng, na sa ngayon po ay nag-aasikaso pa rin, no? Dahil kamamatay lang ng kanyang nanay. So, condolence sa Kuya Teng. At syempre, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, tagapanood, mga kamate, mga kabandido at mga kababayan, sana ay samahan niyo po muli kami. Baka meron kang batiin na Ate LB?
1: Hi, yes, good morning po sa lahat ng mga, of course, sa ating mga kamate, no? Sa ating mga loyalists, no? Sa ating mga, of course, kamate. At gusto rin nating batiin ang iba't ibang grupo katulad ng PHMI, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, Guardians Group, and of course, our Yupadi Bantay Pamilya from Calabar Zone in CR and Visayas Chapters. Mm-hmm. Good morning.
0: Ayan, no? At ngayon pong... araw ng Sabado pong ito, no? Ay isa na namang pagpapatunay ang ating ipapahayag dito sa ating programa.
1: Yes.
0: Ito pong pagpapatunay na ito ay napakahalaga dahil kaakibat po nito ang kinabukasan po nating lahat. Ang nagiging problema lamang po sa katunayan, ano po, itong pagpapahayag na katotohanan na ipapahayag namin ngayon, kapag ka ito po ay sinearch Google mo, no? Eh, sasabihin po ng Google na hindi totoo yan, walang klaseng
1: tao. It's fraud yan, no? Or something. Yes.
0: Pero yan po ay patutunayan namin, ano po, ngayong araw na ito, na ang kanilang sinasabing yan ay walang katotohanan, ay hindi totoo. Bakit? Dahil yung pong sinasabi nilang tao na hindi nag-exist. Ha?
1: Nag-exist.
0: Eh, alam nyo po bang nag-testimony, ha? Nagbigay ng testimonya sa proseso ng litigasyon sa korte mismo. Po, pwede bang magkaroon ng transcript of record, ha? Ang isang taong hindi nag-exist, Ate LB.
1: Yes,
0: ha? Ano tingin mo? Pwede bang
1: pwede.
0: Pwede ba? At papayag ba ang korte, ha? Na sa kanyang record maglalagay sila ng hocus pocus? Nandyan ang abogado ng kabila, yes. Nandyan ang napakaraming mga witnesses, nandyan ang stenographer na siyang nagsusulat, di ba, ng transcript of record. Makaka-invento ba ng ganun yun? Di ba?
1: Totoo.
0: So, dahil ito pong mga dokumentong ito na patuloy po nating ipinapahayag, ha? Dahil marami rin pong nagtatanong na bakit daw pag isinerge nila, wala naman lumalabas.
1: Totoo yan. Totoo yan, Kuya Saldi. Kahit ang OCT 01-4, tinry ko din yan because of the case sa Bohol, no? Talagang OCT 01-4, hinanap ko sa ibang-ibang app, hindi lang Google, ha? Actually, nagpunta ko sa chat GPT, no? So, ganun. Nung mag-insist ako, nang may binigay akong record na this is taken last, ganyan-ganyan, the lawyer is Attorney Agana, doon naglabas na siya ng lahat.